0: In Davao City, XFM 89.1. Musika, musika, balita, balita, serbisyo, serbisyo, XFM, katropa mo.
1: XFM.
2: Kaklarik sana.
3: Exciting!
4: Santon Plus Herbal Soup. Para sa malinis at preskong pakiramdam, mag-Santon Plus Herbal Soup. May natural ingredients na alaga sa balat, linis at ginhawa sa araw-araw.
2: Kaklarik sana.
3: Exciting!
5: Nangitaba mo kasaligan nga cargo trucking services? Ayaw ka balaka? Aniya na ang DX Trio Trucking Corporation. Anda mo serbisyo para sa pagbiyahe sa inyong mga produkto sama sa abono, simento, bugas o construction materials. Safety, paspas o garantisado nga maayong serbisyo ang among prioridad. Sigurado nga maabot sa hustong nga oras o gustong kahimtang ang inyong mga produkto o kargamento. DX Trio Trucking Corporation. Kasaligan nga kauban sa inyong negosyo o pagbiyahe sa mga kargamento. DX Trio Trucking Corporation. DX Trio Trucking Corporation. Ang DX Trio Trucking Corporation imutang sa Farmville, Ilang, Davao City. Pagkikitay lamang ang mga tagdumala nga sila si May o Danny De La Cruz.

0: kakla, Rexana.
1: Exciting!
2: Ikaw ba dunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminawon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
3: Kumusta mga higala ug welcome sa programang The Secret of Health. Ani ana usab ang inyong bantay sa maayong panglawas, Dr. Remilito Uy. Magatudlo unsay mga sekreto para mahatagan og insaktong solusyon ang mga sakit nga dugay na nga wala maayo. Kahibalo ba mo nga ang pagsigi og inom og dili healthy nga kape or caffeinated coffee makaresulta og kusog ang palpitation sa kasing-kasing, kabalaka og ang kape nga naay caffeine makaresulta og sakit nga insomnia, lisod makatulog og uban pa. Mga higala, ang pag-inom og kape hilabi na gayod sa atoa nga mga Pinoy na himong habit na nato ni mao ato gyud pilion ang healthy coffee. Ang Santon Plus Coffee Mix mao nay kape nga walay caffeine, mao nay kape nga safe kaayo inumon kung gusto ta nga dili magka-nervous og matabangan pa ang atong mga balatian sama sa mga hormonal imbalances like goiter, mayuma og uban pa nga mga sakit. Santon Plus Coffee Mix, puro natural, walay side effects o nya mapalit ni sa mga butika.
2: The Secret of Health.
3: Nagkape ka na, may tambal ka pa.
2: Santon Plus Coffee Mix.
4: Ako si JM. Kidira ang mga istorya na ako sa mga coffee lovers niya. Basta kape na gani ang atong iskutong na healthy sa lawas. Santon Plus Coffee Mix, rugod ang the best. Sa kada higop ni mo sa Santon Plus Coffee Mix, murara ka ng kakaunog mangustin, malunggay o soya. Ang pangutanan na ba sa uban nga kape? Wala. That's why dili lang ni paborito na ako hasta ang akong tibuok pamilya ga Santon Plus Coffee Mix Guild. Timan eh, basta kami gani, Santon Plus Coffee Mix Guild. Sulayin ninyo.
2: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural na ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. The secret of health.
3: Delikado ang naay hormonal imbalance ug dili balanse ang hormones kaysa mga babae moresulta ni og mga bukol-bukol hilabi na sa breast or didi or soso. Mga higala, sa pagtuon ang Santon Plus Gold adunay phytochemicals nga phytocyanin og triterpenoids. Sumala sa pagtuon nga kining mga phytochemicals nga naa sa Santon Plus Gold mutabang nga pugngan niya ang pagtubo og pagdako sa bukol nga maoy moresulta sa sakit nga cancer.
2: The secret of health.
3: Ang Santon Plus Gold adunay dako nga benepisyo nga mutabang para himuon og normal ang mga hormones sa mga babae o mga lalaki. Ang sekreto mga higala, ang kanunay gyud nga pag-inom og Santon Plus Gold kada adlaw para healthy o matabangan ang mga balatian sama sa mga bukol sa didi, goiter, prostate problem, diabetes, hypertension o uban pa ng mga balatian. Santon Plus Gold mga higala, mas gipakusog o epektibo.
2: Santon Plus Gold.
5: Ako, usa ka padre ni pamilya. Gikan sa trabaho, tabangan pa na ako ang akong misis sa mga buluhaton sa balay. Ako ang magluto, manlaba, o manlimpyo sa balay. Lagsik ni, ilalaki good ko. Pero, usahay.
6: Ang sakit o balatian, walay ginapili. Lalaki ka man o babae, sama sa arthritis, high blood pressure, diabetes, o daghan pang balatian. Karon, usara ka kapsula. Kaya ang daghang mga balatian. Santon Plus Gold. Dunay mangustin, ampalaya, malunggay, garlic o spirulina. Gihusa sa usa ka kapsula para strike one ang mga sakit o balatian. Santon Plus Gold.
7: Santon Plus Gold.
5: Ang tinuod nga lalaki, tabangan ng asawa. Ang tinuod nga lalaki, nag-Santon Plus Gold.
2: The Secret of Health.
3: Sa panahon nato karon, nga dili na nato malikayan ang mga free radicals, ang sige og tanaw og paggamit sa mga cellphone, paggamit sa computer, dali na kaayo maguba ang mga mata. Ayaw pasagdae mga higala nga maguba ang mata. Inom na og Visionix Plus Soft Gel para mapugngan ang pagkaguba sa mga gagmayng ugat nga naa sa mata. Ang Visionix Plus Soft Gel nga adunay lutein, zeaxanthin, beta-carotene og vitamin E makatabang nga paligunon ang mga selula sa mata para mapugnan ang pagdevelop sa katarata, astigmatism, pterygium o uban pang problema sa mata. Mag-Visionix Plus Soft Gel para always healthy ang mata, mga higala.
2: Vision Next, daghan ang natabangan.
8: Sugad na nga ako sa akong panganay, medyo di na kayo ko kaklaro. Naasiguro na daot na ugat atong pagutong nako. Muto nga, ning tumar ko o Vision X Plus Capsule, mag 3 weeks ko aring nagtumar o naulian yun ko. Karon, kaklaro na ko, pareha sa una. Salamat o dako sa Vision X Plus Capsule. Ako si Noemi Panugan.
2: Vision Next, sulay ang kaipitibo. Vision X Plus, mapalit sa inyong mga suging butika.
3: Good news sa mga listeners consider nato kay adunay bag-o nga kape, ang Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa. Ang kape nga pwede sa adunay sakit nga diabetes tungod gipatamis sa stevia. Ang Premium D3 Coffee Mix makahatag og kusog sa resistensya og magpalig-on sa atong mga bukog. Nagkape ka na, nag-vitamin D3 ka pa.
2: The secret of health.
3: Osbon ko mga higala, ang sekreto sa maayong panglawas, ang pag-inom adlaw-adlaw og Santon Plus Gold Herbal Capsule, ang pag-inom og Healthy Coffee og Santon Plus Coffee Mix or Premium D3 Coffee Mix nga gipatamis sa stevia og Bisunix Plus Soft Gel para always healthy ang atong mga mata.
2: The secret of health.
3: Kini na usab ang inyong bantay sa maayong panglawas. Dr. Remilito Oy, daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health.
2: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health. Cease the pain. Sakit ng ulo o katawan, lagnat man o pananakit. Cease the pain ang sagot. Paracetamol para sa mabilis na ginhawa. Cease the pain. Relief na maaasahan. Santon Plus Gold Coffee Mix. Alaga sa katawan sa bawat higop. Mag Santon Gold Coffee Mix. May mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione at collagen. Lakas, proteksyon at ganda. Santon Gold Coffee Mix.
5: Kabalo ba kamo nga ang Santon Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas, busa ikaw. Aduna kabay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtui ang Yes to Health Clinic sa Davao, Salpol Building, door number 3, GSIS Heights, in front of Kawayan Drive, Bantay Bata, Matina, Davao City. Adlaw-adlaw, libre ang check-up og konsultasyon gamit ang special machine nga mutabang aron makita ang mga nagluya nga mga organo ug nagkulang nga mga bitamina ug minerales sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan ug dapat kaunon nga mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural healthcare.
6: Mga katropa, available

0: Test Dish Buhangin.
1: Buka klarik sana.
2: Exciting!
3: Kadayawan Facts and Trivia. Facts and Trivia.
2: Kadayawan!
4: Usa sa mga ginahulat nga event sa Kadayawan Festival mao ang Pamulak Kadayawan nga gila usab nga Floral Float Parade. Nagpakita sa kaadunahan ug kaabunda sa flora ug fauna sa Davao Region. Ipasundayag ang mga bulak ug prutas sa mga nagkadaiyang floats samtang magparada kini sa kadalanan sa Davao.
3: Tunog na pilit balikan. Musikang hindi nakakasawang pakinggan. Exciting Sunday.

0: exciting Sunday.
1: XFM.
2: Kaklarik sana.
3: Exciting.
4: Kabalo ba kamo nga ang Santon Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center. Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas busa ikaw. Aduna kabay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtui ang Yes to Health Clinic sa Davao, Celpol Building, door number 3, GSIS High, in front of Kawayan Drive, Bantay Bata, Matina, Davao City. Adlaw-adlaw libre.

0: Clarex sana.
1: Exciting!
2: Sis the Pain, sakit ng ulo o katawan, lagnat man o pananakit. Sis the Pain ang sagot. Paracetamol para sa mabilis na ginhawa. Sis the Pain, relief na maaasahan.
0: Clarex sana.
1: Exciting!
3: Exciting!
4: Nangitaba mo kasaligan nga cargo trucking services? Ayaw ka balaka? Ania na ang DX Trio Trucking Corporation. Anda mo serbisyo para sa pagbiyahe sa inyong mga produkto sama sa abono, simento, bugas o construction materials. Safety, paspas o garantisado na maayong serbisyo ang among prioridad. Sigurado nga maabot sa hustong nga oras o gustong kahimtang ang inyong mga produkto o kargamento. DX Trio Trucking Corporation. Kasaligan nga kauban sa inyong negosyo o pagbiyahe sa mga kargamento. DX Trio Trucking Corporation. DX Trio Trucking Corporation. DX Trio Trucking Corporation imutang sa Farmville, Ilang, Davao City. Pagkikitay lamang ang mga tagdumala nga sila si May o Danny De La Cruz.
5: Are you looking for graphics? Do you want to take your designs to the next level? Get yours now. M2C Graphics Davao offers customized graphics designs for motorcycles, automobile, and other advertising services such as signages, billboards, road signs, banner service, and more. High quality, unique designs and branding that stands out. M2C Graphics Davao. Call 0923-7295-338. Facebook page at M2C Graphics or visit M2C Graphics Davao at Diversion Road in front of Robinson Highlands, Davao City. M2C Graphics, Davao.
6: M2C Graphics, Davao.
4: XFM
0: 9.1. Clarex!
1: Exciting!
7: Tunog na pilit balikan. Musikang hindi nakakasawang pakinggan. Exciting Sunday.

0: FM.
1: XFM.
2: Kaklarik sana.
3: Exciting!
4: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
5: Marieta Villanueva, thank you sa Santon Plus dahil gumanda yung pakiramdam ko at saka hindi na sumasakit yung katawan ko sa UTI. Maganda na yung pakiramdam ko at hindi na sumasakit yung gilid ko.
6: Hindi na kasi niyo. Mayo ang Santon Plus. Lima na din ka tuwid na din ko makatulog dahil yung baon niya. Mayo na kong tulog. Magdamgo na good ko. Kanya to dili man. Basta mag-inom ko ang Santon Plus.
4: Kamusad? Mag Santon Plus Herbal Capsule na.
7: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
8: Ako dahil si Nelson Timpo, taga Samal Island. Ako dahil usa ka trabahante sa Davao City Water District. Ako na-assign sa field. Ang akong trabaho, hago kayo. Pero nakabati ko sa radyo nga naay copy daw nga Premium D3 Coffee Mix. Ya camera kong trabaho, kapoy yung kay pag-uli. Pag-testing ako, tulog kaadlaw na akong gamit. Ang akong kakapoy sa akong trabaho, nawala. O ang akong mga pamaol, mga sakit sa akong lawas, nawala sa usa. Epektibo dining copy day, dining Premium D3 Coffee Mix. Kamu mga kauban akong trabahante sa Water District nga nasa field na sign nga ang atong lawas kaapoy man kay paguli, distingin yung inom ning Premium D3 Coffee Mix.
7: Premium D3 Coffee Mix.
9: Premium D3 Coffee Mix.
7: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
10: Na, unsa man ang imong giinom? Murag karon pa man ko nakakitaan ang sudlanan sa imong giinom.
11: Santon Gold Herbal Tea ni pa.
10: Oh, mo ba? Tigamitan man gugoan ng Santon products sama sa Santon Coffee Mix. Doon na din na sila'y bagong produkto?
11: Oh, pa, maayon ni siyang imnon kay doon na kini powerful trio nga sangkap nga moringa, turmeric og cinnamon bark nga giuban sa usaka bag nga makahatag og daghang binipisyo sa lawas. Sa akong nabasahan sa mga pagtuon pa, ang pag-inom og tea makapalambo sa resistensya sa lawas, makigbatok sa mga sakit sama sa cancer tungod kay doon na kini antioxidant, makaubos ab kini sa blood sugar, cholesterol, immune booster, makamanage sa high blood pressure, makabalanse sa hormone, makaimprove sa digestion og heart health, makaubos sa kahigayunan sa diabetes, makatabang sa pagpaubos sa timbang og labaw sa tanan, memory booster pa.
10: Aw, oh, mo banak? Hala, paim nang imong mama ana ha kay kalimtano nakaayo to. Sige lang og kalimot, sige pa jud og kasuko.
11: Aw, oh, what day sa mood si mama pa? Paimno nato og Santon Gold Herbal Tea. Kaya makastabilize man pud kini sa mood.
10: Ah, sige nak, sige nak. Pagpalit og daghan ana ha kay maisip man din na nato nga superfood. Ang Santon Gold Herbal Tea lain na usab nga quality product sa Yes to Health Wellness Incorporated. Mapalit sa mga pharmacy sa inyong lugar og one click away lang sa Shopee og Lazada.
12: Kapoy ilis-ilis ang habon nga makapakinis ang imo kutis? Luyag mo bala better skin soap nga hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kay may ara ini sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
13: Hindi mapakali sa sobrang kate? Kuto at lisamo ba ay napakarami? Gamit ng Santon Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo. Tanggal pa ang nakakainis na kuto. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, magaan. Santon Plus Herbal Oil.
14: Vitamin C. Mag-vitamin C. Mag-Santon. Vitamin C. Vitamin C. Mag-vitamin C. Mag-Santon. Vitamin C.

0: Santone Vitamin C. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Santone Plus Gold Coffee Mix. Alaga sa katawan sa bawat higop. Mag Santone Gold Coffee Mix. May mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione at collagen. Lakas, proteksyon at ganda. Santone Gold Coffee Mix. Cease the pain. Sakit ng ulo o katawan. Lagnat man o pananakit. Cease the pain ang sagot. Paracetamol para sa mabilis na ginhawa. Cease the pain. Relief na maaasahan.
0: Kabalo ba kamo nga ang Santone Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas busa ikaw. Aduna kabay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtui ang Yes to Health Clinic sa Davao, Salpol Building, door number 3, GSIS High, in front of Kawayan Drive, Bantay Bata, Martina, Davao City. Adlaw-adlaw, libre ang check-up og konsultasyon gamit ang special machine nga mutabang aron makita ang mga nagluya nga mga organo ug nagkulang nga mga bitamina ug minerales sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan ug dapat kaunon nga mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural healthcare.
2: Mga katropa, available ug pwedeng mapalit ang Y2H products sa nagkadaiyang parmasya ug butika sa Davao City sama sa mga musunod: Rojon Pharmacy, Suiho Pharmacy, Saizel Pharmacy, Userl Pharmacy, AJM Turil, Rhea Pharmacy Mintal, HealthMed Mintal, Bench Pharmacy Samal, Butika Liana, Princess Dis Kabantian, Pharmacia Eva Tibungko, Wise by Turil Pharmacy, GU and Den Pharmacy Sandawa, GU and Den Panakan, JT City Pharmacy Puan, Johans Pharmacy, Herlin Pharmacy Saksa, Rollins Pharmacy Samal, ug Golden Drug San Pedro.
3: Kaklarik sana!
4: Exciting!
5: Nangita ba mo kasaligan nga cargo trucking services? Ayaw ka bala ka? Aniya na ang DX Trio Trucking Corporation. Anda mo serbisyo para sa pagbiyahe sa inyong mga produkto sama sa abono, simento, bugas o construction materials. Safety, paspas o garantisado na maayong serbisyo ang among prioridad. Sigurado nga maabot sa hustong nga oras o gustong kahimtang ang inyong mga produkto o kargamento. DX Trio Trucking Corporation. Kasaligan nga kauban sa iyong negosyo o pagbiyahe sa mga kargamento. DX Trio Trucking Corporation. DX Trio Trucking Corporation. Ang DX Trio Trucking Corporation ay mutang sa Farmville, Ilang, Davao City. Pagkikitay lamang ang mga tagdumala nga sila si May o Danny De La Cruz.
6: Are you looking for graphics? Do you want to take your designs to the next level? Get yours now. M2C Graphics Davao offers customized graphics designs for motorcycles, automobile, and other advertising services such as signages, billboards, road signs, banner service, and more. High quality, unique designs and branding that stands out. M2C Graphics Davao. Call 0923-7295-338. Facebook page at M2C Graphics or visit M2C Graphics Davao at Diversion Road in front of Robinson Highlands, Davao City. M2C Graphics, Davao.
7: M2C Graphics, Davao.
8: Ang tandem nga inyong gikahinaman matag adlang Domingo nga magkumpleto sa inyong relaxing weekend. Ang inyong mga katropa sa makalingaw nga panaguban alang sa balita o isyo sa katilingban. Ang tandem nga level up sa pagtagad mapalugal man, national o unsang trending ning kasamtangan. Andy Causon o Marvin Ibano sa Centro Weekend. Alas 12 hangtod alauna sa hapon sa XFM Davao.
3: Kaklarik sana!
4: Exciting!
9: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
4: Kaklarik sana!
10: Exciting!
4: Exciting!

0: XFM 89.1.
1: XFM.
2: Kaklarik sana.
3: Exciting.
4: Ora sabog garin yo sa Windsor.
5: Time check brought to you by.
6: Come on down to Ging's famous bibingka, where every bite is a warm hug of tradition, fresh and golden brown, delivered straight from our oven to you.
4: Ging famous bibingka. Bisitaha ang FB page Ging Mat Forest og tawagan ang 0933-825-3314. Naimutang ang Ging bibingka sa balutan sa Carmen, Davao del Norte. Ging famous bibingka.
2: Kaklarik sana.
1: Exciting.
7: Nangita ba mo kasaligan nga cargo trucking services? Ayaw ka balaka, ani ana ang DX Trio Trucking Corporation. Andam mo serbisyo para sa pagbiyahe sa inyong mga produkto sama sa abono, simento, bugas o construction materials. Safety, paspas o garantisado na maayong serbisyo ang among prioridad. Sigurado nga maabot sa hustong nga oras o gustong kahimtang ang inyong mga produkto o kargamento. DX Trio Trucking Corporation. Kasaligan nga kauban sa iyong negosyo o pagbiyahe sa mga kargamento. DX Trio Trucking Corporation. DX Trio Trucking Corporation. Ang DX Trio Trucking Corporation imutang sa Farmville, Ilang, Davao City. Pagkikitay lamang ang mga tagdumala nga sila si May o

0: ka Clarex sana.
1: Exciting!
2: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
3: Shanine Rivero, 18 years old. Papasalamat ako sa Santon Plus kasi pinagaling niya yung dysmenorrhea ko sa mga teenager na katulad ko magtikti ng Santon Plus kasi effective siya.
4: Pia, Sasel, Humawan. Kaning akong council, 1976, panisya, nagsugod. Dili na naman siya maayo ang antibiotic. Mao nga dito, nakupaingon sa Santon Plus. Okay na ko, kanang sa unang judi ko katulong sir. Dili mo nga nga akong baba.
2: Kamusad, mag-Santon Plus Herbal Capsule na.
5: Oy, nganong gamugot mo na imong dagway?
6: Oh, sakit kaya kong tiyan, Lula.
5: Ngano man?
6: Dah, nag-inom kong kape ganina. Ni haptos man hinuon akong kuto-kuto.
5: Mali na nga kape ang imong giinom.
6: Ha? Unsa man ding kape ang dapat imnon?
5: Premium D3 Coffee Mix.
7: Premium D3 Coffee Mix. Nga adunay mangustin. Makatabang sa pagpugong sa heart disease, stroke, lung cancer, colorectal cancer, depression, type 2 diabetes, arthritis, osteoporosis, ug uban pa. Premium D3 Coffee Mix.
8: Premium D3 Coffee Mix.
7: Mapalit sa tanang butika nationwide. A quality product of Yes to Health.
9: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea. Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap adunay glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekto pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap moisturize dry skin, antibacterial, antifungal ug antiviral, anti-aging ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with glutacogic and VCO.
10: Available sa mga butika.
11: Kating pabalik-balik lang? Gamit na ng Santon Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Santon Plus Herbal Oil. Tanggal ang kati-kati. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyo magaan.
12: Santon Vitamin C. The Alkaline Vitamin C.
13: Ako si Mario, 35 anyos. Sige, dyan ko ka problema, kasakit kayo akong mga kabukugan. Dili na kayo ko kalihok, unya, dili pa dyan ko kadula sa akong mga pagmangkon. Pero suka na kainom ko sa Santon Vitamin C, nawala na dyan ang mga sakit sa mga kabukugan, o bilikon pa dyan kini.
12: Santon Vitamin C, The Alkaline Vitamin C. Mapalit sa mga butika, Santon Vitamin C. Cease the pain, sakit ng ulo o katawan, lagnat man o pananakit. Cease the pain ang sagot. Paracetamol para sa mabilis na ginhawa. Cease the pain, relief na maaasahan. Santon Plus Gold Coffee Mix. Alaga sa katawan sa bawat higop. Mag Santon Gold Coffee Mix. May mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione at collagen. Lakas, proteksyon at ganda, Santon Gold Coffee Mix.
7: Kabalo ba kamo nga ang Santon Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas busa ikaw. Aduna kabay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtui ang Yes to Health Clinic sa Davao, Cell Paul Building, door number 3, GSIS High, in front of

0: ug nagkulang ang mga bitamina ug minerales sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan ug dapat kaunon nga mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural healthcare.
1: Mga katropa, available ug pwedeng mapalit ang Y2H products sa nagkadaiyang parmasya ug butika sa Davao City sama sa mga musunod.

0: Pharmacy Saman, Mamak Pharmacy ug Princess Dis Buhangin.
1: XFM.
2: Kaklarik sana.
3: Exciting.
4: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
5: Kaklarik sana.
6: Exciting.
5: Exciting.

0: ta klarik sana.
1: Exciting!
2: Si Auntie Nimo, mapasalig siya nga makasood kag trabaho sa department store nga yang itrabahoan.
3: Oh, sige ma.
2: Hinaot nga makasabot ka, Roxy. Lisod na manggod kayo, tana. Naapa ko'y sakit, naanak ko'y maintenance. May nalanggani kay, dili kayo mahal ang Santon Plus Gold nga mo'y akong giinom para sa akong high blood pressure.
4: Santon Plus Gold. Gama sa 100% extract supplements, natural ingredients. Adunay mangosteen, malunggay, ampalaya, garlic, ug spirulina. Xanthon Plus Gold. Papalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong kapit.
5: Xanthon Plus Coffee Mix.
6: O si Vivian, conscious jud ko kaayo sa akong lawas. Nagka-problema jud ko kung unsahon ko pagniwang. Dayon, nadunggan na ako sa radyo ang Xanthon Plus Coffee Mix. Nisulayan na ako pag-inom ang Xanthon Plus Coffee Mix. Mga usa ka bulan, nabatsyagan na ako ang paglugak sa akong mga sinina. Nagamay na jud ang akong hawa. Ninjud jud kaayo ang Santon Plus Coffee Mix. Sulayin ninyo pag-inom sa Santon Plus Coffee Mix.
5: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangosteen, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
4: Vision X Plus. User, atong paminawon.
7: Ako di ay si Aaron James Mangkikis. 90 City Anyos, lumulupyo sa City of Naga, Cebu. Kaniya to akong mata, magsigi o luha-luha. Mahanap akong pananaw. Sumbol kaayo, perme. Tungod na sa sige na ako gatubang sa computer o mga gadgets. Dihan ako na-discovery ang Vision X Plus. Karon, wala na akong paghanap o pagluha-luha sa mata. Okay na akong pananaw o dinaw na. So kamo diha na dunay mga katarata sa mata o paghanap-hanap sa pananaw. Kini ang solved sa iyang problema, Vision X Plus.
4: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Makatabang, aron malikayan, gamma kabatun o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
5: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO o moringa oil.
8: Ay, kinisinig ko. Dili ko nag-absent sa trabaho, sir. Pero dili malikayan, labi na akong dunay batiol sa lawa. Dakong tabas ako ang premium D3. Kay sukat nga nag-maintain ko ani. Namatikda na ako ang moral lagsik, pero may akong pamati sa lawas. Dili na po nag-atukar ako migraine. Certified user ng premium D3.
5: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO o moringa oil. Mapalit sa mga butika.
9: Nagsabot ba yata hanga? Mga 2 days na mag-uban? Busa, mag-check-in ang hotel.
10: Dili na lagi.
9: Kalit man lang nausab ang imong una-una, oy. Dili man na maong atong sabot. Naunsa man ka?
10: Sa muka, oy.
9: Dumbat. Gimingaw ba yung panimo? Ayaw ko kayong nangawa ka gimingaw na ako.
10: I'm tired. Stress.
9: Dung.
10: Unsa man gyud?
9: Nakoy turbo dietary supplement for men. Niaw, imnani, aron ganado ka. Sige na.
10: Turbo?

0: Turbo, supplement for men. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Xanthan Plus Herbal Soap. May antibiotic na pangdepensa sa mga germs, viruses at bacteria. Xanthan Plus Herbal Soap. Epektibo laban sa mga katikate at tuyong balat. Nagyawat, an-an, buni at iba pang skin problems. Xanthan Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
2: Cess the pain. Sakit ng ulo o katawan. Lagnat man o pananakit. Cess the pain ang sagot. Paracetamol para sa mabilis na ginhawa. Cess the pain. Relief na maaasahan. Xanthan Plus Gold Coffee Mix. Alaga sa katawan sa bawat higop. Mag Xanthan Gold Coffee Mix. May mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione at collagen. Lakas, proteksyon at ganda. Xanthan Gold Coffee Mix.
3: Kabalo ba kamo nga ang Xanthan Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas busa ikaw. Aduna kabay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtui ang Yes to Health Clinic sa Davao, Celpol Building, door number 3, GSIS Heights, in front of Kawayan Drive, Bantay Bata, Matina, Davao City. Adlaw-adlaw, libre ang check-up og konsultasyon gamit ang special machine nga mutabang aron makita ang mga nagluya nga mga organo ug nagkulang nga mga bitamina ug minerales sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan ug dapat kaunon nga mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural healthcare.
4: Mga katropa, available ug pwedeng mapalit ang

0: Alexa. Как Клариксана.
1: Exciting.
2: Santon Plus Gold.
3: Ako si Jubilin. Na ako'y Gueter. Unya, nagpakonsulta ko sa doktor. Giresetahan ko og daghang tambal. Pero wala jud epekto. Gisulayan ako og inom ang Santon Plus Gold. Duha ka kapsula sa buntag ug duha sa gabi. Unya, sa sulod sa usa ka bulan, nikupos na og nawala na jud ako Gueter. Dako jud ko kaayo. Pasalamat sa Santon Plus Gold. Epektibo jud kaayo.
2: Santon Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay.
4: Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
5: Santon Plus Coffee Mix user, atong paminawon.
6: Ako di ay si John Chris, taga Barangay Dapco, Panabo City. Sukad nga gipatilaw ko aning Santon Plus Coffee, nagtuo ko nga pait or ladang ang lasa. Sa dihang natilawan na nako, as kakalami man di ay. Sukad sa pag-inom nako ani, napansin nako dunay kausaban sa kong lawas, ilabi na sa kong pag-ihi. Normal la ang akong pagbawas kada adlaw. Mao na ang giawhag nako ang tanan nga mag Santon Plus Coffee na mo. Kay na nga pinaka og nanambal pa jud ka.
5: Santon Plus Coffee Mix. Kape nga healthy ba ang imong gipangita? Kape nga makatabang malikayan ang mga sakit tungod kay adunay kamunggay, mangosteen ug soya. Tatakyas to health. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
2: Vision Next, daghan ang natabangan.
7: Lima ka tuig nagikan sa akong operasyon sa mata. Unya murag ning balik man og hanap ang akong pananaw. Nakuyawan ko oy, labi na nga wala ra ba gyud ko'y kwarta ipa-opera og balik. Mauto paspas kong tumara sa Vision Next Plus capsule. Grabe gyud ay ka epektibo sa Vision Next Plus capsule, sir. Mora tao nakaayo na ako. Ako di ay si Linda Masunaya.
2: Vision Next, sulay ang ka epektibo. Vision X Plus, mapalit sa inyong mga suging butika.
8: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
9: Dili ko ganan magsigig halubilo sa ubang tao kay maadlo ko basig na idol lang nga virus ba. Kung nga permigid ko gatumar sa Premium D3 aron siguradong protektado gyud ug dili ko magtakdan. Ako si Johnny, usa ka certified Premium D3 user. Testing ipod niyo.
8: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil. Mapalit sa mga butika.
5: Turbo Dietary Supplement for Men.
10: Ako si Tolit, 50 anyos. Usa ka tricycle driver. Kapoy kaayo eh, diin yun dalim. Mataka sa'yo sa kadlaon, aron maka pamasahirog sa'yo, aron maka boundary. Kunsaon na lang ang balon sa akong mga anak. Konsumo pa sa balay. Sukad dadunggan ako sa radyo ang Turbo Dietary Supplement. Akong gitistingan, aron malipay si Mrs. ba? Grabing kumbate. Si Mrs. ayos buntag, dako kay Mrs. Isa pa na, kondisyon kaya kong lawas. Bisan pag maabtan ko gabi nga pamasahirog. Pag uli na ko sa balay, makatag pagupanahon sa akong asawa. Oh, kamong mga kauban akong driver diya. Unsa pa gulat ninyo. Pag-turbo na mo. Para gahi, pirmi ba? Ako si Dolitz, usa ka turbo user.
5: Nakulangan ka pa sa performance? Diri na ta. Siguradong di makulangan, huwag maalang-alang si Mrs. Turbo Dietary Supplement for Men. Mapalit sa Shopee, Lazada o sa mga butika nga duol sa inyong dapit.
11: Santon Plus Herbal Soap. May antioxidant na, may anti-wrinkles pa. Santon Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkudbot ng balat, dala ng stress. Para sa bata at preskong kutis. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
2: Cease the pain. Sakit ng ulo o katawan, lagnat man o pananakit. Cease the pain ang sagot. Paracetamol para sa mabilis na ginhawa. Cease the pain. Relief na maaasahan. Santon Plus Gold Coffee Mix. Alaga sa katawan sa bawat higop. Mag Santon Gold Coffee Mix. May mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione at collagen. Lakas, proteksyon at ganda. Santon Gold Coffee Mix.
12: Kabalo ba kamo nga ang Santon Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas busa ikaw. Aduna kabay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtui ang Yes to Health Clinic sa Davao, Celpol Building, door number 3, GSIS High, in front of Kawayan Drive, Bantay Bata, Matina, Davao City. Adlaw-adlaw, libre ang check-up og konsultasyon gamit ang special machine nga mutabang aron makita ang mga nagluya nga mga organo ug nagkulang nga mga bitamina ug minerales sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan ug dapat kaunon nga mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural healthcare.
13: Mga katropa,
0: available ug pwedeng mapalit ang Y2H products sa nagkadaiyang parmasya ug butika sa Davao City sama sa mga musunod: Rojon Pharmacy, Suiho Pharmacy, Sizel Pharmacy, Userl Pharmacy, AJM Turil, Rhea Pharmacy Mintal, Health Med Mintal, Bench Pharmacy Samal, Butika Liana, Princess Dis Kabantian, Pharmacia Eva Tibungko, Wise by Turil Pharmacy, GU and Den Pharmacy Sandawa, GU and Den Panakan, JT City Pharmacy Puan, Johans Pharmacy, Herlin Pharmacy Saksa, Rollins Pharmacy Samal, ug Golden Drug San Pedro.
1: XFM 89.1 Davao City. Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
13: Clarice, Anna.
14: Exciting!
13: Exciting!

0: Ignorance of the law, excuses no one.
1: Oh, kasi kung hindi mo nga alam yung benepisyo kaya naman ay problema ang hatid ng paglabag, eh, hindi pa rin talaga excuse yun. Yes. Ano yung mga batas ng kalusugan na binabanggit natin? Ito po yung mga sumusunod. Pure air, mm-hmm, o sariwang hangin, ganun din yung sikat ng araw, mm-hmm, ganun din ang sapat na pagpapahinga, mm-hmm, malawak yan, hihimay-himay natin yung rest, hindi lang yan simpleng pagtulog lang. Mm-hmm. Ano? Yung exercise, ganun din yung tamang pagkain, pure water, yung temperance sa Tagalog, pagpipigil.
0: Pagpipigil.
1: Oo, mm-hmm, trust in divine power, kasi mm-hmm, kung ikaw sa isang pag-aaral, yung trust or faith,
0: yeah,
1: malaki na gagawa sa kalusugan.
0: Mm-hmm.
1: Ganun din ng cleanliness, uh-huh, and cheerfulness.
0: Yes.
1: Yun pala, no? Kahit kumakain ka ng masustansya, lagi ka namang malungkot.
0: Nakasimangot.
1: Ayan. So, umpasa natin daw ron sa unang paksa, yung pure air.
0: Aha.
1: Gaano ba ka-importante sa ating kalusugan na laging sapat at sariwa ang hangin na ating nilalanghap?
0: Oh, kasi titingnan natin, pinaka-primary talaga yan, kaya mm-hmm, pinaka-una nating diniscuss sa laws of health.
1: Mm-hmm.
0: Kasi itong hangin, kung titingnan natin, you can survive for weeks, walang tubig.
1: Tama.
0: Magkakaroon ng epekto sa katawan, weeks, pag walang tubig. Pag walang pagkain, mm-hmm, depende sa hubog ng katawan o sa structure ng katawan, maybe aabot ng isang buwan na walang kain,
1: mm-hmm,
0: pagka may tubig. Pero pag hangin with just a split of seconds at pinakamahaba minuto, pwera na lang doon sa well-trained na umaabot sila ng hininga nila, kaya nilang pigilin ng 10 minuto, 15 mm-hmm, minutos, lalo-lalo na yung mga free diver. Pero sa normal, kumbaga sa average, segundo, pinakamahabang minuto is maghahanap na talaga tayo ng hangin. And sometimes, ito yung libreng bagay na hindi natin dahil kuminsan nga kapag ka libre, hindi nakikita yung value kasi libre, ano. Pero kapag ito'y libre, pero pag nagkasakit, sobrang mahal. Bayarin niya ito pagka wala itong hangin. So, it's not food, it's not water. Sunlight, libre din ang sunlight. But then, itong air is kalimitan, is taken for granted. At na-appreciate lang natin pag malaki na ang bills pag nandun na sa ospital.
1: Mm.
0: Bibili ka, magkano ang tangke, ang kada fuel ng tangke na ng oxygen, parang 2,000 yata o mahigit. Ano? So, yun ang ganyan ka-importante. So, every breath,
1: totoo
0: so,
1: yun.
0: Kaya sinasabi, ignorance of the law, excuses no one.
1: Oo, kasi kung hindi mo nga alam yung benepisyo kaya naman ay problema ang hatid ng paglabag,
0: uh-huh,
1: hindi pa rin talaga excuse yun.
0: Yes.
1: Ano yung mga batas ng kalusugan na binabanggit natin? Ito po yung mga sumusunod. Pure air,
0: uh-huh,
1: o sariwang hangin, ganun din yung sikat ng araw,
0: mm-hmm,
1: ganun din ang sapat na pagpapahinga,
0: mm-hmm,
1: malawak yan, hihimay-himay natin yung rest, hindi lang yan simpleng pagtulog lang.
0: Mm-hmm.
1: Yung exercise, ganun din yung tamang pagkain, pure water, yung temperance sa Tagalog, pagpipigil.
0: Pagpipigil.
1: Oo, mm-hmm, trust in divine power, kasi mm-hmm, kung ikaw sa isang pag-aaral, yung trust or faith,
0: yeah,
1: malaki na gagawa sa kalusugan.
0: Mm-hmm.
1: Ganun din ng cleanliness,
0: uh-huh,
1: and cheerfulness.
0: Yes.
1: Yun pala, no? Kahit kumakain ka ng masustansya, lagi ka namang malungkot.
0: Nakasimangot.
1: Ayan. So, umpasa natin daw ron sa unang paksa, yung pure air.
0: Aha.
1: Gaano ba ka-importante sa ating kalusugan na laging sapat at sariwa ang hangin na ating nilalanghap?
0: Oh, kasi titingnan natin, pinaka-primary talaga yan, kaya mm-hmm, pinaka-una nating diniscuss sa laws of health.
1: Mm-hmm.
0: Kasi itong hangin, kung titingnan natin, you can survive for weeks, walang tubig.
1: Tama.
0: Magkakaroon ng epekto sa katawan, weeks, pag walang tubig. Pag walang pagkain,
1: mm-hmm,
0: depende sa hubog ng katawan o sa structure ng katawan, maybe aabot ng isang buwan na walang kain,
1: mm-hmm,
0: pagka may tubig. Pero pag hangin with just a split of seconds, at pinakamahaba minuto, pwera na lang doon sa well-trained na umaabot sila ng hininga nila, kaya nilang pigilin ng 10 minuto, 15 mm-hmm, minutos, lalo-lalo na yung mga free diver. Pero sa normal, kumbaga sa average, segundo, pinakamahabang minuto is maghahanap na talaga tayo ng hangin. And sometimes, ito yung libreng bagay na hindi natin dahil kuminsan nga kapag ka libre, hindi nakikita yung value kasi libre. Pero kapag ito'y libre, Pero pag nagkasakit, sobrang mahal. Bayarin niya ito pagka, ano, pagka wala ito, itong hangin. So it's not food, it's not water. Sunlight, libre din ang sunlight. But then, itong air is kalimitan, is taken for granted. At na-appreciate lang natin pag malaki na ang bills pag nandun na sa ospital. Mm. Bibili ka, magkano ang tangke, ang kada fuel ng tangke na ano, ng oxygen, parang 2,000 yata, o mahigit. Ano? So, yun ang ganyan ka-importante. So, every breath,
2: switch place sila.
1: Mm-hmm.
2: Mm, magsi-switch place. So, pag langhap natin, papasok ang oxygen, tapos magpapalit sila ng carbon dioxide. Pag exhale naman natin, is lalabas yung carbon dioxide. And then, pagpasok ng oxygen, pupunta doon sa ating bloodstream, merong protein sa ating katawan, especially sa ating dugo, na tinatawag na hemoglobin. At doon sa hemoglobin, makikita yon doon sa loob ng red blood cells, dumidikit doon ang oxygen. At itong hemoglobin naman ito, ito yung sakayan ng oxygen papunta doon sa buong katawan natin. Kaya mapapansin ninyo yung mga taong merong insomnia.
1: Mm-mm.
2: At saka merong bababa na hemoglobin. Nahihirapang huminga kasi walang sakayan yung oxygen. Kahit na pumapasok yung oxygen, pag wala siyang sakayan, hindi pa din makakapunta. Kaya ganun ka-importante ang oxygen at ang relation nito sa kung paano nabubuhay tayo araw-araw, mga ka-wellness.
1: Just imagine yung pangyayari ngayon, in a blink of an eye,
2: yes.
1: Nangyayari yun.
2: Kaya
1: hindi siya simpleng proseso. Mm-hmm. Kung isipin natin, madali lang ipaliwanag, pero napaka-complicated.
2: Complicated, yun. Yeah.
1: Oh, ganun yung pagkalikha ng Diyos sa atin, no, sa katawan natin, which is talagang nakakamangha.
2: Mm-hmm.
1: At alam nyo ba, ang utak ng tao, ang isa sa pinakamadaling maapektuhan ng pagbaba ng oxygen sa ating katawan.
2: Mm-hmm.
1: Kaya nga, sabi nila, ang mga tao na nakaka-experience daw ng cellular death sa kanilang brain,
2: mm-hmm,
1: ay mas mabilis kung kulang sila sa oxygen. Kasi maraming pwede yung kakulangan ng pagkain.
2: Mm-hmm.
1: It takes weeks.
2: Mm-hmm.
1: Oh, days and weeks na makasurvive ka.
2: Makasurvive.
1: Yung tubig, you can survive for at least 3 days.
2: Mm-hmm.
1: Pero oxygen is pwede mamatay ang brain cells mo ng 4 to 6 minutes.
2: Minutes.
1: Within 4 to 6 minutes, mm-hmm, kung hindi magkakaroon ng
2: oxygen,
1: pwedeng magkaroon ng permanent brain damage. Kasi yung mga brain cells natin, yung mga neurons, highly sensitive yan sa oxygen level,
2: mm-hmm,
1: at pwede magkaroon ng irreversible injury kapag, mm-hmm, nagkaroon ng total oxygen loss.
2: Mm-hmm.
1: At yung utak natin just represent only a small percentage ng ating total body weight.
2: Mm-hmm.
1: But it consumes so much of oxygen that we take. Kaya nga, di ba, ramdam mo kaagad kapag ikaw ay kulang sa oxygen, the brain will command the lungs to expand more. Kaya pag kulang ka sa oxygen, natural na para kang
2: hihingalin.
1: Bukod doon, para kang isda na nilagay sa tahik.
2: pupungas
1: ka. Uh-huh. Because the brain is automatically commanding your lungs to make more oxygen,
2: mm-hmm,
1: o get more oxygen. Ganun yung nangyayari. So, ang question, Doc Ron, ano naman ang mangyayari? For example, talagang kulang yung oxygen na nakukuha ng katawan natin.
2: Mm-hmm.
1: What will happen sa isang tao? Mapahealthy man siya o hindi siya healthy?
2: Mm-hmm. Ito is medical condition. Ang term ng medical condition is yung hypoxia.
1: Mm-hmm.
2: Ibig sabihin ng hypoxia is yung tinatawag natin insufficient oxygen availability sa ating mga tissue.
1: Mm-hmm.
2: At katulad ng sinabi ninyo, pinakaunang naapektuhan is yung brain. Kaya ang papansin ninyo, pagka na-stroke ang isang tao,
1: mm-hmm,
2: kailangan emergency cases, kailangan talagang as much as possible, as quick as possible, kung kayang within a split of a second, is maibalik yung oxygen,
1: mm-hmm,
2: production sa brain. Kasi kung hindi, mamamatay yung mga cells. So, depende yung hypoxia sa severity, o so yung tinatawag natin low oxygen availability, ito ay nakakaapekto sa ating mga organs sa, mm-hmm, buong katawan, hindi lang sa brain, kung hindi sa buong katawan. At ito yung mga simptomas kapag ang isang tao ay nagkakaroon ng hypoxia. Nahihirapang mahinga, maghinga, o merong tinatawag na shortness of breath. Tapos kasali doon yung rapid breathing. Kailangan ano, kay gustong ano eh, gustong kumbaga naghahagilap ng hangin.
1: Hangin.
2: Naghahagilap ng hangin, kasama diyan yung fatigue. Kasi ang oxygen natin, yung oxygen isa yun sa essential na ano
1: for muscle.
2: Yes. Muscle strength and also yung ano, yung energy production. Mm-hmm. O oxygen ang kailangan. So also manghihina, nagkakaroon ng confusion kasi maapektuhan yung brain function pagkakulang ng oxygen. Yung iba nga naghahallucinate, yung iba nagkakaroon ng ano, kumbaga na lalong-lalo na doon sa death and life situation, nagkakaroon ng re-recall yung mga memory, nagpa-function yung ano, yung memory area ng ano.
1: Kaya pala yung mga near-death experiences, sinasabi nila na kung ano-anong nakikita. Yan, nakikita nila yung katawan nila. Because of deprivation of oxygen.
2: Yes, deprivation of oxygen. Yeah, isa ang tawag doon is, ulitin ko mga ka-wellness, that is hypoxia. Nag-experience din sakit ng ulo, nahihilo, and also reduce exercise tolerance. Kaya mapapansin ninyo, may mga tao na kapag ka nagkakaroon ng ganun, lalong-lalo na kapag ka maraming plema sa loob ng baga, kaunting hakbang lang, naku po, 2-5 hakbang, hingal na.
1: Kahit gusto mag-exercise, pero hindi na kaya.
2: So this is a severe oxygen deprivation, medical emergency ang kailangan, and tandaan natin mga ka-wellness, breathing is not optional.
1: Yes,
2: breathing is not optional. It is a fundamental process para ma-sustain po ang ating buhay, mga ka-wellness.
1: Kaya siguro hindi nilagay ng Diyos yung sa ating consciousness, yung breathing. Kasi baka makalimutan natin.
2: Makalimutan. Pagka nagkaroon ng dementia at saka how wonderful it is na ginawa ng Panginoon na kahit yung isang tao may dementia o di kaya may Alzheimer's disease.
1: Nakakahinga pa rin.
2: Yeah,
1: totoo yan. Naalala ko pagdating sa usapang oxygen nung panahon ng COVID-19 kasi marami na COVID noon at mabenta noon yung mga oxygen tank. Naalala mo yun. Tapos ang mga tao noon nakamonitor lagi sa oximeter. Oo, tapos pag bumababa na yung oxygen, ininerbiyos na sila. Totoo naman kasi yun. Kasi ang sa oximeter, you need to at least 95 to 100 yung bracket ng healthy oxygen. Pag bumaba na dyan, medyo mag-isip-isip ka na. Bakit nagkukulang yung oxygen level ng katawan natin? Depende rin yan. Baka yung lugar na kinalalagyan mo, polluted.
2: Yes, tapos kung palaging nasa kwarto lang, low ang oxygen entry sa kwarto.
1: Oo. So pag-usapan naman natin yung tungkol sa air pollution na isa sa dahilan kung bakit apektado po yung oxygen intake natin. Ano? Meron dalawang klase kasi ng air pollution, Dokuron. At ito sa totoo lang, naalarma ang mga eksperto dahil mas malala pa yung isang uri ng air pollution kesa sa mga common na pollution sa labas ng tahanan natin. Yung tinatawag nating indoor air pollution.
2: Yeah.
1: So pag-usapan natin yung dalawa na yan, Dokuron. Ano ba itong pagkakaiba ng dalawa? Yung outdoor pollution, which is obviously from the environment. At ano naman ang difference doon sa tinatag na indoor air pollution?
2: Iniisip natin pagka nasa loob. Di ba katulad nung COVID? COVID, panahon ng COVID. O, dyan lang kayo sa loob ng bahay ninyo.
1: Walang lalabas.
2: At saka later on, they found out na yung pala na ginawa na yun does really great harm physically and also mentally sa lahat ng mga tao sa panahon ng COVID. Why? Kasi yung indoor pollution is mas worse. Iisip natin pag nasa loob lang ng bahay mas safe ano. At saka yung parang tinuturo nung nakaraan nung merong ano objection doon sa face mask na yung ano kapag naka face mask ang tao mas low yung oxygen inspiration sa loob ng katawan kaysa ka hindi ka naka face mask, and that affects the whole system ano. So indoor pollution is much worse according sa US EPA. Pollutant levels indoors can be 2 to 5 times, samahin mo yan, 2,000 to 5,000 times much higher kaysa sa levels ng global or ng outdoor levels ng pollution sa global health risk. Kung sabi dito is not necessary, sabi dito, the US Environmental Protection Agency notes that the people spend about 90% of their time indoors and indoor concentration of some pollutants can be higher than outdoor levels.
3: Sa madaling salita, hindi ibig sabihin na
2: nasa loob ng bahay
3: mo, safe na safe ka na. Kala mo wala kang masyadong risk sa pagdating sa pollutants.
2: Pollutants.
3: Pero baliktad pa lang nangyayari.
2: Mm-hmm. At saka ang mga punto na nakakaapekto dito, number one is yung pagluluto natin, whether uling man 'yan o di kaya kahoy o di kaya yung LPG is pareho lang merong ini-exhaust na or may pinoproduce na pollutants. Pero mas worse kapag ka kahoy, mas worse kapag ka kahoy. Kaya kasi yung usok-usok ng kahoy, kung minsan ang sinisindi pa is ang ginagawang pansindi, plastic. O di kaya yung maalala ko sa amin dati, yung natirang chinelas na naputol ng chinelas, gagayatin yan.
3: Gagayatin, pampadikit.
2: Yung pampadikit ng apoy. So yan ang isa sa nakaka-apekto or nakaka-cause ng indoor pollutants, cooking. And kaya dapat maganda yung ventilation. Kapag meron kayong paggawa sa lutuan ninyo, kailangan merong ventilation.
3: Well ventilated. Alam mo sa yung tinatawag nila microplastic. Para doon sa mga hindi pa nito nakakaalam. Sa India, kung di ako nagkakamali, sa isang article na nabasa ko, ginagamit nilang panggatong para makatipid sila, kasi siyempre kahoy, expensive. Yung mga plastic. Yung mga plastic waste, ginagawa nilang panggatong. And they discovered na yung kanilang mga niluluto, especially yung mga street foods nila, ang taas ng microplastic. Kasi pag sinunog mo pala yung plastic, kumasama sa hangin yun, yung microparticles noon. Ay kung sa loob pa ng bahay mo ginagawa.
2: Nako. Yan ang, kumbaga, kalimitan pagka nasa loob ng bahay. Pwede na lang pagka kubo yung bahay ninyo, lusutan yung hangin. Pagka sarado, lalong-lalo na dun sa mga apartment area o di kaya condominium, paikot-ikot lang. Lalong-lalo na kapag may naninigarilyo sa loob ng bahay. Kahit nasa labas pa ng bahay, maninigarilyo. Kasi yung tinatawag na third-hand smoke. Didikit yun sa didikit sa balat, didikit sa didikit sa damit. Kaya mapapansin ninyo, may mga tao na hindi naman kami naninigarilyo, pero bakit may lung cancer? Paano yung partner niya? O di kaya yung may kasama sa bahay o yung mga anak nila nagkakaroon ng ubo, hindi nila alam kung bakit. Palagi namang inaalaga naman masyado, hindi masyado nilalabas. Paano yung tatay o di kaya yung nanay naninigarilyo, nalalanghap ng bata? Also yung mga cleaning products, ito mahilig maglagay ng mga
3: pampabango.
2: Pampabango at saka yung mga panglinis sa CR. Yung asido nilalagay o di kaya yung detergent na nilalagay o di kaya yung pangtanggal ng stains. Patanggal ng stains sa loob ng CR, tapos doon kudkod ng kudkod sa CR, hindi papasingawin yung hindi papasingawin. And merong doktor na nagsasabi, alam nyo ba na ang pinaka worst place na kapag indoor place na pupuntahan natin is yung kung saan doon sa mall is yung detergent area. Nakakasira sa ating kalusugan. So also building materials, eto molds, lalong-lalo na pagka ang bahay ninyo palaging dumpy yung palaging may basa ang bahay ninyo, and this causes hindi lamang sa

0: Especially kung close yung bahay mo.
1: Mm-hmm.
0: Wala, puro cortina, tapos ang kakapal pa, may screen pa. Kasi screen. Takot ka sa lamok. yun yung problema. So, ang advice ko, either vacuum cleaner.
1: Vacuum cleaner, yeah.
0: Oo, vacuum cleaner.
1: So, these are the points, mga ka-wellness, you know, na kailangan bigyan natin ng pansin yung tinatawag natin na mga indoor pollutants. At ito ang isa sa napakalaking nakaka-apekto sa ating paglanghap ng hangin araw-araw. Kaya as much as possible, yung mga pwedeng iwasan at pwedeng i-remedy, especially yung paninigarilyo, yung mga paggamit ninyo ng cleaning products, at saka yung mga ano, paglilinis sa bahay, ay as much as possible is malesin yung tinatawag natin na pollutant sa loob po ng ating bahay.
0: Okay, pagpapatuloy po natin yan, mga ka-wellness, sa ating pinag-uusapan. Ano? At doon sa mga nanonood sa Facebook Live, pakishare po yung ating FB Live at i-comment ang inyong magagandang experiences sa paggamit ng ating produkto. Lagyan ng hashtag The Secret of Health. At mamaya, baka ho kayo ang maswerteng mapili at mariregaluhan ng ating Santon Gold Coffee Mix gift packs. Kaya tutok lang po kayo. Magbabalik pa po tayo sa programang
1: The Secret of Health.
2: The Secret, The Secret of Health. Laging matablay, laging kulang sa energy, at madaling magkasakit. Baka naman ang suplemento na iniinom mo, walang epekto. Dito ka na sa subok na at aprobado ng mga eksperto. Santon Plus Gold. Ngayon, mas pinalakas pa, pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold. Pinakalong mangustin, ang palaya, garlic, malunggay, at spirulina. Sa Santon Plus Gold, di ka basta-basta bibigay, tuloy lang ang laban sa buhay. Santon Plus Gold. Mabibili sa pinatablay.
3: Healthy habits, healthy life. The secret of health. Health.

0: Okay, balik po tayo mga ka-wellness. Okay lang ba yung ano natin, sound natin sa ating FB Live?
1: Mm-hmm.
0: Comment naman kayo kasi sabi parang
1: para lang sa kuweba. Baka mamaya sa ibang monitor lang para naman maayos.
0: Anyway, tuloy-tuloy po tayo ha, sa ating pinag-uusapan. Mga ka-wellness, balik tayo sa ating pinag-uusapan tungkol sa pure air at oxygen. Doc Ron, paano daw mai-improve ang level ng ating oxygen na papasok sa ating katawan?
1: Mm-hmm. Isa sa bagay na ano kailangan ninyong gawin para maging aware kayo kung sapat ba na hangin ang naano ninyo, nalalanghap, is kailangan magkaroon ng, kung meron po kayong oximeter as much as possible para ma-check ninyo yung ano, yung air ano inspiration ninyo. At meron din tinatawag na arterial blood gas, kung saan doon is much more information kung gaano kadaming oxygen level ang pumapasok sa katawan.
0: Mm-hmm.
1: But anyways, isa sa mga bagay na dapat nating bigyan ng pansin is paano, ano yung mga pamamaraan para ma-increase ang oxygen level sa ating katawan. So, number one is breathing in fresh air. Kalimitan, Doc Algie, kapag kagabi, sarado lahat ng kasi ano.
0: Siyempre, takot sa magnanakaw eh.
1: Takot sa magnanakaw. Yung iba, sabi naman, naku, magkakasakit ka niyan kasi mahamog sa labas. Lalong-lalo na yung mga bata, mga baby. Pero meron akong nakitang information sa Facebook na kung saan, somewhere sa West, nakalimutan ko anong parte sa Europe, na kung saan yung baby nila, pinapatulog nila sa labas na during nag-snow time. Tayo sa Pilipinas,
0: binabalo talaga. Pati yung bunbunat,
1: tinatabunan yung bunbunat, balot na balot ng bata. At ito, palaging nakikita na parang kalimitan pagka nagkakaroon ng interaction sa ano, sa lalong-lalo na yung mga pasyente na merong lung problem, merong asthma. Sinasabi ko sa kanila, pag matulog kayo sa gabi, buksan ninyo ang inyong bintana. Sabi nila, hindi ba masama yung dok? Hindi ba mahamog? Alam nyo ba na pagbukas yung bintana ninyo, lalong-lalo niya. And that is the reason, bago ako magpatuloy, kailangan ninyo, pag magtayo kayo ng bahay, you need to, kailangan siya, nakalagay siya na kung saan maraming magandang o malakas na hangin o yung mga kwarto ninyo.
0: Oo. Kumbaga, dapat aircon. Air continuous.
1: Hindi yung air conditioning, ha? Hindi yung air conditioning. And that is why living in yung tinatawag natin in a

0: yung ano space restricted area is not conducive sa health.
1: Tama yan.
0: At pinaka the best ang merong ano, merong isang writer na kung saan pinaka the best kapag ka kung saan yung bintana ng bahay niyo kailangan merong kayong itanim na puno. O maitanim kayo na puno. At yung puno na yun hindi naman para tatabon siya, napapasok yung araw sa loob ng kwarto kasi kailangan din yun papasok. But then kailangan din yun para ma-oxygenate or magkaroon ng oxygen. And this is the reason why ito din ha sa mga pet lover. Nako po, wag kayong magalit sa akin. Wag po ninyong itabi sa pagtulog ang inyong pong mga pets.
1: Totoo yan. Although mahal na mahal natin. Ako, may mga alaga akong malalaking aso pa. Pero tama yung sinasabi mo kasi meron silang something na pwedeng hindi natin alam na nakaka-apekto sa atin. Yung laway nila, yung ano nila. So, ito kasi is a matter of health.
0: Yes.
1: Kumbaga yung mga dumi. Pag well-ventilated yung lugar mo, Doc Ron, sa tingin ko lang, kung maayos naman, wala kang magiging problema. Pero pag ang, minsan pagpasok mo sa isang bahay, ang maamoy mo talaga,
0: yung ano na, amoy ng ihi ng aso at saka ng dumi.
1: So, hindi siya healthy para sa inyo. Kaya nga, di ba may mga asthma, sinasabi na bawal mag-alaga ng mga pets. Dahil it can affect, ano. Tsaka yung may mga asthma din. Sa, kung di ako nakakamali sa Europe, meron silang tinatawag na parks prescription. Na kung saan they prescribe, yung mga medical doctor, they prescribe na yung patient pumunta sa mga lugar kung saan, di ba, parking, mapuno, may fresh air. Kasi maraming pwedeng ma-benefit nung ganun. Together with the medication. Kaya ibig sabihin talagang ganun ka-importante.
0: Importante yung fresh air. Kaya huwag kayong matakot ha mga ka-wellness na magbukas ng bintana. Lalong-lalo na kapag ka maganda naman yung source ng hangin. Pwera na lang kapag ka ang bintana ninyo katabi ng estero. Naku po, huwag na lang. Yun ang problema kapag ka mayroong mga area especially doon sa ano sa syudad tingtara. Pagbukas mo nandun yung estero. Of course, yung singaw ng ano, singaw ng kanal.
1: Kaya lang, yung mga kababayan natin iba, wala silang choice.
0: Wala silang choice.
1: Because of their, you know, nakikipagsapalan sila. Pero itong pinag-uusapan natin, hindi para kayo anihin, for something, ano. Ito yung standard, if you want to live longer, you need more oxygen in your body. So, if you have the chance na talagang iangat yung level of oxygen sa inyong tahanan, kasi nga, nakakabahala yung indoor air pollution. Kasi hindi mo nakikita yan eh.
0: Yes.
1: Alam mo, healthy.
0: At saka naman, yung iba na nagtatrabaho, nakikipagsapalaran, lalo-lalo na. Of course, meron sila, magkakaroon sila ng idea ngayon sa pagpaplano kapag bibili sila ng lupa, magpapatayo sila ng bahay to enhance your health po ninyo pagdating ng panahon. Also, iwasan or itigil ang paninigarilyo ha. Hindi lamang yan nakaka-apekto po sa inyo, pati po sa mga mahal ninyo sa buhay, lalong-lalo na sa asawa at saka sa mga anak ninyo. And also, breathing exercise. Ito yung kalimitan na sumisira sa baga kapag kamali yung pamamaraan ng paghinga na inspiration. Dapat ang paghinga, hindi ang hinga sa bunganga. As much as possible, turuan natin yung tinatawag ating katawan na naturally hihinga, mag-i-inspire o maglalanghap ng hangin sa ilong, tapos magbubuga ng ano ng or magbubuga ng hangin palabas is sa bunganga. Kasi Doc Algie, sa mga ka-wellness natin, kapag ka sa ilong natin, napakalaking factor yung paghinga sa ilong. Na mapapansin ninyo yung mga taong merong sinus problem, mataas or mas prone sila sa pagkakaroon ng hypertension. Kasi hindi nagkakaroon, kapag ka sa bunganga kasi, hindi na mo-moisturize yung ano yung hangin at saka hindi nahahaluan ng nitric oxide. Alam nyo gaano kagaling ang Panginoon na kapag kahihinga tayo sa ilong, merong chemical na nahahalo na ano, nitric oxide na siyang nagpapabuka sa ating mga ugat para hindi tumaas yung presyon ng ating dugo.
1: Ang problema sa kanila, wala silang option, barado ilong.
0: kaya iwasan no, sa susunod naman na pag-uusapan natin paano ano yung mga factor na siyang nagkukos ng mucus mucus build up sa inyo pong mga ilong. Ano yung mga factor. So kailangan huminga sa ilong tapos bubuga sa bunganga. And also, make your cooking area sa inyong household well-ventilated. Iwasan as much as possible yung ito, mahilig pa naman tayo magsindi ng mosquito repellent, sisindihan. Mas worse pa yun sa paninigarilyo.
1: So, ibig sabihin, hindi naman masamang magsunog ka ng gatong ka ng kahoy. Ang point dito kasi, wala tayong option yung iba, no?
0: Uh-huh.
1: Well ventilated. Kaya alam mo kung mapapansin mo sa mga ibang bansa, like in Vietnam, in China, separate ang kanilang lutuan.
0: Yes, dirty kitchen. Natawag sa atin, dirty kitchen.
1: Oo. Nakaseparate yun kasi usually yung mga gatungan ng kahoy,
0: uh-huh,
1: ano yun, mahangin yung lugar nila.
0: Uh-huh. Open space. Open kalimitan space. Po open space.
1: Oh, saka medyo malawak.
0: Uh-huh.
1: Sa atin kasi because of scarcity type. sa mga space.
0: Yes.
1: Nandun na lahat. Nandun na yung CR sa isang ilang square meter lang yun, uh-huh, sa condominium. Nandun na yung CR area, nandun, uh-huh, yung tulugan, nandun yung lutuan.
0: Nandun lahat.
1: Oo, tapos sarado pa, naka-aircon pa ang, uh-huh, design, hindi pa siya para sa, you know.
0: Uh-huh.
1: Kaya ito nga yung pinag-uusapan natin na isa sa malaking risk pagdating, uh-huh, sa kalusugan po natin.
0: Uh-huh.
1: Oo, kaya hopefully ito ay yung iba pa, sinasabi nila Dr. Ron, na para daw ma-highly oxygenate,
0: mm-hmm,
1: ating katawan, pag hinga sa ilong, ibubunga mo sa bibig, pero naka-first lip ka. Yung, mm-hmm, parang ganon.
0: Parang kung makikita ninyo yung mga nasisigarilyo.
1: Ganon yung
0: pagbuga. Na pagbagbuga ng usok, ganon yung pagbuga din ng ano.
1: Oo. Yan, yun po yun. Ha? Okay, at ang maayos na level of oxygen ay hindi lang nakakapekto sa isang bahagi ng katawan. It affects all our body parts.
0: Mm-hmm.
1: At kung maayos ang oxygen sa ating katawan, ito ay magbibigay ng mass advantage,
0: mm-hmm,
1: sa health natin. Kasi kahit kumakain ka ng healthy, mm-hmm, diet, no, Cron, pero kapag bagsak ka dun sa oxygen,
0: yes,
1: eh baka magkakaproblema ka pa rin talaga, mm-hmm, na malaki.
0: Kaya nga dun sa itong oxygen factor or yung oxygen inspiration, yung mga taong obese na tight space sila, is mas prone na magkakaroon ng type 2 diabetes kaysa doon sa obese. Pero hindi ibig sabihin na okay maging obese, ha? Obese tapos yung area nila is mahangin or merong magandang oxygenation ng air. Kasi isa din sa factor na kung saan magiging sensitive yung mga selula natin to absorb glucose mula sa ating blood is yung tama or yung madaming amount ng oxygen sa loob ng ating katawan.
1: Okay, maraming salamat, Dr. Ron, sa ating napaka-informative na talakayan. Isang simpleng bagay taken for granted ng karamihan, uh-huh, ng ating mga ka-wellness,
0: uh-huh,
1: na akala natin hindi masyadong mahalaga. Pero actually, this is the most important next to nutrition.
0: Uh-huh.
1: Actually, nutrition nga, segunda kumbaga sa oxygen. Ano?
0: Uh-huh.
1: Kaya dapat alamin natin kung paano po tayo magkakaroon ng sapat na oxygen para mananatili po tayong healthy at makaiwas sa sakit. Sa ating pong pagbabalik, sasagutin po natin yung inyong mga tanong na ipinadala sa ating hotline at pag-uusapan din natin yung mga benepisyo ng iba't ibang produkto ng Yes to Health. Pero sa mga nagnanais pong mag-text sa ating pong programa, ay padala lamang yan sa ating hotline. Ulitin ko, ha? 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545. Kaya tutok lang po kayo, mga ka-wellness, dahil magbabalik pa ang programang
0: The Secret of Health.
2: The Secret of Health. Premium D3. Ang pinalakas na vitamin D3. Isang functional supplement na mas pinalakas ng BCO at Moringa Oil. May taglay na mataas na medium chain fatty acids na nakita sa pag-aaral na malaki ang maitutulong para mas mapalakas ang immune system at malamanan ang mga sakit na virus at bacteria ang dahilan. Premium D3. Ang vitamin D3 na pinalakas ng BCO at Moringa Oil.
3: Mabibili sa mga butika.
4: Kumplituhin ang ating lakas araw-araw. Ugaling uminom ng Sansaon Vitamin C. Mabisa upang maiwasan ang mga sakit dahil sa lakas ng Vitamin C na taglay nito. Mabisa dahil ito ay alkaline. Sansaon Vitamin C. Ang alkaline na Vitamin C.
5: Vision X Plus Herbal Capsule. Ang kapsula na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Mga kilalang potent antioxidant na nakakatulong maiwasan ang problema sa mata gaya ng cataract, tiridyo, glaucoma at iba pang problema sa mata. Vision X Plus Herbal Capsule. Ang kapsula na sadyang ginawa para sa mata. Mapibili sa mga butika.
6: Sunphone Gold Coffee Mix.
7: Ako po si James. Kakaiba talaga ang dating sa akin ng Sunphone Gold Coffee Mix. Ang tamis, tapang at aroma ay talagang napakaswabe. Sulit talaga ng Sunphone Gold Coffee Mix.
6: Sunphone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Kapitin sa kapatika.
8: matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Mag Santon Gold Herbal Tea.
9: Sa mga butika.
10: Para bumalik ang pagsik ng pagkalalaki, magturo dietary food supplement for men. May taglay ng maca, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwaska, pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo dietary supplement for men, para sa mga lalaking tigasin.

0: Okay, balik po tayo mga ka-wellness sa ating programa. At sa mga nais po magtanong, mag-text lang po kayo sa 0969-609-6545. At ilagay inyong pangalan at kung saan po kayong lugar nakikinig. At yan ho'y ating babasahin mamaya sa ating pong programa. Ang The Secret of Health, hatid po sa inyo ng Santon Plus Gold at ng kumpanyang Yes to Health. Katawang po natin para maging malusog at makaiwas sa mga pagkakasakit. And of course, ang Santon Plus Gold po ay herbal supplement na may pinagsama-samang mangustin, moringa, garlic, ampalaya at spirulina. Mga natural na sangkap, natural na mga extra, kaya walang side effect. Kaya naman sa mga hindi pa po nakakasubok na ating pong produkto, eh punta na po sa pinakamalapit na butika gaya ho ng Mercury Drug Stores, ganun din sa Watson's, The Generic Pharmacy at OTGP, South Star Drug at maging sa Shopee at sa lahat ng Yes to Health Wellness Clinic and Pharmacy sa buong bansa. Okay, Doc Ron, batiin natin ang ating mga taga-subaybay sa Facebook na nanonood po sa ating palatuntunan. Si BJ Pastor Haya, sabi niya, nung una ako po ang gumamit ng Santon Gold Plus. Gumanda ang aking pagtulog. Pag 10 p.m. na, talagang gusto ko ng
1: Matulog.
0: At sinasabi ko po ito sa mga kasamahan ko sa ospital at Tess Alejandrino. Gumanda ang pagdumi niya. Shane Ferrer, ganun din po. Gumanda ang pagtulog niya at sa aking kapatid John John Pastor. Umayos din ang kanyang pagtulog at nabawasan ang kirot ng kanyang gout. Salamat, Yes to Health, Santon Gold. Yan po yung ating
1: Ang ganda naman ng experience. Kasali pa yung kasali yung buong tropa,
0: Buong tropa talaga. Yeah, happy listening and happy viewing kay Sir Solomon Orbon. Ganun din kay Lynn Marie Muanya Lanuza. Ayan, happy viewing ho sa inyo at si Nanay Erlinda Paraguya. Good morning daw. Good morning din po, O, sa lahat natin mga taga-subaybay sa DWWW774, ha? Kumusta na po kayo? At meron po tayong mga mga text message. Babasahin natin maya-maya lamang.
2: The secret of health. Alam mo ba ang tunay na lihim ng magandang kalusugan? Simple lang. Kumain ng masustansya, gumalaw araw-araw, uminom ng sapat na tubig, at matulog ng maayos. The Secret of Health. Live Advice.
0: Okay, basa tayo ng mga text message at humanda ka, Doc Ron.
1: Sige, Doc.
0: Sa pagsagot sa mga inquiries na ating mga taga-subaybay. Sabi dito, magandang umaga po. Ano po ang gamot sa vertigo? Si Nobay Bayan, si Nobay Bayan ko. Sorry po. Magkakahiwalay kasi. Sorry po, ha. Nobay Bayan ko. Ang programa nyo, Christina Impuesto ng Cardona, Rizal. Ako po ay senior citizen na 74 na ako. Yung gamot ng vertigo, pwede ba sa akin? Christina Nilo Cardona Rizal.
1: Sinasabing vertigo, marami kasing factor kung saan pinanggagalingan. Pwedeng mataas yung blood pressure ninyo that causes vertigo. Pwedeng may problema kayo sa inyong sa inyong sukat ng lente ng inyong mata. Kaya nahihilo kayo. Pwede ding bacterial o di kaya viral infection sa cochlear nerve.
0: Pwede sa tenga talaga.
1: Yes, lalong-lalo na sa tenga, sa cochlear nerve. Pagka ganun, pagka viral or bacterial infection, malaki ang maitutulong ng VITSI po natin at saka ng ating premium D3 para para ma-reduce ang inflammation, and also this would help kapag umiinom kayo ng antibacterial and antiviral para mas ma-boost pa yung effect ng antibacterial antiviral na gamot na iniinom ninyo. Pagka mataas po ang BP ninyo is yung ultimate trio natin. Santon Plus Gold, Santon Vitamin C at saka yung premium D3 para maganda yung ang blood pressure po ninyo. At ang pagtitake po niyan, 1 capsule 3 times a day, 30 minutes after meal ng Santon Plus Gold and Santon Vitamin C. Tapos premium D3, 2 soft gel, 2 beses isang araw, umaga at saka sa gabi. Kapag ang problema ninyo naman sa mata, is isa sa ano, isa sa magandang ano, magandang gawin ninyo is magpasukat kayo ng ano, magpasukat kayo ng salamin sa
0: yung
1: mata.
0: Talagang tumpak sa mata.
1: Tumpak sa mata po ninyo. At saka para ano, para matulungan din na ma-nourish ang mata po ninyo is Vision X Plus. And then, Paris po niyan is premium D3. Tag-isang soft gel, tatlong beses sa isang araw.
0: Ayun. Kasi alam mo, minsan, yung iba, nahihilo, pero ang interpretation nila, vertigo.
1: Uh-huh.
0: Ang dizziness kasi is iba.
1: Iba.
0: Doon sa vertigo. Yung vertigo, ang mararamdaman mo, either umiikot yung paligid o ikaw yung umiikot. O parang yung kaibigan ko nagpakuha ng dugo. Sabi niya, nurse, meron akong parang may vertigo na ako. Bakit po, sir? Umiikot kasi yung ceiling fan.
1: Yung nakaharap pala sa ceiling.
0: Normal lang po yan, sir. Hindi, wala akong problema sa inyo. Ayan, dino-joke niya yung nurse kasi maganda yung nurse. Yung kaibigan ko si Medyo Pilio. Anyway, yun po ha. Pag dizziness, commonly yan, oxygen deprivation. Sa mga hypertension talaga nangyayari. Si nanay, 74 years old na. Much better na din magpa-check up sa isang ENT. Ano?
1: Mm-hmm.
0: Pag meron kayong continuous or madalas na episode pag ng hilo. Vertigo.
1: Mm-hmm.
0: Kasi meron ding tinatawag na Epley maneuver.
1: Mm-hmm.
0: Okay, isang uri ng sa mga positional vertigo. Kaya lang kailangan may katulong kayo mm-hmm. na gagawa sa inyo ng tinatawag na Epley's maneuver. Ano? Okay, so another text, Jean Eprisologo, blessed day sa pag-inom namin ng Santon Plus Coffee. Gumanda pakiramdam at health.
1: Mm-hmm.
0: Thanks po. Napapansin ko yung mga ka-wellness natin, pag umiinom sila ng Santon Plus Gold,
1: uh-huh.
0: laging pinapartner nila yung ano,
1: coffee.
0: Santon Gold Coffee Mix.
1: Uh-huh. Lalo-lalo, pag gagawin ninyong pangtulak, pag iinom kayo, iinom ako mamaya, tapos almusal, yun pangtulak ninyo, ang sarap ng pangtulak. Kumbaga na, ano, na multiply ninyo times 2. Yung ano yung supplementation ninyo sa inyong katawan.
0: Oo, kasi actually yung Santon Gold Coffee Mix natin mga ka-wellness sa pangalan pa lang gold.
1: Aha.
0: Ibig sabihin, we recommend that especially doon sa mga umiedad na.
1: Uh-huh.
0: Oh, hindi tumatanda.
1: Nagkakaedad na.
0: Nagkakaedad na. Uh-huh. Tumataas yung chronological aging.
1: Aha. Uh-huh.
0: At the same time, sumusunod yung biological aging.
1: Mm-hmm.
0: Kasi ganun yung ating terminology dyan eh. So, kasi meron siya mga sangkap that can help prevent yung mga common disorders associated with aging.
1: Mm-hmm.
0: Yung pagnipis ng kasukasuan, mm-hmm. pagkulubot ng balat, paghina ng mga hugpungan ng katawan,
1: mm-hmm.
0: paghina ng muscle. Yan. Yung meron siyang collagen kasi meron
1: collagen.
0: Siyang glutathione.
1: Mm-hmm. Pampabata.
0: Sabi nga na rin si Bayan, pampaganda na. Pampabata pa.
1: Pampabata.
0: Ayan. Anyway, maganda ho yun, ano? So, another is, good day po. Open po ba ang clinic today? Bili po ako ng supplement. Thanks po. Open po ang
1: open
0: lahat
1: po.
0: Ng Yes to Health Wellness Clinic nationwide. Kasi sarado lang kami pag Saturday. Pero pag ganitong Sunday hanggang Friday, ay bukas po ang Yes to Health Clinic. Meron po tayong consultation sa ating mga naturopath.
1: Mm-hmm.
0: At the same time, you can buy your supplement, okay, mm-hmm. with a discount.
1: Mm-hmm. Pag senior citizen, may discount pa.
0: Oh, pero even yung mga regular,
1: mm-hmm.
0: kahit hindi senior,
1: may discount.
0: Likas
1: sila.
0: Na mas may discount doon.
1: Mm-hmm.
0: Oh, especially doon kayo magpapakonsult. Kasi nga, syempre, direkta kayo.
1: Mm-hmm.
0: At saka dinayo nyo yung clinic, mm-hmm. Nag-effort po kayo.
1: Uh-huh.
0: Ayan, ganun po yon. Okay. So, dito, hashtag the secret of health. Uy!
1: Nag-hashtag ba sa text? Talaga nakikinig.
0: Noong una, ako po ay gumamit ng Santon Plus Gold. Gumanda ang aking pagtulog pag 10 na.
1: Ah, pareho doon sa
0: pareho
1: ano?
0: Ito.
1: Pareho doon sa...
0: Naniguro.
1: Naniguro. Text at saka si BJ Pastor Haya.
0: Naniguro talaga siya. Ayan. So,
1: identical.
0: Sige, hindi ko na babasahin para hindi maubos yung oras. Pero, ayan, tandaan natin yan. Okay, sabi dito, may collagen ba Santon Plus Gold Capsule G ng Quezon City? Wala po. Wala
1: uh-huh.
0: siyang collagen. Nandun sa Santon Gold Coffee Mix yun.
1: Uh-huh.
0: Pero, of course, meron siyang spirulina.
1: Spirulina.
0: Ang spirulina is a precursor of yung protein na natin sa katawan. Marami yung spirulina. Actually, Doc Ron? Complete essential amino acids. Na kailangan ng katawan natin to create its own collagen. Kasi ang katawan naman natin, capable na gumawa ng collagen.
1: Mm-hmm.
0: Ang kailangan lang niya, kumpletong protina.
1: Mm-hmm.
0: Ayan. Kaya lang, pag tumatanda na tayo, normal na nag-decline.
1: Di-decline yung ano, metabolism.
0: Oh, actually, at the age of 21, sabi nga nila, kung hindi ako nagkakamali ng nabasa, every year,
1: mm-hmm,
0: it can decline to 1%.
1: Mm-hmm.
0: Okay.
1: 1% reduction ng
0: reduction
1: ano?
0: Sa ability to produce
1: collagen.
0: Collagen, natural collagen ng katawan.
1: Mm-hmm.
0: Kaya dadaanin natin sa pagkain. Kumain mm-hmm kayo ng mga beans, kumain kayo ng mga nuts,
1: mm-hmm,
0: seeds, and of course, mas maganda kung kakain tayo ng ano, ng mga talagang known to be source
1: mm-hmm
0: of amino acid.
1: Mm-hmm.
0: O doon sa Santon Plus Gold, wala nga siyang collagen per se.
1: Mm-hmm. Mm-hmm.
0: Nandun yung sa Santon Plus Gold, Santon Gold Coffee Mix, pero meron siyang mga precursor
1: mm-hmm
0: of collagen production in the body.
1: Ay di, pares nyo lang ano, instead na nakahiligan ninyong kape, Santon Gold Coffee Mix. Kasi ayan, sigurado naman talaga pagka yung mga kababayan natin, hindi mawawala sa isang araw na hindi iinom ng kape. O doon ka na sa kape na may ano, may collagen uh-huh at the same time benefits ng Santon Gold or Santon Plus Gold po natin.
0: Ayan. So, wala na ho tayong oras, pero bago tayo magpaalam, ating munang
1: i-announce. So, baka mamaya makalimutan.
0: Oo, baka makalimutan, mapagalitan na naman tayo. Ayan, ang ating mga mariregaluhan sa Facebook Live viewer natin,
1: uh-huh,
0: ay walang iba kundi si BJ Pastor Haya.
1: Pastor Haya.
0: Ayan, at sa texter naman natin, nasa na ba yun? Yung ating 74 years old texter kanina.
1: Mm-hmm.
0: Ayun, wait lang. Ayun, sabi niya dito si Christina Nilo Cardona, Christina Nilo ng Cardona Rizal.
1: Cardona Rizal.
0: Ang gawin niyo po, i-text niyo po itong ano, mamaya i-text ko siya.
1: Mm-hmm.
0: Kung naman sa nanalo o na mariregalo natin sa Facebook Live viewer natin,
1: message po kayo.
0: Message kayo doon sa page.
1: Facebook
0: para
1: page.
0: Yung name, complete address, yes, and contact number,
1: mm-hmm,
0: para maipadala sa inyo. Paano yan, Dok Ron? Maraming salamat sa iyo at baka may sasabihin ka pa sa ating mga taga-subaybay.
1: Yan po mga ka-wellness, hiwasan natin as much as possible yung mga pollutants and as much as possible is well ventilated yung ano, buksan po ninyo yung mga bintana para po masok po ang hangin. Pwera na lang pagka pollutants din yung supply ng gagaling po sa inyong mga bintana. Of course, araw-araw, take po ninyo ang ating Ultimate 3, Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, at ating Premium D3 para palagi po malakas ang ating katawan, iwas po sa karamdaman.
0: Okay, maraming salamat mga katropa at mga ka-wellness, mga kaibigan natin taga-subaybay sa Metro and Mega Manila, sa DWWW774. Hanggang sa muli po, magkarinigan po tayo another sa next week again, 11 to 12 a.m. At pag-usapan natin ang mga bagay na makakatulong sa atin sa ating pagpapalusog. Doc Algie po ito, mula sa Yes to Health, sa pangalan po ng ating partner, Doc Misael, and of course, ang ating CEO, Dr. Emilito Oy. At muli pong subaybayan itong programa natin para mas marami tayong matutunan. Ito po ang palatuntunan,
3: The Secret of Health.
2: The secret of health. Sa pagtatapos ng ating programa, naway may natutunan tayong mahalagang aral. Ang tunay na sikreto ng kalusugan ay nagsisimula sa ating sarili. Sa tamang kaalaman, disiplina at pag-aalaga sa katawan at isipan, makakabit natin ang mas masigla at mas mahabang buhay. Hanggang sa muli, ito ang The Secret of Health. The Secret of Health. XFM Davao, Kamatuoran ang Sandigan. Sa balita o impormasyon, di ka mabiyaan. XFM, katropa mo. Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
4: Ka-Clarex, Ana?
5: Exciting!

0: In Davao City, XFM 89.1.
1: XFM.
2: Kaklarik sana.
3: Exciting!

Noong kumakanta pa ako sa Olongapo, merong isang babae doon na nagkatrabaho sa isang nightclub na nakapagkwento sa akin tungkol sa kanyang buhay. Kung bakit na niya pinasok yung ganung klaseng trabaho. Malungkot yung kanyang kwento eh. Para bang yung mga nababasa natin sa comics. Napayak pa nga siya eh. Hindi niya alam, ginawa ko siya ng isang kanta. At kung narinig niya ako ngayon, ito'y para sa kanya.

0: XFM.
1: Gak lari sana.
2: Exciting.

0: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
1: Ka-Clarice, Ana?
2: Exciting!
1: Exciting!

0: In Davao City, XFM 89.1. Adlaw-adlaw serbisyo sa musika, balita ug impormasyon. XFM ang katropa mo.
1: Kaklarik sana.
2: Exciting!

at hinihipan ng sariwang hangin. Sa aking kubo'y may paraluman, sa aking puso'y nakalarawan, at sa pagtulog ay mayroong rosas.

0: Exciting!
1: Natatakot ka ba sa cyst, tumor at bukol sa iyong katawan? Baka ito'y malignant na. Huwag nang hintayin pa na lumala. Uminom na ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito'y napatunayan ng mga eksperto na makatulong sa pagtunaw ng mayoma, bukol sa breast, bukol sa ovary, bukol sa baga, goiter at iba pa. Santone Plus Herbal Capsule. Tumutulong upang maiwasan ang pagtubo ng bukol, cyst at iba pang mga sakit. Santone Plus Herbal Capsule. Garantisa at epektibo. Mabibili sa mga butika. Ito'y gawa ng Northfield Laboratories at aprobado ng FDA FR number 108357.
2: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
3: Melchor Garcia, taga Puro Diamond, Matina at Playa. 75, pero baskog pa. Kay wala ko'y bisyo kayo, nagainom kong kape, dili pa kaning akong nadunggan sa mga kauban ako na kaning Premium Coffee Mix. Mayo daw kini. Akong gisulayan, uginom. Mga duha ka adlaw, tulo ka adlaw, mura mag ni baskog ko gamay. Mura kong ni bata akong lihok ba. Sao na? Oh, siyempre, naadyo'y panahon na magluya ta. Kasay, labi na akong lahin ang panahon. Pero sa panahon karon nakasulay ko aning Premium DT Coffee Mix. Okay kayo akong pumati. Yun. Katong mga parehan ako na senior citizen, hinay na kayo tuhod siguro. Sulayin ninyong Premium D3 Coffee Mix. Kay mo balik yun ang inyong kabaskog. Sulayin ninyo. Wala ka ni ingon nga nagbinuang ko. Basta tinood yun kini. Kay nasulayan na yun ako ni.
2: Premium D3 Coffee Mix.
4: Premium D3 Coffee Mix.
2: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
5: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag Santone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa

0: pagpugong kini sa kadaot nga dala sa kainit sa adlaw, makawagtang pa sa uwat o age spots. VCO nga o sa ka-antibacterial, antifungal, antiviral o makapahumok sa panit. Doon na usab kini calamansi fruit extract nga puno sa vitamin C, collagen o makatabang aron mabalik ang healthy cells. O glycerin nga makamaintain sa moisture o makawagtang sa dryness sa atong panit. Busa paggamit na og Clear Skin Herbal Soap, ang Clear Skin Herbal Soap line usab nga produkto sa Yes to Health Incorporated.
1: Sakit ng katawan? Mag Sanfon Plus Herbal Oil.
2: Edgar Elban Buena, ako akong driver. Narinig ko sa radio na ang Sanfon Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko, naalis yung sakit ng likod ko.
1: Sanfon Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan. Sanfon Plus Herbal Oil.
3: Sanfon Vitamin C.
4: Ako si Orak, bago ko muadto sa eskwelahan, mag-inom gud ko og vitamin C. Sanfon Vitamin C. Masuko gud si mama. Pag humagaon, inom dayon og vitamin C. Sanfon Vitamin C. Mao bitaw, lagsik kaay ko. Atik kayo sa klase. Busa kamong mga bata, mag vitamin C na mo. Sanfon Vitamin C.
3: Sanfon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Adunay spirulina, nga puno sa vitamin A, o 10 times na mas daghan og vitamina kaysa sa carrot. Dakong tabang, aron manindot o klaro ang imong pananaw. Sanfon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mabalit sa mga butika sa inyong lugar.
1: Sanfon Plus Gold Coffee Mix. Alaga sa katawan sa bawat igop. Mag Sanfon Gold Coffee Mix. May mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione at collagen. Lakas, proteksyon at ganda. Sanfon Gold Coffee Mix. Cess the pain. Sakit ng ulo o katawan. Lagnat man o pananakit. Cess the pain ang sagot. Paracetamol para sa mabilis na ginhawa. Cess the pain. Relief na maaasahan.
5: Kabalo ba kamo nga ang Sanfon Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas. Busa ikaw, aduna kabay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtui ang Yes to Health Clinic sa Davao, Cell Paul Building, door number 3, GSIS High, in front of Kawayan Drive, Bantay Bata, Martina, Davao City. Adlaw-adlaw, libre ang check-up og konsultasyon gamit ang special machine nga mutabang aron makita ang mga nagluya nga mga organo ug nagkulang nga mga bitamina ug minerales sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan ug dapat kaunon nga mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural healthcare.
6: Mga katropa, available ug pwedeng mapalit ang Y2H product

0: Pharmacy, Mia and Jen Buhangin, Tesco, Butika Navares, FRT Pharmacy Samal, Mamak Pharmacy, ug Princess Dis Buhangin.
1: Kaklarek sana!
2: Exciting!
3: Exciting!
4: Isang pangalan, isang kontrobersya, isang makasaysayang laban na muling yayanig sa buong Pilipinas. Pilipinas. Ang impeachment process ni Vice President Sara Duterte, ngayon, nakatutok ang sambayanan. Katotohanan, kapangyarihan, hustisya, sa bawat pagdinig, sa bawat revelasyon, isang tanong ang nais marinig ng bayan. Absuelto o convictado? Absuelto o convictado? Mula pari hanggang hulo, mula syudad hanggang lalawigan, kumikilos ang mahigit 53 XFM stations kasama ang Solid FM nationwide upang ihatid ang pinakamainit, pinakamabilis at pinakapinagkakatiwalaang balita. Special coverage, breaking developments, live reports at eksklusibong updates. Mapapanood at mapapakinggan sa official Facebook pages at YouTube channels ng XFM Philippines. Ang laban ng politika na susubok sa kinabukasan ng bayan. VP Sara Duterte, absuelto

0: Oo Konviktado. Tutukan araw-araw. Dito lamang sa XFM at Solid FM Nationwide.
1: Kadayawan, facts and trivia.
2: Kadayawan! Nagikan ang kadayawan sa pulong mandaya ng madayaw na nagpasabot o good vowable, superior o beautiful. Usa kini ka selebrasyon sa kinabuhi. Pasalamat sa gasa sa kinaiyahan, bahandi sa kultura, abunda sa ani o kalinaw sa kinabuhi. Gipakita sa kadayawan ang managlahing color, kultura o pag-usa sa onsay ka mga tribo na mao ang Iranun, Sama, Bagobo Klata, Bagobo Tagabawa, Maguindanaon, Dagan, Matigsalog, Maranao, Ata, Tausug, Ubo, Manu.

0: XFM 89.1 Davao City. Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
1: Clarice, Anna.
2: Exciting!
1: Exciting!

0: in Davao City. XFM 89.1. Adlaw-adlaw serbisyo sa musika, balita ug impormasyon. XFM ang katropa mo.
1: Clarex!
2: Exciting!
3: Sa Thon Plus Gold user, atong paminawon.
4: Apo si Jonathan Layaw, rapat-pat malay-balay. Na ako'y ibati nga pagpanakit sa akong tangkugo. Ay blood man ko, sahay pagyod, makabati ko lipong-lipong. Moto nga, nakadungog ko sa radyo ng Thon Plus Gold. Niya, gatumarhanaan na akong lula. Moto ni palit ko, akong gitisingan, akong giminte, nakaharot o dua kastab akong nabantayan. Nga nawala naman tong pagpanakit sa akong tangkugo, lipong-lipong. Dagang salamat sa Thon Plus Gold. Mga pareha o gibati sa ako. Tingin ninyo ng Thon Plus Gold. Basin pareha na ako, muangay sa muani. Ako di ay si Jonathan Layaw, Thon Plus Gold user sa Malay-balay
3: dito. Zanton Plus Gold, tatak yes to health. Zanton Plus Gold, mabalit sa mga butika sa inyong lugar.
5: Zanton Plus Coffee Mix.
6: Ako si Maricar. 3 years na ko nag-undang inom og kape kay tumod sa akong insomnia. Dili ko katulog, denay sa kahigayon na nagbitbit akong bana og Zanton Plus Coffee Mix. Ipasulayan ko niya o painom kay mga herbs man lang ang ingredients, dili makahadlok. Akong gitry, lami kaayo siya. Din ang mas lami gyud kay after pila ka oras lang, nakatulog ko, nalipay kaayo ko. So kamudiha na may mga insomnia, mag Zanton Plus Coffee Mix kamo.
5: Zanton Plus Coffee Mix, gihimo sa natural nga ingredients, mangustin, malunggay, ug soya. Zanton Plus Coffee Mix, kapi na, gamot pa, mapalit sa mga butika. Zanton Plus Coffee Mix.
3: Vision X Plus user, atong paminawon.
7: Ako si Elmer Duran, usa ka graphic artist. Halos tibok adlaw ko magatubang sa computer. Pero medyud magsakit ang akong mata ug magluha-luha. Bisag upat ra ko ka oras magatubang sa computer. Pero sukad nga nagtumarko sa Vision X Plus, niklaro na og dili na magsakit ang akong mata. Makalahutay na. Kini ang akong partner sa akong pagpanginabuhi.
3: Vision X Plus. Ang Vision X Plus gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E na makatabang aron malikayan nga makabaton og glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
5: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
8: Pag inom og Premium D3, ra gyud nakapalagsik na kog balik. Kung niaging mga bulan, dili na ko halos katindog nya. Luya kayo kung paminaw. Nya murag way kusog ako mga tuhod ba. Sakit pud pirmi akong kabukugan. Pag tumar na og Premium D3, sir, ning arang-arang gyud akong gibati. Ako si DIC Leonida taga Barangay Science.
5: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
9: Turbo Dietary Supplement for Men.
10: Pre, purma daw. Ting ka makadtong.
11: Purma da gani, pre. Pero may problema.
10: Ay, ano na aw?
11: Pakonsulta ko, pre. 35 pa lang ko, pero hina ng junior ko.
10: Magasto ka pa sa doktor. Iturbo lang na, pre.
11: Turbo?
10: Oo. Turbo. Tumara, 30 minutos. Antes, ang dulodogsing nyo ni Mrs. Mo.
9: Turbo Dietary Supplement for Men. Mapapa. Kasi Turbo.
3: Turbo, tatak yes to health. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
12: Handa mo bala ang maputi nga panit kag makinis nga kutis? Gamit sang Zanton Plus Herbal Soap.
13: Ako si Norma Oda, taga Sibalom. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Zanton Plus Herbal Soap. Pumuti na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
12: Zanton Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit na butika sa inyong lugar. Zanton Plus Herbal Soap.
5: Cease the pain. Sakit ng ulo o katawan, lagnat man o pananakit. Cease the pain ang sagot. Paracetamol para sa mabilis na ginhawa. Cease the pain. Relief na maaasahan. Zanton Plus Gold Coffee Mix. Alaga sa katawan sa bawat tigop. Mag Zanton Gold Coffee Mix. May mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione at collagen. Lakas, proteksyon at ganda. Zanton Gold Coffee Mix.
14: Kabalo ba kamo nga ang Zanton Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas busa ikaw. Aduna kabay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtui ang Yes to Health Clinic sa Davao, Celpol Building, door number 3, GSIS High, in front of Kawayan Drive, Bantay Bata, Martina, Davao City. Adlaw-adlaw, libre ang check-up og konsultasyon gamit ang special machine nga mutabang aron makita ang mga nagluya. mga organo o nagkulang ang mga bitamina o minerali sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan o dapat kaunon ng mga pagkaon para maangkon ang tinuod ng kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural healthcare.
1: Mga katropa, available o pwedeng mapalit ang Y2H product.

0: Baklarik sana.
1: Exciting!
2: Time Check brought to you by Premium D3 Coffee Mix. Simula ng araw na malakas at protektado. Premium D3 Coffee Mix. May mangosteen, vitamin D3 at stevia. Lakas at tamang sweetness sa bawat higop. Premium D3 Coffee Mix.
1: XFM.
0: Baklarik sana.
1: Exciting!
3: Are you looking for graphics? Do you want to take your designs to the next level? Get yours now. M2C Graphics Davao offers customized graphics designs for motorcycles, automobile, and other advertising services such as signages, billboards, road signs, banner service, and more. High quality, unique designs and branding that stands out. M2C Graphics Davao. Call 0923-7295-338. Facebook page at M2C Graphics or visit M2C Graphics Davao at Diversion Road in front of Robinson Highlands, Davao City. M2C Graphics Davao.
4: M2C Graphics Davao.
5: Send money abroad quickly and easily with Mlulier to Western Union. Your funds go far and fast, trusted, secure, and ready when you are. Send today at Mlulier. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas. Expecting money from abroad? Receive your Western Union funds through Mlulier. Fast, safe, convenient. With over 3,000 branches nationwide. Claim your funds today at Mlulier. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas.
0: Kaklarik sana!
1: Exciting!
2: Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminahon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
6: Mayong adlaw ug welcome sa atong programa The Secret of Health. Kini ang inyong alagad sa kahinan, Dr. Remily Tooy, usa ka Doctor of Naturopathy. Magatudlo kaninyo unsa ang mga sekreto sa pagbaton ug maayong panglawas. Atong paminawon ang ilang mga sekreto ngano nasulbad ug natabangan nga naayo ang ilang mga sakit.
7: The Secret of Health.
8: Santo Blas Gold.
9: Ako si Don, sa kamaestra, magka-ulcer ko. Nag-research ko unsay maayo ug nigawas ni ang Santo Blas Gold. Akong gisulayan, sa duha ka semana, ako na jud kaayong kausmanan, dili na mosakit ang akong kuto-kuto.
8: Santo Blas Gold.
10: Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
7: The Secret of Health.
6: Ang sekreto ni ate, nagtumar siya og Santo Blas Gold 3 times a day. Unya, wala pa kaabot og sa kabulan, nigaan na ang iyang paminaw. Unya, wala na po siya giatake sa iyang hapdos nga kuto-kuto. Kung gusto sab ninyo nga matabangan nga mawala ang inyong mga sakit nga gibati diha, ang sekreto, inumo og Santo Blas Gold adlaw-adlaw. Labi na kung naamoy giantos nga sakit sa kuto-kuto o hyperacidity, heartburn o GERD. Unsa di ay ang naa Santo Blas Gold nga makatabang sa pagsulbad niya nga sakit. Sumala sa pagtuon sa mga eksperto, ang pag-inom og Santo Blas Gold kada adlaw makapamubo sa asido sa tiyan hangtod 85% tungod kay aduna kini bioactive compound nga gitawag og alisin nga maoy pinakakusog nga pangkontra sa mga bakterya sama sa H. pylori. Ang H. pylori mao

0: Как Кларик Сана.
1: Exciting!
2: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
1: Clarice, Ana.
3: Exciting!
1: Exciting!

0: In Davao City, XFM 89.1. Adlaw-adlaw serbisyo sa musika, balita ug impormasyon. XFM ang katropa mo. XFM 89.1, Davao City.
1: Kaklarik sana.
2: Exciting!
3: Extra Drive.

0: FM. Kak Larik sana.
1: Exciting.
2: Time check brought to you by Santone Vitamin C. Iwas sakit, alaga sa katawan. Mag Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Santone Vitamin C para sa araw-araw na depensa.
0: X FM.
1: Kak Larik sana. Exciting.
3: Nangita ba mo kasaligan nga cargo trucking services? Ayaw ka balaka, aniya na ang DX Trio Trucking Corporation. Anda mo serbisyo para sa pagbiyahe sa inyong mga produkto sama sa abono, simento, bugas o construction materials. Safety, paspas o garantisado na maayong serbisyo ang among prioridad. Sigurado nga maabot sa hustong nga oras o gustong kahimtang ang inyong mga produkto o kargamento. DX Trio Trucking Corporation. Kasaligan nga kauban sa inyong negosyo o pagbiyahe sa mga kargamento. DX Trio Trucking Corporation. DX Trio Trucking Corporation. Ang DX Trio Trucking Corporation imutang sa Farmville, Ilang, Davao City. Pagkikitay lamang ang mga tagdumala nga sila si May o Danny De La Cruz.
0: X-F-M. X-F-M.
1: Kaklarik sana.
0: Exciting!
2: Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminawon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
4: Mayong adlaw mga higala, welcome sa atong programang The Secret of Health. Nasayod ba mo? Usa sa nag-unang rason sa kamatayon sa mga Pilipino mao ang mga vascular diseases o sakit sa mga ugat. Usa na niini ang arteriosclerosis o ang ikaduha mao ang atherosclerosis. Ang arteriosclerosis mahitabo kung ang agianan sa dugo nga mao'y nagdala sa oxygen o mga sustansya gikan sa atong kasing-kasing padulong sa ubang bahin sa atong lawas mibaga o migahi. Nga usahay mapugngan niini ang normal nga dagan sa atong dugo padulong tulong sa atong mga organs o mga tissues sa atong lawas. Ang atherosclerosis, usab mao ang particular nga klase sa arteriosclerosis. Ang mga hinungdan sa pagkaadunay atherosclerosis, mao ang pagtigom sa mga tambok, kolesterol o uban pang mga material sa sulod sa mga pader sa atong ugat. Ang mga natigom nga mga tambok o kolesterol ang mahimong mao'y hinungdan sa paghuot sa mga ugat o mubabag usab kini sa normal nga pagdagan sa dugo. Ang mga tambok minanti kaan og mga perito nga mapagkaon ang numero 1 nga magpadaghan sa tambok sa dugo nga maoy gigikanan sa sakit nga atherosclerosis.
5: The Secret of Health.
4: Aron malikayan ang pagkagrabi og pagkaadunay sakit sama niini, batasana ang pag-inom og Santon Plus Gold Herbal Capsule kada adlaw. Ang Santon Gold Herbal Capsule adunay powerful medicinal compound nga allicin. Kini adunay anti-atherogenic og anti-atherosclerosis sclerotic effects sa atong lawas. Gitunaw niini ang mga natigom nga mga tambok o kolesterol aron magpabilin ang maayo nga dagan sa dugo sa atong lawas. Gawas ni ana ang Santon Plus Gold Herbal Capsule aduna usab kini phytonutrients nga flavonoids usa ka kusgan nga antioxidant aron malikayan ang pagkagahi o paghuot sa mga ugat.
6: Santon Plus Gold.
7: Nangita ka ba og suplemento nga epektibo tungod kay extracted na ang pagkahimo? Suplemento nga dali maabsorb sa kalawasan mao nga dili masayang ang mga nutrients. Mag-Santon Plus Gold ka! Ang kapsula nga dunay extracted nutrients gikan sa kamunggay, mangustin, ahos, ambalaya og spirulina. Mga iladong herbal nga nakita sa pagtuon sa mga eksperto nga makatabang sa mga nagkadaiyang mga sakit. Ang pinaka-epektibo nga kombinasyon, Santon Plus Gold og Santon Vitamin C. Ang alkaline ng vitamin C. Ug apili sa pag-inom sa healthy nga kape, Santon Plus Coffee Mix.
5: The Secret of Health.
4: Tumala sa pagtuon, usa sa mga hinungdan sa pagkagahi sa mga ugat mao ang pag-inom sa mga ilimnon nga adunay caffeine sama sa mga kape og energy drink. Mao ang ilis dina ang naanda na ninyo nga kape, mag Santon Plus Coffee Mix ka na. Sa Santon Plus Coffee Mix makasiguro ka nga ang giinom nimo 100% caffeine free. Para sa epektibong kombinasyon, miinom og Santon Gold Herbal Capsule og Santon Vitamin C. Apili sa pag-inom og healthy coffee ang Santon Plus Coffee Mix, ang premium D3 coffee mix para sa pagpalig-on sa atong resistensya.
8: Santon Plus Coffee Mix.
9: Ako si James, dagana kayo ko na tiliwan na kape. May 3-in-1, 5-in-1, 7-in-1. Isarag yun nga kape akong ganahan nga nauyunan yun ako. Ang Santon Plus Coffee Mix. Sakto na ang tamis, sakto ang kaisog, mafeel yun nimo ang kalami o ang aroma sa kape. O ang soya, perfect kayo. Digyon na ko ibaylo ang Sangtong Plus Coffee Mix sa uban nga kape. Suloy yung ninyo para masabtan ninyo akong experience sa Sangtong Plus Coffee Mix.
10: Sangtong Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Sangtong Plus Coffee Mix. Kape na. Gamot pa, mapalit sa mga butika.
4: Ang Sangtong Gold Herbal Capsule, ang Sangtong Vitamin C, ang Sangtong Plus Coffee Mix o Premium D3 Coffee Mix, mapalit sa mga soaking butika o sa Mercury Drugstore, TGP, Southstar o uban pa nga mga drugstore nga dool sa inyong lugar. Para siguradong epektibo pangita ang tatak Yes to Health, kay kini aprobado sa Food and Drug Administration.
5: The secret of health.
4: Kini ang inyong higala sa programa The Secret of Health. Dr. Remy Litooy, manghinaot ko nga ang Ginoo mo paayo sa tanan natong mga balatian.
2: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health.
5: The Secret of Health.
2: Cease the pain. Sakit ng ulo o katawan, lagnat man o pananakit. Cease the pain ang sagot. Paracetamol para sa mabilis na ginhawa. Cease the pain. Relief na maaasahan. Sangtong Plus Gold Coffee Mix. Alaga sa katawan sa bawat higop. Mag Sangtong Gold Coffee Mix. May mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione at collagen. Lakas, proteksyon at ganda. Sangtong Gold Coffee Mix.
11: Kabalo ba kamo nga ang Sangtong Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas busa ikaw. Aduna kabay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtui ang Yes to Health Clinic sa Davao, Cell Paul Building, door number 3, GSIS High, in front of

0: ang nagkulang ang mga bitamina ug minerales sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan ug dapat kaunon nga mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural health care.
1: Mga katropa, available ug pwedeng mapalit ang Y2H products sa nagkadaiyang parmasya ug butika sa Davao City sama sa mga musunod: Rojon Pharmacy, Suiho Pharmacy, Saizel Pharmacy, Userl Pharmacy, AJM Turil, Rhea Pharmacy Mintal, Health Med Mintal, Bench Pharmacy Samal, Butika Liana, Princess Dis Kabantian, Pharmacia Eva Tibungko, Wise by Turil Pharmacy, GU and Den Pharmacy Sandawa, GU and Den Panakan, JT City Pharmacy Puan, Johans Pharmacy, Herlin Pharmacy Saksa, Rollins Pharmacy Samal, ug Golden Drug San Pedro.
2: Send money abroad quickly and easily with Edlu Year to Western Union. Your funds go far and fast, trusted, secure, and ready when you are. Send today at Edlu Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas. Expecting money from abroad? Receive your Western Union funds through Edlu Year. Fast, safe, convenient. With over 3,000 branches nationwide, claim your funds today at Edlu Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas.
3: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
4: Kaklares, Ana!
5: Exciting!
4: Exciting!

0: in Davao City. XFM 89.1. XFM 89.1. Adlaw-adlaw serbisyo sa musika, balita ug impormasyon. XFM ang katropa mo.
1: Extra Drive.

0: FM.
1: Kak Clara sana.
2: Exciting.
3: Time check brought to you by Santon Plus Herbal Oil. Pagod na katawan, mag Santon Plus Herbal Oil.
4: Kak Clara sana.
2: Exciting.
5: Are you looking for graphics? Do you want to take your designs to the next level? Get yours now. M2C Graphics Davao offers customized graphics designs for motorcycles, automobile, and other advertising services such as signages, billboards, road signs, banner service, and more. High quality, unique designs and brand that stands out. M2C Graphics Davao. Call 0923-7295-338. Facebook page at M2C Graphics or visit M2C Graphics Davao at Diversion Road in front of Robinson Highlands, Davao City. M2C Graphics Davao.
6: M2C Graphics Davao.
1: Kaklarik sana!
2: Exciting!
7: Zaton Plus Gold user, atong paminawon.
8: Ako si Jonathan Layaw, nagapagpat malay-balay. Na ako'y gibati nga pagpanakit sa akong tangkugo. Ay vlog na rin ko sa high pagyod. Makabati ko glipong-lipong. Moto nga nakadungog ko sa radyo ng Hantod Plus Goal niya. Gatumarhanaan na akong lula. Moto ni palit ko akong gitisingan. Akong giminte na paharot o dua kastab akong nabantayan. Na nawala naman itong pagpanakit sa akong tangkugo. Glipong-lipong. Dagang salamat sa Santon Plus Goal. Mga pareha o gibati sa ako. Istingin ninyo na yung Santon Plus Goal. Basin pareha na ako. Muangay sa muani. Ako di ay si Jonathan Layaw, Santon Plus Goal user sa Pat malay-balay
7: dito. Zantone Plus Gold, tatak yes to health. Zantone Plus Gold, mabalit sa mga butika sa inyong lugar.
3: Zantone Plus Coffee Mix.
9: Ako si Maricar. 3 years na ko nag-undang inom o kape kay tumod sa akong insomnia. Dili ko katulog, denay sa kahigayon na nagbit-bit akong bana o Zantone Plus Coffee Mix. Ipasulayan ko niya o painom kay mga herbs man lang ang ingredients dili makahadlok. Akong gitry, lami kaayo siya. Din ang mas lami yun, kay after pila ka oras lang, nakatulog ko, nalipay kaayo ko. So kamudiha na may mga insomnia, mag Zantone Plus Coffee Mix ka mo.
3: Zantone Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Zantone Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Zantone Plus Coffee Mix.
7: Vision X Plus. User, atong paminawon.
10: Ako si Elmer Duran, usa ka graphic artist. Halos tibok adlaw ko magatubang sa computer. Pero medyod magsakit ang akong mata ug magluha-luha. Bisag upatra ko ka oras magatubang sa computer. Pero sukad nga nagtumar ko sa Vision X Plus, ni klaro na og dili na magsakit ang akong mata. Makalahutay na. Kini ang akong partner sa akong pagpanginabuhi.
7: Vision X Plus. Ang Vision X Plus gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E nga makatabang aron malikayan nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
3: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
11: Pag inom og Premium D3 ra gyud ana kapalagsik ta kog balik. Tong niaging mga bulan, dili na ko halos katindog nya. Luya kayo kung paminaw. Nya murag uy kusog ako mga tuhod ba. Sakit pud pirmi akong kabukugan. Pag tumaan na og Premium D3 sir, ning arang-arang gyud akong gibati. Ako si DIC Leonida taga Barangay Science.
3: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil. Mapalit sa mga butika.
12: Turbo Dietary Supplement for Men.
13: Pre, purma daw. Tingka makadtong.
14: Purma da gani, pre. Pero may problema.
13: Ay, ano na aw?
14: Pakonsulta ko, pre. 35 pa lang ko pero hina ng junior ko.
13: Magasto ka pa sa doktor. Iturbo lang na, pre.
14: Turbo?
13: Oo. Turbo. Tumara 30 minutos antes ang dulutog-sing nyo ni Mrs. Mo.
12: Turbo Dietary Supplement for Men. Mapapa. Kasi Turbo.
7: Turbo, tatak yes to health. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
15: Handa mo bala ang maputi nga panit kag makinis nga kutis? Gamit sang Santon Plus Herbal Soap.
16: Ako si Norma Oda, taga Sibalom. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap. Pumuti na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
15: Santon Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit nga butika sa inyong lugar. Santon Plus Herbal Soap.
3: Sa Cess the Pain. Sakit ng ulo o katawan, lagnat man o pananakit. Cess the Pain ang sagot. Paracetamol para sa mabilis na ginhawa. Cess the Pain. Relief na maaasahan. Santon Plus Gold Coffee Mix. Alaga sa katawan sa bawat higop. Mag Santon Gold Coffee Mix. May mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione at collagen. Lakas, proteksyon at ganda. Santon Gold Coffee Mix.
0: Kabalo ba kamo nga ang Santon Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas busa ikaw. Aduna kabay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtui ang Yes to Health Clinic sa Davao, Cellpole Building, door number 3, GSIS Heights, in front of Kawayan Drive, Bantay Bata, Matina, Davao City. Adlaw-adlaw, libre ang check-up og konsultasyon gamit ang special machine nga mutabang aron makita ang mga nagluya nga mga organo ug nagkulang nga mga bitamina ug minerales sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan ug dapat kaunon nga mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural healthcare.
4: Mga katropa, available ug pwedeng mapalit ang Y2H products sa nagkadaiyang parmasya ug butika sa Davao City sama sa mga musunod sa

0: Pharmacy, Mia and Jen Buhangin, Tesco, Butika Navares, FRT Pharmacy Saman, Mamak Pharmacy, ug Princess Dis Buhangin.
1: Kaklarik sana!
2: Exciting!
3: Send money abroad quickly and easily with Edlu Year to Western Union. Your funds go far and fast, trusted, secure, and ready when you are. Send today at Edlu Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas. Expecting money from abroad? Receive your Western Union funds through Edlu Year. Fast, safe, convenient. With over 3,000 branches nationwide, claim your funds today at Edlu Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas.
4: Nangita ba mo kasaligan nga cargo trucking services? Ayaw ka balaka? Aniya na ang DX3 Trucking Corporation. Anda mo serbisyo para sa pagbiyahe sa inyong mga produkto sama sa abono, simento, bugas o construction materials. Safety, paspas o garantisado na maayong serbisyo ang among prioridad. Sigurado nga maabot sa hustong nga oras o gustong kahimtan ang inyong mga produkto o kargamento. DX3 Trucking Corporation. Kasaligan nga kauban sa inyong negosyo o pagbiyahe sa mga kargamento. DX3 Trucking Corporation. DX3 Trucking Corporation. Ang DX3 Trucking Corporation ay mutang sa Farmville, Ilang, Davao City. Pagkikitay lamang ang mga tagdumala nga sila si May o Danny De La Cruz.
2: XFM.
1: Kaklarik sana!
2: Exciting!
5: Kadayawan, facts and trivia.
6: Tulo ka mga royalties nga sikat ang Davao. Una, ang Mount Apo nga pinakataas nga bukid sa nasod. Ang durian nga usa ka exotic fruit nga gihulagway sa mga foreign journalists kani ato nga smells like hell but tastes like heaven. Ang waling-waling mao ang usa ka tanyag nga orchid sa kalibutan nga ikaduha sa flower icon human sa Sampaguita.

0: kakla Rexana.
1: Exciting!
2: Natatakot ka ba sa cyst, tumor at bukol sa iyong katawan? Baka ito'y malignant na. Huwag nang hintayin pa na lumala. Uminom na ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito'y napatunayan ng mga eksperto na makatulong sa pagtunaw ng mayoma, bukol sa breast, bukol sa ovary, bukol sa baga, goiter at iba pa. Santone Plus Herbal Capsule, tumutulong upang maiwasan ang pagtubo ng bukol, cyst at iba pang mga sakit. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. Ito'y gawa ng Northfield Laboratories at aprobado ng FDA FR number 108357.
3: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
4: Melchor Garcia, taga Puro Diamond, Matina at Playa. 75, pero baskog pa. Kay wala ko'y bisyo kayo. Nagainom kong kape. Dili pa kaning akong nadunggan sa mga kauban ako na kaning Premium Coffee Mix. Mayo daw kini. Akong gisulayan, uginom. Mga duha ka adlaw, tulo ka adlaw. Mura mag ni baskog ko gamay. Mura kong ni bata akong lihok ba. Sao na? O, siyempre. Nadyo'y panahon na magluya ta. Kasay, labi na kong lahi ng panahon. Pero sa panahon karon nakasulay ko aning Premium DT Coffee Mix. Okay kayo akong pumati. Yun. Katong mga parehan ako na senior citizen, hindi na kayo tuhod siguro. Sulayin ninyo Premium D3 Coffee Mix. Kay mo balik yun ang inyong kabaskog. Sulayin ninyo. Wala kani ingon nga nagbinuang ko. Basta tinuod yun kini. Kay nasulayan na yun ako ni.
3: Premium D3 Coffee Mix.
5: Premium D3 Coffee Mix.
3: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
6: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
7: Mabibili sa mga butika.
8: Mga besh, gusto ka nga muhamis og muputi apan dihiyang sa mga sabon nga imong gigamit hinungdan nga nagsigi na lang ka og usab-usab og sabon? Duna nay maayo nga skin care routine nga angayan nimo. Gamit na og Clear Skin Herbal Soap aron makastiktuwa na ka. Duna kini glutathione nga makaputi sa atong panit og makawagtang sa oxidative stress, mga itom-itom og tumtom. Kojic nga usa ka anti-aging og makapugong kini sa kadaot nga dala sa kainit sa adlaw, makawagtang pa sa uwat og age spots. VCO nga usa ka antibacterial, antifungal, antiviral og makapahumok sa panit. Duna usab kini calamansi fruit extract nga puno sa vitamin C, collagen og makatabang aron mabalik ang healthy cells. Og glycerin nga maka-maintain sa moisture og makawagtang sa dryness sa atong panit. Busa paggamit na og Clear Skin Herbal Soap, ang Clear Skin Herbal Soap lain asab nga produkto sa Yes to Health Incorporated.
9: Sakit ng katawan? Mag Santone Plus Herbal Oil.
10: Edgar Elban Buena, isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santone Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko, naalis yung sakit ng likod ko.
9: Santone Plus Herbal Oil, talagang maaasahan. Santone Plus Herbal Oil.
11: Santone Vitamin C.
12: Ako si Orak, bago ko muadto sa eskwelahan, mag-inom gud ko og vitamin C. Santone Vitamin C. Masuko good si mama. Pag humagaon, inom dayon og vitamin C. Santone Vitamin C. Maubitaw, lagsik ka ay ko. Aptik kayo sa klase. Busa kamong mga bata, mag-vitamin C na mo. Santone Vitamin C.
11: Santone Vitamin C, the alkaline vitamin C. Adunay spirulina, nga puno sa vitamin A. Og 10 times na mas daghan og vitamina kaysa sa carrot. Dakong tabang, arang manindot og klaro ang imong pananaw. Santone Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mabalit sa mga butika sa inyong lugar.
9: Santone Plus Gold Coffee Mix. Alaga sa katawan sa bawat higop. Mag Santone Gold Coffee Mix. May mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione at collagen. Lakas, proteksyon at ganda. Santone Gold Coffee Mix. Cease the pain. Sakit ng ulo o katawan. Lagnat man o pananakit. Cease the pain ang sagot. Paracetamol para sa mabilis na ginhawa. Cease the pain. Relief na maaasahan.
3: Kabalo ba kamo nga ang Santon Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas busa ikaw. Aduna kabay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtui ang Yes to Health Clinic sa Davao, Cellpole Building, door number 3, GSIS Heights, in front of Kawayan Drive, Bantay Bata, Matina, Davao City. Adlaw-adlaw, libre ang check-up o konsultasyon gamit ang special machine nga mutabang aron makita ang mga nagluya nga mga organo o nagkulang nga mga vitamina o minerali sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan o dapat kaunon nga mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural health care.
0: Mga katropa, available o pwedeng mapalit ang Y2H products sa nagkadaiyang parmasya o butika sa Davao City sama sa mga musunod: Rojon Pharmacy, Suiho Pharmacy, Sizel Pharmacy, Userl Pharmacy, AJM Turil, Rhea Pharmacy Mintal, Health Med Mintal, Bench Pharmacy Samal, Butika Liana, Princess Dis Kabantian, Pharmacia Eva Tibungko, Wise by Turil

0: Hidden Drug San Pedro.
1: XFM.
2: Bukan klarik sana.
3: Exciting.
4: Kardayawan Facts and Trivia.
5: Dekada 70, ilalom kang Davao City Mayor Elias Lopez sa dihang nasugdan ang Tribal Festival na nag-feature sa mga lumad og Muslim tribes sa Davao City na nagpakita sa mga sayaw og ritual sa pagpasalamat. Pag-abot sa tunga-tunga sa dekada 80, gimugna sa city government ang programang gitawag na Unlad Proyekto Davao nga ang tumong ang pag-iusa sa mga Davaoenos human sa martial law era o gitawag ang festivity nga Apo Duwaling nga nagikan sa tulo ka mga royalties na sikat ang Davao, ang Mount Apo, Durian o Waling-Waling. Tuig 1988, sa dihang i-rename ni Mayor Rodrigo Duterte ang festival nga Kadayawan sa Davao.

0: Ang akong gugma nimo murag dagat, makita ang sinugdanan, pero dili ang katapusan.
1: Kaklarek sana!
2: Exciting!
3: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
1: Kaklarek sana!
4: Exciting!
2: Exciting!

0: in Davao City. XFM 89.1. Adlaw-adlaw serbisyo sa musika, balita ug impormasyon. XFM ang katropa mo. XFM 89.1 Davao City.
1: Kaklarik sana.
2: Exciting!

0: FM. Kakla, Rexana.
1: Exciting!
2: Ikaw ba adunay gihambing nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminawon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
3: Maayong adlaw mga higala o welcome sa atong programa The Secret of Health. Sumala sa mga eksperto, mahinungdanon kaayo nga himsog ang atong atay o liver. Kay dinhi gitigom ang ubang mga vitamins o minerals o kini responsable sa pagbuhat og apdo nga mutabang sa pagpagawas sa hugaw sa atong lawas og mutabang sa pagbuak sa mga fats aron magamit sa atong lawas og sa pagpagawas niini. Sa atay usab, moagi ang tanang dugo gikan sa atong tiyan og tinai para masala, mabalansi og makabuhat og mga nutrients nga gikinahanglan sa atong lawas. Pero tungod sa sayop nga lifestyle og dili mao nga paagi sa pagpaniwang, lakip na ang pag-inom og bino og pagkaon sa mga mantikaon o tambok nga mga pagkaon, maoy hinungdan nga magkaproblema ang atong atay. Usa na ni ana ang pagkaadunay fatty liver nga maoy hinungdan nga muhubag ang atong atay o liver nga naka pikto sa kahimsog sa atong panglawas. Aron magpabilin ang kahimsog sa atong atay o liver og malikayan ang mga balatian sama sa fatty liver og ang paghubag niini, bata sana ang pag-inom sa Santon Plus Gold Herbal Capsule.
2: The Secret of Health. Nangita ka ba og suplemento nga epektibo tungod kay extracted ang pagkahimo? Suplemento nga dali maabsorb sa kalawasan, mao nga dili masayang ang mga nutrients. Mag-Santon Plus Gold. Mag-Santon Plus Gold ka. Ang kapsula nga adunay extracted nutrients gikan sa kamunggay, mangustin, ahos, ampalaya og spirulina, mga iladong herbal nga nakita sa pagtuon sa mga eksperto nga makatabang sa mga nagkadaiyang mga sakit. Ang pinaka-epektibo nga kombinasyon, Santon Plus Gold og Santon Vitamin C, ang alkaline nga vitamin C og apili sa pag-inom sa healthy nga kape, Santon Plus Coffee Mix.
4: Mapalit sa mga butika sa inyong mga lugar.
3: Nasayod ba mo nga ang Santon Gold Herbal Capsule adunay active compound nga quercetin, usa ka pinulig compound nga adunay kusgan nga anti-inflammatory effect nga makatabang aron mokupos ang naghubag nga atay og magpabiling himsog ang atong atay? Maong batasana ang pagtumar sa Santon Gold Herbal Capsule. Apili ang pagtumar og Santon Vitamin C, ang alkaline nga vitamin C og non-acidic para mawala ang mga paghubag og pagpabiling himsog ang atong lawas.
2: Santon Plus Gold.
5: Ako si Vicky, na-assist akong tutoy. Kuya Juan jud ko, nag-inom ko Santon Plus Gold, dako jud akong kalipay kaysa sunod na akong nagpa-check up na wala na akong cyst. Salamat pug dako sa Santon Plus Gold.
2: Santon Plus Gold, mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
3: Healthy ba nga kape ang imong gipangita? Na samtang nagkape ka, mapalig-on pa ang imong resistensya aron sa pagpakibatok sa mga viruses, bad bacteria, mga paghubag sa lawas og uban pa nga mga hinungdan sa mga sakit og balatian sa atong lawas. Sama sa hormonal imbalances, inom dayon og Santon Plus Coffee Mix. Kay kini adunay active compound nga isoflavones aron malikayan ang cancer og mga bukol-bukol sa lawas. Santon Plus Coffee Mix, lamian na healthy pa.
2: Santon Plus Coffee Mix.
6: Ako si Jan, isa ka tricycle driver. Ang partner ako sa adlaw-adlaw na biyahe, ang Santon Plus Coffee Mix. Luya kayo akong pamati kung dili ko kainom og Santon Plus Coffee Mix. Gabalo niyo ko ane kay piling na ko alerto kayo akong lawas o panghunahuna. Kini ang sikreto na mga driver. Santon Plus Coffee Mix.
2: Santon Plus Coffee Mix. Himo sa natural nga ingredients. Mangustin, manunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mapalit sa mga butika.
3: Ang pinaka-epektibong kombinasyon, mutomar og Santon Plus Gold Herbal Capsule og Santon Vitamin C. Ubani sa pag-inom og Santon Plus Coffee Mix. Ang Santon Gold Herbal Capsule, Santon Vitamin C ug Santon Plus Coffee Mix mapalit sa mga soking butika sa Mercury Drug, TGP ug South Star Drugstore ug para sigurado nga epektibo, pangita ang tatak Yes to Health. Kini aprobado sa Food and Drug Administration. Kini ang inyong higala sa programang The Secret of Health, Dr. Remilito Oy. Manghinaot ko nga ang Ginoo mopaayo sa tanan ninyong mga balatian.
2: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
1: Cease the pain. Sakit ng ulo o katawan, lagnat man o pananakit. Cease the pain ang sagot. Paracetamol para sa mabilis na ginhawa. Cease the pain. Relief na maaasahan. Santon Plus Gold Coffee Mix. Alaga sa katawan sa bawat higop. Mag Santon Gold Coffee Mix. May mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione at collagen. Lakas, proteksyon at ganda. Santon Gold Coffee Mix.
7: Kabalo ba kamo nga ang Santon Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas busa ikaw. Aduna kabay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtui ang Yes to Health Clinic sa Davao, Cell Paul Building, door number 3, GSIS Heights, in front of Kawayan Drive, Bantay Bata, Matina, Davao City. Adlaw-adlaw, libre ang check-up og konsultasyon gamit ang special machine nga mutabang aron makita ang mga nagluya nga mga organo ug nagkulang nga mga bitamina ug minerales sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan ug dapat kaunon nga mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural healthcare.
8: Mga katropa, available

0: XFM.
1: XFM.
2: Kaklarik sana.
3: Exciting!
4: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
5: Marietta Villanueva, thank you sa Santon Plus dahil gumanda yung pakiramdam ko at saka hindi na sumasakit yung katawan ko sa UTI. Maganda na yung pakiramdam ko at hindi na sumasakit yung gilid ko.
6: Hindi na kasi ni Iyo. Mayo ang Santon Plus. Lima na tinik na tuwid na dili ko makatulog dahil yung baon niya. Mayo na kong tulog. Magdamgo na good ko. Kanya ito dili man. Basta mag-iwan ko sa Santon Plus.
4: Kamusad? Mag Santon Plus Herbal Capsule na.
7: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
8: Ako dahil si Nelson Timpo, taga Samal Island. Ako dahil usa ka trabahante sa Davao City Water District. Ako na-assign sa field. Ang akong trabaho, hago kayo. Pero nakabati ko sa radyo nga naay copy daw nga Premium D3 Coffee Mix. Ya camera kong trabaho, kapoy yung kay pag-uli. Pag-testing ako, tulog kaadlaw na akong gamit. Ang akong kakapoy sa akong trabaho, nawala. O ang akong mga pamaol, mga sakit sa akong lawas, nawala sa busa. Epektibo din yung copy day, yung Premium D3 Coffee Mix. Kamu mga kauban akong trabahante sa Water District nga nasa field na sign nga ang atong lawas kapoy man kay paguli, distingin yung inom ning Premium D3 Coffee Mix.
7: Premium D3 Coffee Mix.
9: Premium D3 Coffee Mix.
7: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
10: Na, unsa man ang imong giinom? Murag karon pa man ko nakakita anang sudlanan sa imong giinom.
11: Santon Gold Herbal Tea ni pa.
10: Oh, mo ba? Tigamitan man gugoan ang Santon products sama sa Santon Coffee Mix. Doon na din na sila bagong produkto?
11: Oh, pa, maayon ni siya nga imnon kay doon na kini powerful trio nga sangkap nga moringa, turmeric og cinnamon bark nga giuban sa usa ka bag nga makahatag og daghang benepisyo sa lawas. Sa akong nabasahan sa mga pagtuon pa, ang pag-inom og tea makapalambo sa resistensya sa lawas, makigbato sa mga sakit sama sa cancer tungod kay duna kini antioxidant, makaubosab kini sa blood sugar, cholesterol, immune booster, makamanage sa high blood pressure, makabalanse sa hormone, makaimprove sa digestion ug heart health, makaubos sa kahigayunan sa diabetes, makatabang sa pagpaubos sa timbang ug labaw sa tanan, memory booster pa.
10: Aw, oh, mo ba nak? Hala, paimnang imong mama ana ha kay kalimtano nakaayo to. Sige lang og kalimot, sige pa jud og kasuko.
11: Aw, oh, what day sa mood si mama pa? Paimno nato og Santon Gold Herbal Tea. Kaya makastabilize man pud kini sa mood.
10: Ah, sige nak, pagpalit og daghan ana ha kay maisip man din na nato nga superfood. Ang Santon Gold Herbal Tea lain na usab nga quality product sa Yes to Health Wellness Incorporated. Mapalit sa mga pharmacy sa inyong lugar og one click away lang sa Shopee og Lazada.
12: Kapoy ilis-ilis ang habon nga makapakinis ang imo kutis? Luyag mo bala better skin soap nga hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kay may ara ini sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
13: Hindi mapakali sa sobrang kate? Kuto at lisamo ba ay napakarami? Gamit ng Santon Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo, tanggal pa ang nakakainis na kuto. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, magaan. Santon Plus Herbal Oil.

0: Santone Vitamin C. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Santone Plus Gold Coffee Mix. Alaga sa katawan sa bawat higop. Mag-Santone Gold Coffee Mix. May mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione at collagen. Lakas, proteksyon at ganda. Santone Gold Coffee Mix. Cease the pain. Sakit ng ulo o katawan. Lagnat man o pananakit. Cease the pain ang sagot. Paracetamol para sa mabilis na ginhawa. Cease the pain. Relief na maaasahan.
0: Kabalo ba kamo nga ang Santone Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas busa ikaw. Aduna kabay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtui ang Yes to Health Clinic sa Davao, Celpol Building, door number 3, GSIS Heights, in front of Kawayan Drive, Bantay Bata, Matina, Davao City. Adlaw-adlaw, libre ang check-up og konsultasyon gamit ang special machine nga mutabang aron makita ang mga nagluya nga mga organo ug nagkulang nga mga bitamina ug minerales sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan ug dapat kaunon nga mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural healthcare.
2: Mga katropa, available ug pwedeng mapalit ang Y2H products sa nagkadaiyang parmasya ug butika sa Davao City sama sa mga musunod: Rojon Pharmacy, Suiho Pharmacy, Sizel Pharmacy, Userl Pharmacy, AJM Turil, Breya Pharmacy Mintal, Health Med Mintal, Bench Pharmacy Samal, Butika Liana, Princess Dis Kabantian, Pharmacia Eva Tibungko, Wise by Turil Pharmacy, GU and Den Pharmacy Sandawa, GU and Den Panakan, JT City Pharmacy Puan, Johans Pharmacy, Herlin Pharmacy Saksa, Rollins Pharmacy Samal, ug Golden Drug San Pedro.
3: Kaklarek sana!
4: Exciting!
5: Nangita ba mo kasaligan nga cargo trucking services? Ayaw ka balaka, aniya na ang DX Trio Trucking Corporation. Anda mo serbisyo para sa pagbiyahe sa inyong mga produkto sama sa abono, simento, bugas o construction materials. Safety, paspas o garantisado nga maayong serbisyo ang among prioridad. Sigurado nga maabot sa hustong nga oras o gustong kahimtang ang inyong mga produkto o kargamento. DX Trio Trucking Corporation, kasaligan nga kauban sa inyong negosyo o pagbiyahe sa mga kargamento. DX Trio Trucking Corporation. DX Trio Trucking Corporation.
6: Ang DX Trio Trucking Corporation ay mutang sa Farmville, Ilang, Davao City. Pagkikitay lamang ang mga tagdumala nga sila si May o Danny De La Cruz.
7: Kaklarek sana!
4: Exciting!
8: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
4: Kaklarek, Ana!
9: Exciting!
4: Exciting!

0: in Davao City. XFM 89.1.
1: Life Talk with Angel Hill, skin therapist, beauty, health and wellness.
2: Health and wellness.
1: O garon, ania ang inyong angel.
2: Angel Hill.
3: Ayan, kumusta nga itong mga Sunday karon? Opo, mga na ni karon atong finale sa ato ang final episode ng ating Life Talk. Opo, ang ating segment. Opo. Ay mga katawa, panagandang salamat sa pag-uban-uban sa ato ng almost 4 months tayo na uban-uban kada Domingo alas 6 hantod alas 7 sa kagabion. Nagandang salamat sa inyong pag-uban-uban sa atong Life Talk with Angel Hill, Beauty, Health and Wellness. And ngaroon naatay makauban mga katropa nga atong na finale episode. Gaano madyod nga nagfinale man ako sa akong program. Kay tungod kay naatay himuon nga bag-o sa atong programa sa Life Talk with Angel Hill. So naana na dira ang beauty, health, wellness ug life. Kinabuhi atong pag-usapan nga kinahanglan atong pangandaman atong kinabuhi mga katropa nga dili ta kanang pag-abot sa panahon nga kanang matulala na lang ka nga unsa man nga niabot ang munaani nga mga sitwasyon na atay mga bisita karon mga katropa. Oo, na pareho pud mi no nga nasa to ang new journey sa itong kinabuhi. I-congratulate din ninyo katopang Angel Hill, ang atong life talker. Oo, na bago na kita nakapasa sa ito ang being a new financial advisor. Palakpakan! Ayan, palakpakan mo mga katropa, no? This is the new journey of my life. Opo, na magiging blessing sa ubang tao. O karon na ito ang i-welcome ang atong mga bisita. Ay pakilala natin ang ating unit manager. Ayan, Ian Camera Ecos. Ayan. Of course, ayan, ang atong unit manager, magpakilala din siya later. And then, of course, ang atong kauban po din sa mga kulba-kulba ang kauban na congratulations sa new financial advisor, aka Mams. Magpakilala din siya. Ikaw muna, UN, pakilala ka sa imong kaugalingan.
4: Hello mga tropa, bright morning po sa lahat. I know it's an evening, pero it's always good to know that there's always a hope in the morning. So, ako po si President Gina Leia. I am a manager candidate po sa isang young company.

0: episode, mga katropa. So, ayan. And of course, ang akong, ako ang talagang sabay mi din na ng kamot na dinilalim. O, oh, dinilalim. Ang gipagdaanan, mga katropa, no? Ayan. Sige, sis Mabs, pakilala ka.
1: Ay, may hapon, mga katropa. So, naradyo ko karoon rin sa inyo, Hang Station. Then, thank you for inviting me, from Angel.
0: Yes.
1: So, congrats to you din.
0: Yes, congratulations to us. Ayan. Oh, this is our new journey and very, ang grabe, ang cool ba, no? So, grabe, being a financial advisor, dili ko na nakadali kay sa VUL pa lang, na simplang me, and then sa, nakakamasala dyan me sa trad. So, muna siya katropa, nga nung naaman, finale episode sa atong live talk, kay, mauna nga, naatay new journey nga to be a blessing to other people and mubalik na punta kanang naanatay kwento para giunsa nato pag penetrate a new world para doon sa magiging blessing ta sa each individual or kada Juan de la Cruz nga naapay opportunity able pa nga mukuha og kanang ginatawag nato og life insurance. O kasi I am a great believer, mga katropa, kanang life insurance. Noon pa man naanagyog ko'y pagpakabana sa akong ugma, pero dili lang yun ako natuunan o ganaganing importansya nga dito na ako na realize nga katong na ano na ako naka-experience na ako o kinahanglan jud na ako ang life insurance during sa akong accident. So maminaw kita sa mga testimony o lalo na diri sa ato ang mga bisita karon nganong naamanta ari nganong niabot man ta sa punto nga kanang kaning life insurance. Oh, like ito pagutana nako kay ano no kay Ma'am Chris. Oh, Ma'am Chris, ang akong pangutana, unang pangutana no nga kanang unsa man ka importante gyud ang insurance, ma'am, sa usa ka individual. Sige.
2: Thank you kayo, Ma'am Angel. So ang isa ka insurance man gud, importante siya sa isa ka Juan de la Cruz tungod kay kitang mga tao man gud. Diba, gipanganak ta, nabuhi ta, nanimkamot ta, breadwinner ta sa atong pamilya, and then, naagoy mga sad events sa kinabuhi. Isa lang sad event, SADD. Muna ginatawag na, S stands for sickness, A for accident, D for disablement, and the last D is death. Kana sila nga mga butang mo na ginatawag na life uncertainty na dili na to kontrolado o usahay, wala lang ta nagpakabana kay tungod sa kabisi sa trabaho, sa atong mga priority o sa atong pamilya. But there again, kana mga sad events, kailangan yun na to na siya pangandaman tungod kay nanginahanglan na siya pinansyal. Sama sa giingon ni Ma'am Angel, nakaamgo siya katong na-aksidente na siya. Usahay ang mga Pilipino manggod, late na ang response pag-abot sa mga panghitabo. Ang mahitabo manggod ani is late reaction na ta. Diha na ta makamata pag naig-a na ta. Kumbaga, diha na ta managang kung igo na. So, which is mali yun na siya. Para sa kuha, as a financial advisor, future ready yun ta dapat. Kailangan ikaw mismo naghatag ka o kanang nag-set aside ka o kwarta para sa mga emergency sa itong kinabuhi. Motong mga sad events.
0: Ayan. So, no na, kita no mga katropa nga nagapaminaw karon, opo, nagapaminaw karon sa atong programa. This is really kanang timely gyud sa ko ano nga nung kanigid akong gipili nga finale na ko nga episode, mga katropa, kay tungod gusto na ko nga kanang naatay impact ba unsa man gyud ang impact o legasiya nga mahatag nato sa usa ka Juan de la Cruz nga maunsa ka ba kanang ay, kato siya, kato si Ma'am Chris, o kasi Angel, o si Mabs, kanang gitagaan niya, o kana ganing hope ang usa ka tawo nga nag-graving o mourning sa pagkawala sa usa ka individual, lalo na breadwinner, no? Na ay kanang mobiya mata aning kalibutan na we are not talking just death, mga katropa, ha, kay. Sa life insurance, naa kita'y mga lain-lain nga mga produkto or product or beneficiary na dili lang na ay kanang connotation manggod ka tropa no na ay sus mapatay na po na ay ang mahaya kayo manggod ana ang mabilin ang yaki ka na magkagutang Plaot lang biya ka, Jai. Oo. Diba? Sige, pag-utang more. Oo, kaya kuha ka insurance, Jai. Kaya nga, no, mga katropa. Palautang ka! Oo, kinsa. Daddy po, may storya ta nga dili, ano, may storya kita nga prekapitik lang sa itong dila sa mga Ilunggo, dara nga nagapaminaw, subong. Nga ikaw, kay Lason ba? Tihi Lason ka man! Mao na nga ikaw, nga kada pagkahilason mga damo nga mga utang lalo na sa credit ya, nakaraluoy na imong pamilya. So karon nga na unsa man ay mo istorya na pugka nga ay mahal ginadi ko mention ko ako budget ana kay mo ni mo na naka budget gani ka sa okay okay nga kada adlaw ka nga naka okay diyang 25 pesos to 100 pesos per day. Katropa, naa kita sa aton nga life insurance ya. Nga mali na siya nga isip ni mo nga mahal lang insurance, mas mahal ang kasakit saka mas mahal ang ukay-ukay ngayon mong ginaukay ka na adlaw patropa. Yes. Ayan, diba? Kay ano, kay Sis Mabs, kay Ma'am Chris, na sige daw kada nga kada adlaw nga pila ka sa isa kasimana nga mag-ukay ka na nga may ara ta nga budget na atay budget mga katropa na sa isa ka bulan na ay budget nga 1,100 nga imong baydana dira ya sa imo nga kanon kung asa ka mamili nga programa nga asa ka nabilong na which is insured ka o pila. Jai, but we are talking about millions. Ay, million, mapatay kuya, mapatay, maugani na ang pangutana magkano, ano ba, magkano ka ba? Magkano ba yung cost mo as a person, as a human being? Magkano ba ang paghihatag nimo sa imong pamilya kada bulan? I-calculate nato na annually pila imong madala sa table, round table sa imong pamilya. Oo, ikaw man ang round table, ikaw ang ginakaon, ikaw ang naghatag og pagkaon, katropa, ato ang paminawon ang realidad. Ato ang una-unaon nga dili ta madamag ka. Dili na siya katropa, which lead to talk the real talk. Morish gani siya nga, naani siya live talk and real talk with Angel. Tutirod anay na ni. Kay katropa, ang lingap karon dag na, musunggo kagdugo kol nga mamatay na imong pasyente na ya nga insin nga mabuhi pa mamatay na nga no man wala na masyado budget karon sa panahon karon sa politika. Mauna nga kanang kamo karon nga nagapaminaw na atay mga programa dili ta na agani nga na amidri karon kaning among ako ang pinali episode to enlighten bot pasabot para mahayagan mo sa inyuhang na mga aninipot dira sa inyuhang mga panimalay mura nagkami kahayag manggood mi katropa hayag mag-equals monitor kayo gam salawat ka ito sa itong Zanton Gold Coffee Mix. Yeah. Anyway sa live talk pa rin ito pero sige kay love na huwag Zanton Gold Coffee Mix. Ayun so ingon na siya no, be realistic. Oo. Kanang mag-think tayo smart and ano, kanang ato ang, ay, dili ka mag-una-una nga, ay, ginapatay mo na ginatunglo. Ga, hindi na na tradisyon na nang ginatunglo. Amo gani nga, namatay ka na gani, wala pa kay gibilin, dagan pa kay kang utang, ay, galuoy ang mabilin. Lisod, maayo ni nga, mapahulay man kita, ang kaganda kay dili man kailangan mo pahulay ka sa kani mo makuha imo benefits case to case basis depende na sa imo ha. Like ako katropa kay madali anang akong ginabuhi ya latakabalo nga og madam ag kita in Jesus name thank you Lord. Diba but anyway ready atong heart naagyog koy ako ang ano so nagpa-insure jud ko katropa kay I am a believer so kay ano kay pagmangkot ko, mangutan ako kay Sis Mabs, unsa man ang insurance para sa imo ha?
1: Well, for sa since ang insurance is more na dapat na ito na isipon, ato na siya ang ibang partner.
0: Sa imo ang edad karon sa edad kay ako naaman ko anyway sa edad we're talking about age ha and I'm so 27 but anyway 10 years ago 20 years ago ba 40 years ago yes guys ato na lang I am 47 so I am 47 nakilala na ko ang life insurance when I was my 20s if I do it grantedly, or kung ako yung ginapamunong yun na ako katropa, te, nag-enjoy na ako karoon kay buhi pa ba ko? So kung ako gikuha, nga katong 20 years to pay na ako, ay, gakrayaman na ako subong, kung gano'n. Kaya, katropa, mamagwede siya nga, pagmahay akong naangkon, nga kamo dira nga nagapaminaw karon nga naapa mo sa mga edad, nga mga young professionals, o kanin like ako retirement, ano ba, dulong na ko sa ko mga, dito na ko sa ko ang age, ano, ang kanindot, ani katropa, you need to learn from others' mistakes. Like ako, nagkamali ako, during na naapa ko'y abundansya sa akong pangita, healthy pa ako ang ano, wala na ako na ginaisip. Munang naako karun diri, never too late. Sabi, never too late. Kaya nga no, mag-start, mangyad na ang kinabuhi sa 40. Mara kayo kung si Kenny Rogers, KFC, Kentucky, it was started with 60.
2: Yes.
0: This is a billionaire right now. And then, because of licking, ano, ingon ana sa chicken, the Kentucky, ano, maulang na siya nga negosyante, a billionaire, a dollar, ano, nga yung earnings at age of 60. Never too late. Muna na good dag. Kanang ang edukasyon, wala na siya'y pangidaday. Opo. Hanggat able ka, pero sa insurance ga, mas okay, yun nga mas earlier, pero I'm so happy na nakapasap ako, nga never too late na nakilala na ako ang isa ka kumpanya, mga katropa, oo, ng edad ko sang 28 years old. O, 28 ako. Ay, tapos I realize nang nag-edad na kong 47. Diba? Never too late. Parang gagaling ko tungtong. Nadagan akong ginapambatiyag ng mga sakit katropa. Buti na lang kay dili siya severe. Migraine lang. No? So, ito sa edad ni, ano, ni sis Mobs. At your age, naka sa early 30s? 20s? Early 30s. So, early 30s, o lalo na ikaw, 20s, 25, pag-graduate mo lang, trabaho mo lang, alam nyo, set aside, 25 pesos per day? Ang imong sweldo, pila. Kalik imong sweldo, starting ka, kasi professional ka, butang na to, 600. So, start na to, mga minimum. Kanyang musik ka, 600 ka, tropa, tapyasan mo na nag-bind 5 pesos, tapyasan mo 33 pesos kada adlaw, mauna nga na maminaw mo sa lalo na sa mga financial advisor na kanang hanay nga mo ansa sa inyo ha kay diha nag-start ang inyong brighter future. Yes, ikaw ano sa imong nga edad karon ang life insurance sa imo ha ano ka murag dito gyud ka sa paano nimo na realize na this life insurance kailangan na ako ni sa ko ang kinabuhi or gusto ko aning journey sa akong life
1: for the experience. For the experience grabe yun na before ha, kung makadungi insurance wala lang na.
0: Yes, that's true.
1: Kung wala lang siya ba thinking ni mo na ang insurance is mauna din na siya ang pwede kayo ni mo nga
0: yahay kayo ang ano. Yahay kayo ng... Yahay kayo ng nabiliin kay... Hindi ba? Yung parang negative ba ang connotation sa ano? That when you realize na pag muabot na...
1: Pwede siyang tabang,
0: no?
2: At saka, actually, to add lang po, dili lang siya about pamana sa imuhang mga beneficiary. Even you, ikaw, pwede ka magkaroon og living benefit, ang tawag. Living benefit na, if in kaso, ang isa ka breadwinner, masakit. Siyempre, pag masakit, expenses sa bills, hospital bills, tambal, professional fee, doctor's fee. Asa man ano yung panguwaon na ikaw mismo na breadwinner, di man kakaduty naman ka sa ospital. So, ang benepisyo na sa insurance is ang living benefit ni mo, kung naakay critical illness benefit o hospital income benefit, magamit ni mo ito siya na claim para magpatambal sa imong sarili. Kumbaga, sa kusgan pakakaroon na nanarbaho as a breadwinner, kailangan ka mangandam kay ang mahurot ang kusog, masakit ka puhon, naakay kwarta na ikapatambal sa imong kaugnayan.
0: Tama. So, ayan. So, ang ano na to, no? Ang kaninga to ang hisgutanan nga insurance, ano, insurance policy, kaning daghan kaayo o ganang awakening ni sa tuwa mga katropa, no, kanang nagapaminaw karoon sa lain-lain nga lugar, no, asa man ni madungog sa inyong podcast o sa inyo ang mga Facebook, no, mga katropa, lalo na mga OFW, yes. Muli mong luhaan diri, kaya nga, no, one day millionaire ka, muli mo diri, mura mong si Kinsa. Oo. Pag nahutdan mo kwarta, mura mong daunsa. Na naman, OFW din ako dati. Mm. Pero, hilaso naman ako na OFW, kaya pa-cute-cute na yung pa-charming ko pag-upagawa, para maging ko to sa Japan. Oo. Hiya gozaimasu, konnichiwa, yoroshiku onegaishimasu. Chas! Seriously. But anyway, mga katropa, kana ganing ikaw, gikan ka, like, ikaw OFW, lahat ng mga OFW, put on your mindset, mga katropa, no? Kanagapaminaw ka rin sa to mga OFW, na kaning pag-akuha na itong insurance, this is a protection. Pag-abot sa panahon nga wala na kakatropa, humot ka, may pila ka katuig nag-abroad, siyempre, pag nakadalis Pilipinas, makuha ka insurance, kaya mo pirmamang ka. Hindi rin na nagabayad na, siyempre, gikan ka sa abroad, padala ka payment. Kaya di rin forever, katropa nga na, habang nagtrabaho, paka-able, paka-salaing nasod, na di rin, nga nagapundok ka nga just in case nga gusto ka mapahulay, gusto ka after 20 years, oo, na anak kay mag-dividend ka na, na anak kay, you are insured of kanang pag nagkasakit ka ni mag-alaga, sa'yo mo kay kabalungan na akikwarta. Oo. Sure. Na nagtatrabaho ka, all of a sudden, with networking, network marketing. Ako, I am a network marketer. Oo, ganun sa ano. Shoutout sa Ivor Nation! Ivor Nation, akong Fern D Vitamin D3. Ato'y sigway mga tropa. Ang Fern di Vitamin D3, ang Fern Active, and ang Milka. And of course, kaning Ivor katropa. Isigway lang nato kay mo na part gini sa akong journey. Being an iFern Nation, being a team builder sa iFern, ito talaga itong product na ito katropa, masasabi ko na ipaglaban ko ito hanggang sa dulo ng walang hanggan. Kasi walang nga, this is the number one company, of course, for me ha, sa network marketing, the iFern Nation, it's a billion company. It's owned by amazing Sir Tumanitan na isa sa mga mentor ng Go Negosyo. And of course, ito si Sir Tumanitan, gusto niya na every Juan de la Cruz na magkaroon ma-experience ang earn a million. Okay? So, millionaire yun na ka, wala ka nakuha insurance. Oo. Now, what if ako, naka-experience ako mga katropa na disgrasya ako, nabigyan man ako ng company ng 20,000 kasi meron incentives ang company na pag you are a member sa company, like 7 accounts ka, the 7 accounts ako, na this 1 year lang for free, wala ko na baydan ato kay mo lang to ang kanang murag pasalamat sa kumpanya. So nakakuha ako 20,000 kay na disgrasya ako dako kay to tabang ang diri sa to naman sa insurance ya pag syempre ako koma ko ato naunsa ko ato di makakuha gid ko ano ato kanang illness hospital income benefit. So anyway mga katropa, dili man ta magunsa nga kita kay lalo na sa mga network marketing, no, nga grabe ang daily grinding nya, wala kay peace of mind, ang imuhang income ginaruling-ruling lang nimo. So naatay programa diri sa ato ang sa ato ang life insurance katropa, no, na affordable. Oo. Mag-usap tayo. Interesado kasi manukto ko sa inyo ang anong paminaw mo kay ngano baka in times na nangungulit ang usa ka financial advisor dili po nga porke makabenta. No, Ma'am Chris, yes, and yes, sis ma'ams. Yes. Para ni sa atua. Makulit man in due time, mapasalamaton kita nganong gikulit ko ani, nganong gikulit ko ani. Right. Kay ngano kumingong ka nga, ay, mabuhi pa ko anak, we don't know when we gonna pass away katropa. Nga naman, kay, ang ato ang lawas atong kapital, abusado ba ya ka? Abusado ka, kay, sige kang soft drinks. Oo, sige kang kaon og why? Kanang lamian nga pagkaon nga, daghan kay kolesterol? Opo, mauna niya. Sige pa dyan kang inom og mga, unsa may inom, ginainom. Kanang stress, ginainom na yung mabuntag o to hapon. Gamay nga sipit buto, masukod na yung ka. Ah, diba? Alam niyo katropa, ang atong lawas sa kanamo sa health. Ang atong lawas na ana siya unsa? Cancer. Our body has already cancer cells, ha. Oo, unsa may ginakaon sa cancer? Number one, kulang og tulog. Kanang graveyard? Oo, graveyard. Graveyard katropa, tama sa ilong ko. Ay, so mga katropa, tapos sigoy lang. Ayan mga katropa, ikaw na rin mag-undi siya. Kanang graveyard, o alang mga call center agent. Anong kinahanglan ka mo mag-inom sang vitamin D3 ng Fern D, Fern Active, and Milka? Kaya nga, ano lawas sa inyong kapital? Dagan kayo, ay di ko mainom, anak. Ganong dagan kaayo nagasakit ng mga call center agent? Ay, walay vitamina. Dili mo nakapainit sa adlaw. Kaya nga no, syempre nagatrabaho ka mo. Nagatulog ka mo ga-adlaw. Baliktad ang inyo ang live. O, nakaroon ako, nag-skin peeling ako. Ay, sasangganda ng skin. Ayan, nag-skin peeling ako. Alam na, magpawulad ko sa init, ya. Nakakabdusakdos. Kaya ulak-ulak ako vitamin D. The good thing of our vitamin D is the number one vitamin D3 sa buong mundo. Take it or take it.
2: Yes.
0: Pure, ha? Pure. Ginareseta, PRX. Oo. Nasa, galing ang ato ang raw material sa Glambea, Switzerland. And our, kanong kagaling ang atong product. Oo. Kumbaga, world class tayo. World brand awardee tayo. Ipaglaban ko yung ginareseta na yan ng mga more than 1,000 doctors all over the Philippines. Ganong kagaling ang product natin. And ito, isa dito, nagtanong-tanong ito si Ma'am Chris. Ayan to, user ito, and yes, drinker ito ng Fern D, vitamin D3. And the best. And of course, our moms, ganina, before me nag-take dito sa mo ano, ang mata, oo, panda, pero ginalagyan natin ng eye cream.
1: Yes.
0: Oo, yung eye fern ng eye cream talaga, katropa, ha? Instant, seconds lang. When you put it, nako katropa, pag nalagay, because unsa may ka ng raw material sa to ang eye cream. Ang eye cream natin katropa ng eye fern, it's all vitamins. Okay? Lalo na expose ka sa mga radiation, naka sa camera, like ingon ani nga camera, nya spotlight dirang dapita, makeup diri, nya radiation, ginadulog pa na nimo, ang imong mata, wala naging pahulay. So, relax lang few seconds, lagay mo lang ito. I-massage ka, tropa, ang pagbutang, gamay, there is a ring finger, tapos itap, ganyan, and then the other side, and then sa top, that is circular motion, that balik, outside, up, ingon, ana, ang pagbutang. Dili kitik tuyok ni mga marambol na, yeah. So, ana, pataas. Ya, diri a, ayan. Diri a, ana. Muragi ana, diri ana. Oh, do chinita lang ito. Ya, tiyas! Kaya wala ko lashes. Ayan.
1: Wala ko na chinita.
0: Ha?
1: Wala ko na chinita.
0: Ayan. So shout out ako sa ko mga ano ha, sa ko mga sponsors like Wispy Beauty Salon. Daghang gayong salamat sa pag-uban-uban sa ato ang programa sa Live Talk and of course sa TSK Tabayan sa katropa nga naga palagi nagapaminaw every day and sa tong weekly na Live Talk with Angel Hill. Dili jud ko makalimot sa inyo mga katropa na naga-monitor mo pa kada weekend sa ato ang programa sa Live Talk. Opo. And then of course our mga bisita then sa imuha Ma'am Chris yung ingon ani no na insurance is very important and then sa ato sa kinabuhi sa usa ka individual na explain naman to it was explained well no na like if you are a breadwinner ikaw ang nagahatag o pagkaon sa round sa inyong table. Opo, so kailangan gyud na protektado ka, no? So, ang ano dito is unsa man siya kanang murag makaingon gani ka nga kanang mali ang ano ba na dili na ko kaya. No. Kaya nato, kaya maga nato ang kantidad lang, no? It's just an ukay-ukay. Ukay-ukay na 25 pesos kaya ang ukay-ukay karon 50. O na may tag 30, o makaroon ng tag 30, o dito tas 33. Nakapoy ukay-ukay nga brand new niya, 180. So, imagine, ingon ana lang ka-affordable lang ato ang mga programa dari sa ato ang insurance. Ayan. And of course, ang sa'yo, Ma'am Chris, what is your legacy na pag once maalala ka ng iyong mga kliyente, like ikaw, you are in how many years na sa insurance company?
2: I am 3 years na ngayon sa number one insurance company.
0: Yes.
2: And blessed kay ko, Ma'am Angel, no, kay I live every day with a purpose, Jud.
0: Wow.
2: Although kaniya mo ang trabaho is a very professional work man gyud siya because we deliver the promise of the company. Mm-hmm. So sa mga beneficiary na naiwan ng pamilya.
0: Yeah.
2: And I believe na kanina purpose jud is maghatag sa imong energy kada adlaw kay Samua, nag-educate jud mi kung paano jud maabrihan ang una-una sa isa ka Juan de la Cruz about sa importansya sa insurance. Kasi the concept is ang mga tao man gud karon sa kakrisis sa panahon, they tend to divert their finances sa mga parcel nila, sa ilang
0: yes!
2: mga expenses, sa ilang mga
0: yes, every day nagsa ayan po katropa ha. Nagsa-subscribe ka mo. Like ako, ginakawan ako ng Google. Kana sa emoji cash, ginakuhaanan ako og 169 per month. Oh, 169 per month, pila na nasa isa ka tuig ya.
2: Yes.
0: Tapos, nasigi ko chichirya, sigi ko kaon, wahinungdan, tanawa karon nag-overweight ako, nag 66 kilos ako. Isa na kinabang subong, bloated ako. So, palit na po ko katong ano, dili maayo ka tropa. So, in every time, kung ayaw, daghan ka ay nagmang alibis.
2: Yes.
0: Pero kung nasabtan ninyo katropa, nagapaminaw karon, tok-tok ko sa inyong makasing-kasing, muabot ang panahon, dagko kayong pagpasalamat ninyo sa kulit ninyo nga financial advisor. Paminaw mo, wala na nag-ana sa inyong lugar o ni anak ni tok-tok sa imo karon kay para mabentahan ka, naa siya'y malasakit
2: yes.
0: sa imuha. Sure. But masabot, gipadala na siya sa balaang espiritu para to enlighten you. No, kada magani mga milyonaryo nagakuha magani insurance, unsa pa na lang ka, kita nga, ay ka na napupagota na. Ay sus, Mami Angel, tao na sila'y budget. Ako niya, dagan, may kag-budget sa chichirya. O sige, mga kinabula-bula yung baba. Bisa dagan, nagkikay kang pagkaon diya. Dagan, kasi sige, kagukay-ukay. Kamu gani na, nga, unsay kaya ni mo isakripisyo. Isakripisyo sa nang imong soft drinks. Isakripisyo sa nang imong mga chichirya na nakadaot na sa imuhang lawas. Oo. May ka nga, kung ingon ani nga, ay akong income, ani mo na pila man gina imong income kada adlaw. Ay, ingon ani kay, para man ko self-employed man ko, ingon ani ang ibutang sa imong pangutok. Nagalakaw ka kada adlaw. Nagalakaw ka kada adlaw. Daghan kay kang mga anak. Ikaw lang ang source. Mag-set aside kag 33 25 pesos para sa imong insurance. Ma'am Angel, na ay, ingon ana, naanas mo ah. Naana sa number one company. Wapod ko kabalo sa uban, pero naana sa mga katropa. Munang mayang ko nga, ang there's, kung masabta ninyo mga katropa, sana sa mga lugar diha, nga namura karoon ng, nag-ano na ilang mga dughan, add to mo, i-add me ninyo kay, ano, kay Ma'am Chris, or you can add me.
2: Yes.
0: I-add nyo ako. Anjali Hill, A-N-G-L-Y-G-I-L, sa inyong mga Facebook katropa. Kay nga ano, diha ta mo matagaan or i-follow ninyo ang Live Talk with Angel Hill. Kay tanang ganap na ko sa makinabuhi gikan sa Panagat, sa panglampas din sa kabukiran, tanan na lang katropa, pagpagwapa, pagpamaayo sa espirituhanon nga mga mga pangutok, tanan na lang daltan. Muna ginaingon katropa na being a solo parent. Hey, shout out sa mga inahan karon nga kadang nanay ug tatay no, kay ako solo parent man gyud ko since I was gipadako na ko ako mga anak sa akong sariling pagpaningkamot.
2: Yes.
0: Kay tungod kay during sa time gilamian man kag wa man kanaguna-huna kay murag sige ra bas go ra sis bumba, pero mga katropa dili lalim ang mahimong inahan na unwed mother bisan pag gikasal ka irresponsible man pud imo hang imong partner. So mo na ginaingon kamong mga kababaihan nga nagapaminaw karon nya gusto ka mukuhag ingon ani nya wala kay kwarta nya daghan kag mga koneksyon, magistorya ta.
2: Yes.
0: Magistorya ta kay ngano diri tudluan ka unsaon pagdiskarte sa kinabuhi nga naka-insured ka ang imong pamilya. O ikaw mismo mahimo kag blessing sa ubang tao, nga sabi nga ni Ma'am Chris na kaning diri ang ligasiya. Oo, kay siya 3 years naman siya ani sa kaning sa insurance company no. iyang i-share ang iyang experience nga katong gihatagan niya ang usa ka pamilya nga gitagaan niya og cheque nga buo nga katong nahatag niya sa pamilya. Unsay feeling ato Ma'am Chris nga on morning ang pamilya tapos nihatag kag cheque nga nagtaging ting og isa ka milyon. Isa ka milyon gitagaan naa na sa kasket. Nakakasket pa? Nakakasket pa gihatag? Gigunaan na kabili sa kato ang number one company katropahan na insurance. Nakakasket ang ibang sabihin naa sa iyahang kabaong ang ato ang nagpa-insured, no? Gitagaan og cheque nga 1 million ang usa ka mga beneficiaries. Isa lang pod katropa. Usa, 'di ba? Istoryahan mo sa inyong financial advisor ana. Ako na ang yung koy ginatawag nato og last will and testament.
2: Yes.
0: Kay ngano? Mga why mga ni husband jin ko pesos, unsa nila ka nang milyon? Lalo na ayaw niyo gibinipisari ng inyong banang nga tampalasan nga palahubong. Dito sa tao o sa anak, ana niya na agig kay imong kumari, imong ano nga kada o sa spiritual leader nga na ay pinirmahan nga siya ang mudumala sa kaugmaon sa inyong mga anak. Kay ang bana, isa pa na ha, pagmamatay ang asawa, ang bana, mukaring kengyo na! Ay, sorry po. That's my experience. Dili ka na ka experience ko. Buhay pagani ko, gito rotot na ta. Anyway, dilitanan. Dilitanan. Dilitanan, pak-an. Just, bitaw ka tropa, no? If we're talking about insurance, we need to have a last will and testament para sa nabinlan. Like ako ang mga anak. I know that mahilig sa beauty care ang ako ang unika iha wasin hook doon niya ang million ko sa pampalit ng makeup na diba so mga ganon so na ay ginasat aside nga trust fund not butang sa trust fund yes. Pag-abot sa college yes. Kwaon nagmakauyab no? Kung makauyab o tampalasan nakabalo nga na ay trust fund katropa ayan ingat mo sa mga kanawang kada po chat out po mga katropa. Na live talk ito eh. Kaning tingat po mo sa mga inyohang mga kapartner ha kay naapoy mga lalaki nga lami kay magpaikot. Oo. Lami kay magpaikot eh mo na ka og gatasan. Ay sis, proven na tested kay nakatropa. Baga ay na kay ako naka experience ko anak. Anyway, I learn. Ay sis, I learn sis. Ayan, Ma'am Chris, ay mo ang katong unsay imong baliktayo dito sa katong paghatag mo din mo

0: sa isa ka kliyente. So pag deliver na ko ato sa pamilya, sa mama o sa mga bata, sa ako ang kliyente, nakabati gyud ko o kanang nakabati ko ba na I know na kung asa man taron si client para malipayon siya na at kisiya na naa siya'y liandam para sa iyang mga anak. And sudden man kayo ito iyang pagkawala.
1: Masa to, cardiac?
0: Yes. So, healthy si sir. Healthy si sir.
1: Ida na si sir ato.
0: Ida na. Mga early 40s pa si sir.
1: Oh my God! So, nakuha niya iyang policy. Yung yes. Ano, so, program.
0: Si sir is a normal lang na empleyado and then nag-save siya para sa iyang insurance na policy. And almost 4 years pa siya nagbayad.
1: Wow!
0: And used to pay ang
1: pila iyang, ano, pila iyang monthly at that time.
0: Actually, ang ginahimo niya is nag-set aside sa everyday o 100 pesos.
1: Wow!
0: 100 pesos para sa iyang plan kasi 1 million
1: ka. 2 million to? 2 million?
0: 1 million. Na-asay 1 million pa na critical illness o na-asay 2,000 per day na hospital in Cambridge.
1: Pero bigla na. Bigla to.
0: In replacement ko sa iyang trabaho, kung masakit siya, maalit siya, na-asay allowance hospital. Income sa hospital niya po in replacement sa iyang pag-off sa trabaho. So, ang nahitabo ako is, ayaw mong ingon, sa time pa, way back 4 years ago, ang ingon niya sa mua, sa kuwa, personally na, gusto na ako na makapadayon gyapon sila kay ako raman ang nagtrabaho diri sa among pamilya. Kung mawala ko, simba ko, na ako'y ikabilin sa ilahan na makalahutay silang pila ka bulan para
1: makapadiskarte, makapanukan.
0: Yes, mabuhi silang pila ka bulan ba sa ilang mga needs. Kay ang atong mga needs, manggod mga katropa, ang bill sa balay, dili manggod na siya muunang pagkawala ko nimo. Mupadayo na siya.
1: At saka yung burial.
0: Oo, ang burial, ang pang-college sa mga bata.
1: Pero ang 1 million ano, katropang Ma'am Chris, no? Katong 1 million na iyang insurance atong iyang covered. So sa 1 million like sa dito gikuha ang burial, no, gikuha dito ang ano, wala pa yung mga utang ang ginabayaran.
0: Mas nakahilak ang misis kay wala siya kabalo na nagkuha.
1: Ah, so that is
0: ang iyang gusto manggod is kana
1: ma-surprise.
0: Dili man sa ma-surprise pero gusto niya na mawala siya sa kalibutan na dili burden ang ibili niya sa iyang pamilya.
1: Wow. Yun dapat, mga katropa. Muna dapat, mga katropa, no, imagine na 100 pesos per day ang ginaset aside, lalo na mga sa mga self-employed, o lalo na sa mga, like sa mga call center, dago kayo ng mga sweldo, katropa, no. So, dili ta magsalig na ay HMO ang inyong company, ha? Kasi ang HMO, dili man, o lahi ba ng HMO, then, oh, sige na, kung matigo ka diyan, dahil graveyard ang imong hang, ano, ang imong trabaho, wala po kayo inumin ng vitamin D3, ng iFern, wala po kayo Fern Active, wala tanan kay, ay, wala ko'y budget, ana, o niabot ang time nga naningili mong lawas. Wala ko'y ka nag-save. Karun, luhay ka, ayok ka, kay nga no, kailangan ka ihaya ng isa ka bulan kay para makapalinga. So, ingon na, ana, may maho ka pa tayo, kay masigya pa ka luhay, kay mauna. So, wala man ka nagapaminaw. So, muna ginaingon sa inyo ang mga katropa, nga ang pagpangandam, nga maayog yun na, nga mangandam ta, nga wala pa nag-abot, kay para dili ta magiging burden sa ato ang pamilya. O, bisan pag naa kay kwartas bangko, bisan pag naa kay kwartas sa bangko, o, wala ta kabalo ba nga, add-ons din yan, pero kaning mga naagani sa, ano no, naanagi mga savings, so naanagi kwarta, millions, mukuha pa gani yun na sila. Kay tungod kay, they have the, ano, nakasabot sila unsa ka-importansya. Naamang kakaroon, naamang kay tindahan, naamang kay sari-sari store, naamang kay mga self-employed mangka, no? O mga young professionals, retired. Mga retired. O kay retired, kaya naman, retirement fee. O kanang imong retirement, kuhaan na sa ta, kuhaan na ni mo o kuhaan.
0: Yes, ang napod ko'y kliyente, ana, alam.
1: Yung sa retirement.
0: Siyempre, pag nana ka sa peak sa success sa imong trabaho, naguna-una po ka na moabot po ang panahon na mawadan po dahi ka, gusto kong matigulang po dahi ka. So, mo din yung problema sa Pilipino no na, if bata pa ka, okay pa imong income, kusgan pa ka, pero if matigulang na

0: ka, malas na imong opportunity, pag dili ka andam sa imong pagkatigulang, magiging burden pud ka sa imong mga anak, which is mo na ang traditional sa Pilipino.
1: Mojo.
0: Na ang anak yun ang most sustain sa senior citizen na parent. Dili man sa tanan po, no, pero mo na ang naging kultura din sa Pilipinas.
1: Yeah, yes,
0: sa panahon karon, ang mga batan-on karon, nagasugod sila, mga young professional, nagsugod na sila sa ilahang insurance with retirement, kay nagatuo sila na nobody will help them when they get old.
1: Yeah, that's right.
0: And ang expenses sa mga senior citizen, mahal po doon.
1: Yes.
0: Kahit discounted sila, mabayad man sila tambal, mamimiti manggapon sila, pero wala sila, di na sila pwede magtrabaho.
1: Yes, tama. So at least kung like inguna na natay program ana about sa mga senior citizens, so we're gonna talk about it.
0: Yes,
1: so,
0: nakay pension.
1: So mga katropa, no, sa ato akarong nagkapaminaw nga able pa habang able ka pa katropa.
0: And healthy
1: ka pa. Able, healthy, nakatrabaho pa ka, makadiskarte ka pa. Ako sa kuwa, habang ako kaya pa, I will survive, gagawa ng paraan. Pakagawa kay ka ng paraan kay gusto ka magpagwapa nga bisag naglisod na ka. Unahon yun na nimong pagpagwapa ng imuang si parcel diha. Halos every other day ka nagpaparcel. So mga katropa, kanang imong ginabayaran diha, maunay dili naghatag ni mo. O pansamantalang kaligayahan lang na, pero dili na mubayad pag in times. Maningil na ang imong lawas diraa, kay puno pud kag burden, kay ngano na puno man pud kag pangutang dito. Okay ra gyud mangutang kag ibayad sa imong insurance, kay ikaw matay chi ka dira, whatever, oh na may uban nga mangutang, kay ibayad sa utang, kay mangutang, oh na cardiac arrest. That's reality. Anyway, daghan kay salamat sa atong check-a no, sa Alexa Imoha, sis Mabs, ikaw Alexa Imoha ang ano, kaning atong pangutan niya ni yung legacy, the being a new, bago pa tayo dito, nasa very ano pa tayo, mga
2: fresh,
1: kanong fresh pa kayo tayo sa ato ang journey, sa ato ang being a financial advisor. So mga bibi pa tayo, ikaw sa imuha nga, kung ikaw kay aabot tayo dito ng this is my career move, like ako, a career move ko ito, ng parang retirement career move.
0: Yes,
1: ko ito.
0: Yes.
1: Why? Because I'm in my late, imagine, nasa late 40s sa kakatrawa. Ay, I'm so pretty! Tiyan! O, sabi, I am 47 years old, sabi nga ni Kuya Ala na, oh, huwag na mag-itinan, pinali ko na kuya eh. Ngayon na pag-boot. Anyway, 44, oo, ina, 44 minutes after, magano na, magwa 1 hour na lang itong check-a katropa, no? Imagine ha, kumbaga sa ko, finale career ko itong being a financial advisor na at age of 47, nakapasa po tayo ng being a financial advisor na hindi siya ganun kadali, mga katropa. So, Lexi, ang ako ang buddy na si Mab sa 39, so nasa late 30s. So ako late 40s kasi I'm going to 50 na. Ay, I'm so happy with myself. I congratulate ko kayo, mga 50 kayo, kaunon ko mo. Golden na ako na.
2: Pressure sila mo.
1: Oo. Ah, diba ba pressure sa ganyan? Diba? Sabi, mga katropa, like sa kanya is early, nasa sa late 30s, I am my late 40s. Like never too late, katropa. Never too late. As long as able, I got an accident, I was comatose, my cerebral contusion, my brain cells. But glory to God. And of course, ginamit ang iFern product na to sustain my brain cells. Fern Active and Milka, I'm a power testimony of the product of iFern, mga katropa. Nga naman, because of my cerebral contusion, I lost my memory. 2 years, I lost my memory. Mayroon akong yaya, nagakuyog-kuyog sa ko, biglang mawala ko sa sarili ko, hindi ako makapag-isip, but glory to God, right now, I am kicking, I am alive, and my sharp is, makalimot lang ako pag may utang, masyadyo malaki. Anyway, opo, ganun, seriously, anyway, katropa, I'm back with my mga ulirat, and dagan kayong salamat na binigyan tayo ng opportunity sa number one company, ng life insurance company na I belong, na I'm very happy na this is my journey, why nagpipinali tayo sa itong live talk, because we want to be a blessing to you and to my family and to myself and to all other person na mamit every day. Magkita-kita tayo mga katropa as being a financial advisor na magiging part sa inyong kinabuhi sa inyong pamilya. Ikaw sis, moms, ikaw as a new pareho tayo, new unsay imo ang magiging 5 years from now, saan ka po? Saan na po tayo niyan?
2: Wow!
1: Ay! MDRT!
0: Naglaglaan
1: mo. Yay! So, yes! 5 years from now, we're going to our first, going to Japan tayo.
0: Yes, Japan.
1: Oh, now we're going to Japan 5 years from now.
0: For a vacation. Or a travel incentive.
1: Travel incentive. The number one company, insurance company sa, this is sa Philippines.
0: Yes.
1: Ayan po. Ayan, ikaw sis, like, maalala ka sa imuhang sis Mabs, no, na maalala ka sa mga tao as being a financial advisor, anong gustong maalala sa iyo?
3: Yung, ano, example, how mag-i-treat na ko sila as not only the customer.
0: Yes.
3: At yung isla kong gaon na the extended is matama lang.
1: Yes, so, opo, tama.
3: So, as always, meet them special.
1: Yan.
3: Then, one call away lang always sila.
1: Tama.
3: Para at least, muna kong kuhan. Muna dahil ako ang contract.
1: Kumbaga, we are part. Partners for life. Ayan. Ang sarap. Yes. Ang sarap na magiging financial advisor na parang, we are so, parang, till death do us part. Sana
0: this is a long-term commitment actually, Ma'am Angel, no? Knowing na this the life uncertainty is unexpected. Mm-hmm. So ako, bilang isang advisor, naniniwala ako na a long-term relationship, a partnership for life is the best relationship na pwede mong ibigay na serbisyo sa iyong mga kliyente long term. Magiging part ka sa kanyang pamilya, sa kanyang legacy, sa kanyang mga last will na mga goals niya, mga plano niya para sa pamilya niya.
1: Yes.
0: And you are becoming blessed so that you can bless other people through the insurance na ino-offer mo sa kanilang serbisyo.
1: And then of course, no, isa ka ano mga katropa, no, katropang Mabs and katropang Ma'am Chris na ingonani siya, no, pag once ang usa ka pamilya nga naka-experience na o goodness ng isang insurance company and then they accommodated well, binigay ang tamang para sa ilaha, so magkanat-kanit na siya.
0: Yes.
1: It's really a word of mouth. Yes. No, na muna karon ka katropa na ang legacy o ang trust sa usa ka individual, it lasts forever. Yes. But if the trust was broken, bisag unsaon pa na siya mga katropa, muragod, I forgive you but I don't forget what you've done to me.
0: Yes.
1: So although pero sinasabi natin na seven times we forgive, but we can forgive but the stain, but the scratch, but the yung binigay mo sa akin, andyan yun, hindi siya natatanggal. Opo. But in a long process, a long run, meron siyang ginatawag na nagkaroon ka ng something in you na why I forgive, because when you forgive somebody hurt you, ang ubang tao nakasakit sa imo, choose ni mo nga pasayloon ni mo siya ay tungod kay kanang ang dili pagpasaylo mura kang nag-inom og hilo kada adlaw.
0: Yes. Mm-hmm.
1: No, you're poisoning yourself of hatred and betrayal, pain and frustrations and whatever. No, for me, I will forgive you and I will my life, move on with my life to be a blessing to other people. And then when I sometimes na mag-trigger ang depression and anxiety, that I can cry to my God. Mm-hmm. Not to cry in the social media katropa. Cry to your God.
0: Yes.
1: Close your door. Cry to your God alone. Shout to the Lord. Lord, I'm in pain. I'm in frustrations right now. No, mga katropa, remember, sa tanan na itong ginahimo, your word, it's life and death. Okay? Mm-hmm. Early in the morning, you need to acquire the positivity. You need to have a daily mantra. Yung ginatawag na ito na mantra na I am blessed. You are a conqueror. You are a victorious person. I am unique. I am beautiful. Why somebody, you look young at your age. Why? Because I always claim it. I am beautiful.
2: Yes,
1: I am good looking. I am a money magnet. I am opportunity magnet. I am blessed. I am more than enough. I am loved.
2: Yes.
1: If you feel that you are unloved, katropa, remember, no one can love you if you don't love yourself. First, kigugmaay mong kaugalingan, and love will follow with other people. Kasi kung ikaw mismo nahigugma kasi mong kaugalingon ka, tropa, makaingong ka nga. Ako nahigugma ko sa kong kaugalingon because I love my God. I love my God. I love myself. We need to love God more than ourselves. We need to love God more than our husband, our partners, our children, because God is love, siyang source. Mga katropa, sa atong pag-uban-uban, sa tulo ka bulan, kapin, ako nagapasalamat in behalf, no, dagan kayo kong mga ma-share sa inyo, ha, na palakpakan nato itong mga sarili, katropa.
2: Yes.
1: This is a Real Life Talk with Angel Hill. Magbabalik ako in another episode ng atong Life Talk. Ano, dagan kayo itong mga na-interview. Dagan big salamat kay Doc Gina Alvarez na isa sa atong mga guests. And of course, sa mga guests na ko, ng mga Sir John Jimenez, our OPM President there is sa Mindanao. Opo, Sir John Jimenez, ang Ivern, and all the Ivern testimonials katong naka-cancer nga na-treat sa Ivern product. Ayan, Marites, Upline Marites, dagan kayong salamat sa imong testimony. And then, sa daghan pa na akong pasalamatan sa six, sa ilang mga sessions, no? Mga talks sa ato ang live talk na episode. Ayan po. Dami tayong mga episode nga nahita mo. No, parang kailan lang? Nag-3 months na tayo. Ay, 4 months na tayo nag-air ang ato ang live talk. Hinaot ko nga daghan kayong nakatunan o daghan po mga checka-checka o naamoy nakatunan. Bisang ginagmay nga nakatunan. Muragod na ginaingon ka, tropa. Bisan gamay nga kahayag nga aninipot diha sa imuha. Kasing-kasing diha kamukapit, mga katropa. Kaya nga, no? Ang kanang gamay nga aninipot, mudaghan-mudaghan na siya, katropa. Bisan pag ikaw karong gabangutan, na ay mga betrayals, na ay mga insufficiency financially, ayaw kalimot nga ang Ginoo nagahatag og abundansya sa usa ka tao nga na ay ginatawag na to og faith. Okay? Ayaw pagdudahi ang gugma sa Ginoo, katropa, kay tananta naka-experience kita og grasya og miracle sa Ginoo. Mao na siya ginaingon nga, kung ikaw kabalo ka sa imong identity, you are unique, you are beautiful, you are gihimo ka as kawangis niya, katropa. Mao nang naay magbuli sa imuha, talk to my hand, anak ko sa Ginoo. Anak, katropa. Ayan, so mag-bye-bye na po kita. Saying goodbye, it's very hard and difficult. Say in every goodbye, there's a tears, there is a laugh. Ako, there is a tears, but I have happiness in my heart, no? Sa family sa XFM, kay Sir Magon siya, no? Kaya mong SM station manager, dagan kayong salamat sa inyo ang pag-uban-uban o paghatag sa to o kanang opportunity diri sa XFM 89.1 nga nagakuyog-kuyog kita kada semana, weekends, and of course sa tambayan sa katropa na hindi naman nandung ako ang tingog. Matagan kayong salamat sa mga nagapaminaw o mamisa atong tingog. Pwede kayong mag-audio voice dito sa akong Faithvilla sa akong Facebook, na i-follow nyo ako para at least alam nyo pa rin ang maganap, and then magtuktok mi sa inyo mga tungkaran para i-share ang new opportunity sa inyong mga kinabuhi. Ayan, last parting words sa atin, katropang sis Mavs, sa ato ang mga nagapaminaw karon as a newly financial advisor.
4: Well, for me, para sa mga katropa na to, listeners, i-welcome na po ato ang insurance.
1: Mm-hmm.
4: Di na mag-close door, di na mag-close ears. Aminaw ta. Kay pag once nga ato siyang isulod sa ato ang kasi nahunat, kasing-kasing, natay gwapong maharvest at the same time, natay gwapong pikto sa inyo ang pagkasan.
2: Yes.
4: So, believe lang dito kanunay. Kanunay ta mag-pray.
1: Mm-hmm.
4: Not only
1: yes.
4: For the words, lihok ta.
1: Yes.
4: And tanan positive man. Tanan na ilang din nga to lang isipon na dili para sa mong pagalingan, para po sa mong pamilya.
1: Mm-hmm. Tama.
4: Life is beautiful.
1: That's right. Ayan. Ayan, thank you so much sa ito ang newly kauban ako no, no, we are newly financial advisor. Congratulations to us. And then we gonna be a blessing to other people and sa ating unit manager Ma'am Chris. Thank you so much for being here. And of course kay Sis Mabs, no, katropang Mabs and katropang Ma'am Chris na. Thank you, salamat. This is a finale finale of Life Talk and then we gonna come back with with a more testimony sa ato ang na-sharean and nagiging pagiging part sa atong life, no, sa ato ang life journey in this mission and vision sa atong company para to help every Juan de la Cruz. Ayan, Ma'am Chris, last parting words sa atong nagapaminaw karon.
0: Yes, thank you, Ma'am Angel, for this opportunity. Actually, this is my first time to be on air and be on live Facebook.
1: Yes.
0: So, sa mga tanang katropa, sa tanang mga Filipino breadwinners out there, na kung tinuod na gihigugma nimo ang imong pamilya, show your love by preparing the future for them. Mm. Unaw-naon yun nato na ato ang pagkawala din sa kalibutan is dili yun nato kontrolado. Pero kontrolado nimo ang pwede nimong ikabilin sa imong pamilya.
1: Mm.
0: Kung tinuod yun na ang imuhang plano o ang imuhang pangandoy para sa ilaha is matinuod.
1: Mm.
0: Kahit wala na ka, there's a legacy na pwede ni mong ibilin sa ila o makasugod sila. And what, unsay mong gusto na mahinumduman ka pag mawala na ka.
1: Mm.
0: So ako, bilang isa ka financial advisor, gusto na ako mahinumduman ko na daghang mga Pilipino na pamilya na nadeliveran ako sa paglaom, pinaagi sa ilang nasugdan na pag-ipon, sa ilang insurance, na makaana sila ba na kanisiya na kwarta paglaom namo ni na makapadayon mi sa among kinabuhi. Salamat kaayo kay gihuna-huna day mi sa among breadwinner na mama or papa na nagandam day siya ani, nag-ipon day siya ani kada bulan, nag-set aside day siya kwarta para ani para muabot ang panahon, mawala man siya sa kalibutan, dili luoy ang iyang ikabinlan. It's a legacy that will continues and it's a dream. The goals will continue kahit wala na ang breadwinner. Kaya sa ako ang diri sa Pilipinas, we can only survive pag kita mismo mag-mangandam.
1: Tama.
0: Pag kita mismo ang naghuna-huna, maniguro ta. Kaya nga,
1: yes,
0: no, walay lain na pong makasaligan sa panahon karon kundi ang Ginoo o ang imong mga discarded plano sa imong batang version karon.
1: Yes.
0: Kinsa may mag-andam sa imong pagkatigulang kundi ang batang ikaw karon.
1: Yes,
0: so
1: tama.
0: Better start now. Small, start now,
1: yes.
0: Start with the number one insurance company.
1: Yes, that's right.
0: And it's a yellow company,
1: yes.
0: And we are very proud.
1: The part na yellow.
0: We are very proud to represent this company because we believe in the mission and the vision of the company. And since this is number one, this is the most trusted life insurance company here in the Philippines. Thank you so much, XFM, for the opportunity,
1: yes,
0: Ma'am Angel.
1: Yes,
0: yes. So blessed, Ma'am Angel.
1: Finale, finale sa itong... Ayan. Ayan, daghan kayong salamat mga katropa, no. Daghan kayong salamat sa atong mga bisita, no. Ma'am Ma'am Chris and Sis Mabs. Daghan kayong salamat. This is our final episode for Life Talk. Noo. So, daghan kayong salamat sa inyong tanan. And then, Uncle Dars, thank you so much, mga ayong hapon. Watching live from Hinatuan, Surigao, Del Sur, and Dato Pobre from, yan, sa may, ano yan, sa Marahan. Kumusta po, Dato Pobre? Lusuno, so, Sonica, Parba. Ayan po. Thank you po, Mavs. Sis Mavs, thank you. And, of course, Belia Tumanas, watching. Belia Tumanas and Lusonico. And Randy Santisas, maayong pagpaminaw kang Val Valdez gikan ni Randy Santisas. Ayan po, daghan kayong salamat mga katropa, no, kay kani, this is our final episode, of course. So, naku, magbatong wata. Ayan, hinaw itong tanong, daghan tag nakatunan sa ato ang mga pila ka episode sa atong Life Talk. O, daghan kayo tag, this is my, ano, thank you. And thank you sa mga nagapaminaw, nagasubaybay, and of course, our management, SM Jasper Magonsha, and of course, our technical director, Joff, and the rest, si Kuya Litz, and the rest nga, katong nag-start pagyod ko nga, nangapapadyod ko. So, daghan kayong salamat, and of course, the team, XFM 89.1, this
2: this is not goodbyes, but this is a say hello to another world. And of course, nagbabalik tayo for another twist sa ito ang Live Talk with Angel Hill. Ayan po. So, daghang kayong salamat sa inyong tanan sa pagpaminaw. And thank you so much sa pag-support. And magbabalik po ang inyong lingkod. Ayan, mga ilang twisting lang na gagawin natin para po mapabuti ang ating Live Talk with Angel Hill. Ayan. So, sa ito ang life insurance kanina, no? Hinatong taga na amoy ng katunan sa itong mga cheka-cheka sa mga breadwinners diyang Dapita. Opo, ato ang murag, karon nga naapatay time nga mag-ipon na kita. Ato ang pangandaman ang atong katigulangon. O kung dili man tamabot o pagkakatigulang, dili ta maging burden sa atong pamilya. Health is wealth, mga katropa. Ang pagpangandam, mauna siya ay kanang smart action. Smart action! Dagan kayong salamat. Saying goodbye is not that easy, but it's say hello to new world, a new twist of our program. And this is my final episode, and this is signing off to you guys. Dagan kayong salamat. Love, love all. Love, I love you all. Remember in Jeremiah 29:11, for I know the plan, 29:11, of course, palagi natin yan. That's our memory verse. For I know the plans I have for you, declares the Lord. Nadili ka, tagaan ka og abundansya. Opo, diba? Tagaan ka og prosperous life. Ayan. Dili ka i-harm. Tama, gina katropa. Dagan kayo salamat mga katropa. And of course, see you when I see you. Ayan, magkita-kita to sa susunod nating mga episode, and magbabalik po ang inyong lingkod sa mga pagbabago ng ating programa. Maraming salamat. Love, love all. Hindi nyo naman ako maririnig sa susunod pa, but coming soon, babalik po tayo. Dagan kayong salamat and I love you all. Remember, you are beautiful, you are unique, you are fearfully and wonderfully made. Remember, pag medyo murag nangangapana, wala ka nang makapitan, kahit gaano kadilim ang imong paligid na agin ay aninipot nga magpakita dito ka mukapit sa gamay nga liwanag, katropa. Ayaw dito sa kangit-ngit, kay ang liwanag mao na magdala sa imuha sa tamang paadtuan kun asa ka moadto. Okay, daghan kayong salamat. Love you all. This is Angel Hill. Live Talk is signing off. Daghan kayong salamat mga katropa. Bye-bye.
5: Kaklarik sana!
6: Exciting!
7: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
6: Clarice, Anna.
8: Exciting!
6: Exciting!

0: in Davao City. XFM 89.1.
1: This portion is brought to you by Turbo Men Enhancer. Para sa lakas at sigla ng kalalakihan, mag-Turbo Men Enhancer. May maka at labuwaska, energy at confidence sa araw-araw. Mag-Turbo!
2: Tambayan sa Katrupa. TSK. Tambayan sa Katrupa.

0: kung nalain ka sa kauban sa trabaho, unya sila, dili na lang kwintahon.
1: Paklarek sana!
2: Exciting!
3: Come on down to Ging's famous bibingka, where every bite is a warm hug of tradition, fresh and golden brown, delivered straight from our oven to you.
4: Ging famous bibingka. Bisitaha ang FB page, Ging Matt Forest, o tawagan ang 0933-825-3314. Naimutang ang Ging bibingka sa balutan sa Carmen, Davao del Norte. Ging famous bibingka.
5: Sa Taon Plus Gold user, atong paminawon.
6: John Villanoy ba? Ika, Prok Bonana. Santon Gold, Santon Vitamin C, o Santon Coffee Mix. Kaya ako, sa una, na pandugay na to, na ako'y pian, ha, nabukod ako na. Siguro, maragbulan na siguro, sa kong likod. Matanungog mo ko kay Sirin doon, na testingan daw. Itry na ko, inom anang Santon Gold, primero Santon Gold lang. Ma-istrate ako sa kasimana mo, teko ana. Isa isa lang, ganito. Na usa ka bulan, gamay mga kong bukol. Na ako'y sisba. Una, gamay, kayo, munggos lang. Ako, nagkadako na siya, maragbulin. Pero ni gamay po, naayo dyan akong mga bukol sa kong lawas. Hubag na ako sa likod, hubag na ako sa akong lagay na ko kani produkto sa Yes Toil na panyo dako kay katabang sa kuha.
5: Zaton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada ug mga butika sa inyong dapi.
7: Atong paminawon si Senator Ronald Bato de la Rosa, user ng Zaton Plus Coffee Mix.
8: Sa mga mahilig uminom ng kape, mas mabuti na piliin natin ang kape na makatutulong sa ating kalusugan. Uminom tayo ng Zaton Plus Coffee Mix. Ito ang kape na natural, walang side effects. Ito ang kape na iniinom ko, Zaton Plus Coffee Mix.
7: Zaton Plus Coffee Mix, available nationwide.
5: Vision X Plus, user, atong paminawon.
9: Ako si Jojo Bakuli sa Barangay Kanayan. Sa ako sa siyudad sa Malaybalay. Sa ako kabalhabal driver, 42 na akong pangidaron. Sa ako pagkabalhabal driver, imintigin ako masungat as dalan, mga abog, pasok sa kumata. Na magsinig, pangatol niya kumata. Usahay mo, blad-blad niya kumata, mo napahanap. Sige raman ko o kining hatod mga estudyante. Sa dihangan nakalungog ko, aning produkto nga Vision X Plus. Napalitin ko, nisulay ko, ripalit ko sa butika. Karong alawa, pag inom na ko, pagkaugma, ako na dayong na patyagan. Nawala na po ang mga pamula sa kumata. Labi na itong mga ugat-ugat ng gagmay na wala-wala na po dunya. Nawala-wala na po itong gitawag nilag terijom. Mula pa, salamat yung kuya ng Vision X Plus Capsule. Sa katong mga kapwa na ko, habal-habal driver diha, nga nag-antos po sa ilang sakit silang mata. So, layo niyo ni ining Vision X Plus Capsule kay kasi makatabang ni sa inyo, kinakatabang masad ni sa ako.
5: Vision X Plus. Ang Vision X Plus. Gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika. Premium D3 User.
10: Ako si John sa taxi driver. Gikag bumtag abtan paggabi, tion jud kagkapoy sa pagpamasayro. Gikag ini, usahay maulanan pa ka, kaya na kong tanan para sa akong pamilya. Pero may na lang kay Nai Premium D3. Sukad nakainom ko ani. Kabalo mo condition gyud akong lawas kada adlaw. Way kapoy ibangon lami akong pagmata sayo sa buntag. Dungod kay naka Premium D3. Busa kamo diha pag inom mo Premium D3 para di mo magkasakit. O kaya pa wag tangon ang tanan ninyong balatian.
5: Premium D3. Tatak yes to health. Premium D3. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
11: Oh, babe. Miss na kita. Uy, babe. Kisi.
7: Laging bitin. Ibalik ang bangsi. Ibalik ang alab ng pagmamahalan.
12: Turbo.
11: Oh, yes.
7: Turbo Supplement for Men. May maca at lavawaska. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bangsi na pagmatagalan. Turbo Supplement for Men.
11: Mas lalakas ka pa.
2: Seven Plus Herbal Soap.
13: Yun is galona. Senior citizen. Burn skin ko. Forearms. Hindi ma. Kuha. Try Seven Plus Herbal Soap. Nakuha.
2: Santon Plus Herbal Soap para sa maputi nga panit, mahamis nga kutis. Santon Plus Herbal Soap.
0: Kaklarik sana.
1: Exciting.
4: Kabalo ba kamo nga ang Zaton Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas busa ikaw. Aduna kabay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtui ang Yes to Health Clinic sa Davao, Cell Paul Building, door number 3, GSIS High, in front of

0: nagkulang ang mga bitamina ug minerales sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan ug dapat kaunon nga mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural health care.
1: Ang tinuod nga gwapa, walay pake sa height o weight niya.
2: Kaklarek sana!
3: Exciting!
4: In Davao City, XFM 89.1. XFM 89.1.
1: TSK, Tambayan sa Katropa.
5: This song is brought to you by Premium D3 Coffee Mix. Simula ng araw na malakas at protektado. Premium D3 Coffee Mix. May mangosteen, vitamin D3 at stevia. Lakas at tamang sweetness sa bawat higop. Premium D3 Coffee Mix.

0: relasyon nga maguba kung walay bigaon nga magpatunga. Aw!
1: Kaklarek sana!
2: Exciting!
3: Are you looking for graphics? Do you want to take your designs to the next level? Get yours now! M2C Graphics Davao offers customized graphics designs for motorcycles, automobile, and other advertising services such as signages, billboards, road signs, banner service, and more. High-quality unique designs and branding that stands out. M2C Graphics Davao. Call 0923-7295-338. Facebook page at M2C Graphics or visit M2C Graphics Davao at Diversion Road in front of Robinson Highlands, Davao City. M2C Graphics Davao.
4: M2C Graphics Davao.
5: Ikaw ba adunay gihambing nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminawon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
6: Mayong adlaw mga higala, welcome sa atong programa The Secret of Health. Nasayod ba mo? Moabot og halos 15 milyones ka mga Pilipino ang adunay hypertension o taas nga pressure sa dugo kon high blood pressure. Abi ninyo mga higala, halos 25% sa mga tao mga nag-edad og 18 pataas ang adunay hypertension. Kung moabot na ang edad og 60, halos 50% nila ang aduna niining mga sakita.
7: The Secret of Health.
6: Ang normal nga pressure sa dugo sa usa ka tawo kay 120/80. Kung moabot kini og 139/89, gikonsiderar na kini nga anaa na sa borderline. O kung moabot og 140/90 or kung lapas pa niini, matawag nato na kini tawhana adunay sakit nga high blood pressure o hypertension. Duha ang gigikanan sa hypertension. Una, nakuha o namana kini nimo sa imo mga ginikanan. Ikaduha, nakuha kini nimo sa sayop nga life style sama sa pagpanigarilyo, taas og timbang, pagkaon sa mga sobrang parat o mga tambok, unya kulang sa pag-ehersisyo. Aduna pa ilang rason nga pwede musaka ang pressure sa dugo sama sa kulang o pahulay. Dugay matulog, kanunay masuko, sobrang kainit sa panahon o sakit sa bato sa kidney o uban pa. Gilang hypertension o usa ka silent killer. Tungod kay kasagaran sa mga tao nga naanini, dili makabantay nga taas na diay ang pressure sa iyang dugo. Pwede usab nga makasinati ang usa ka tao o hypertension kung siya malipong, bugat ang pamati o kasakit sa ulo, kahuot sa dughan, kung mograbi na ang kining gisgutan nato nga balatian. Para magpabilin ang normal sa pressure sa dugo, batas sana ang pag-inom sa Santon Plus Gold Herbal Capsule. Kay kini adunay hilabihan kataas sa bioactive sulfur compound nga isalilcysteine. Ilado bilang usa sa mga powerful antioxidant nga adunay anti-hypertensive effect. Ang Santon Plus Gold Herbal Capsule adunay usa ka biologically active ingredient nga polysulfides nga responsable sa pagpadaghan og production sa usa ka vascular gasotransmitter nga gitawag og hydrogen sulfide nga maoy muparelax sa smooth muscle cell, mupalapad sa mga ugat para sa normal nga agi sa dugo og mapaubos sa pressure sa dugo.
8: Ako si Jaime, usa ka traffic enforcer. Kailan ako kabisis, i-atake tungod sa akong high blood. Irekomendar sa akong kauban kining Santon Plus Gold. Ninong ko nini, bago dyan na pamatudaan nga epektibo dyan.
7: Santon Plus Gold, mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
6: Dili ba kumplito ang imong adlaw karong gabi eh? Dili ba kumplito ang imong adlaw kung dili ka makainom og kape? Ilisi usa nang naandan ni mga kape nga mahimong makapaapikto sa kahimsog sa imong panglawas. Ani ana ang labing bag-ong kape nga imong gipangita? Santon Plus Coffee Mix. Ang Santon Plus Coffee Mix adunay mga natural nga sagol o ingredients nga mopalig-on sa atong panglawas. Og kini usab ang kape nga angayan nimo labi na kung ikaw adunay hypertension. Kay kini 100% caffeine free.
7: Santon Plus Coffee Mix.
9: Ako si Jenny, basta makainom na gani ko og Santon Plus Coffee Mix, hindutod kaayo ang akong paminaw sa akong lawas. Energetic ko og dili dayon ko kapuyon. Kay daghan man ni og mga sustansya nga makapabastog sa kalawasan. Og ang nindot pa kay sa Santon Plus Coffee Mix, dili kukulbaan kay dili man isama sa ubang kape, daghan man ni og mga antioxidants nga maoy mobatok sa daghang mga balhian, sama anang diabetes, cancer, arthritis, migraine ug uban pa. Mao nga sa Santon Plus Coffee Mix sa jud ko.
7: Santon
10: Zantron Plus Coffee Mix. Himo sa natural nga ingredients. Mangosteen, manunggay, ug soya. Zantron Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mapalit sa mga butika.
6: Para sa epektibong kombinasyon, muinom og Zantron Plus Gold Herbal Capsule og Zantron Vitamin C. Apili usab sa pag-inom og Zantron Plus Coffee Mix. Ang Zantron Gold Herbal Capsule, Zantron Vitamin C og Zantron Plus Coffee Mix mapalit sa mga soaking butika, sa Mercury Drugstore, TGP og Southstar Drugstore og para sigurado nga epektibo, pangita ang tatak Yes to Health kay kini aprobado sa Food and Drug Administration. Kini na usab ang inyong higala sa programang The Secret of Health, Dr. Remy Lito Oy. Manghinaot ko nga ang Ginoo mo paayo sa tanan natong mga balatian.
5: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
11: Kaklarik sana!
2: Exciting!
5: Sister Pain!
12: Si Arlene ng Davao City. Usa ko ka virtual assistant. Kung nagapangita mo ang pain reliever, diri na ta sa Cess the Pain. Paspas yun makatanggal o sakit. Dili pariya sa ubang brand. Kailangan pa kamuhinom o kaduha or katulo.
5: Sister Pain! Tanggalang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain! If symptoms persist, consult your doctor. Sa mga butika. Southern Gold Coffee Mix.
13: Ako si Ernie, isang tricycle driver. Kasama ko sa aking pamamasada araw-araw ang Zantron Gold Coffee Mix. Kakaiba talagang lakas at sigla ang bigay nito sa akin. The best. Tikman nyo.
5: Zantron Gold Coffee Mix.
14: Mga katropa, available o pwedeng mapalit ang Y2H products sa nagkadaiyang parmasya o butika sa Davao City sama sa mga musunod. Rojon Pharmacy, Suiho Pharmacy, Sizel Pharmacy, Userl Pharmacy, AJM Turil, Rhea Pharmacy Mintal, Health Med Mintal, Bench Pharmacy Samal, Butika Liana, Princess Dis Kabantian, Pharmacia Eva Tibungko, Wise by Turil Pharmacy, GU

0: Golden Drug San Pedro.
1: Kadayawan Facts and Trivia.
2: Panahon sa Kadayawan Festival, mamahimong bisitahon ang Kadayawan Agri-Trade Fair. Sama kini sa usa ka dakong bazar o merkado nga naghanyag ug managlahing prutas, tanom, bulak, souvenirs ug furniture nga ginaplastar aron mapalit sa mga bisita.

0: Timan iha, bisag naglingkod ko, nagulat gihapon ko sa reply nimo.
1: Kaklarek sana!
2: Exciting!
3: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
1: Kaklarek, sana!
4: Exciting!
2: Exciting! Exciting!

0: in Davao City. XFM 89.1.
1: This portion is brought to you by Santone Vitamin C. Iwas sakit, alaga sa katawan. Mag Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Santone Vitamin C, para sa araw-araw na depensa.
2: Tambayan sa katrupa. TSK. Tambayan sa katrupa.

0: Ang akong gugma nimo murag dagat, makita ang sinugdanan, pero dili ang katapusan.
1: Kaklarek sana!
2: Exciting!
3: Sa Thon Plus Gold user, atong paminawon.
4: John Villanoy ba?
5: Ika, Prok Bonana.
4: Ang Santon
5: Gold,
4: Santon Vitamin C, o Santon Opimix.
5: Kaya ako, sa una, na pandugay na to, na ako'y piang, ha, nabukod ako na.
4: Siguro, maragbulan na siguro, sa kong likod.
5: Matadungog mo ko kay Sirin doon, matistingan daw.
4: I-try na ko,
5: inom ang
4: Santon Gold. Primero, Santon Gold lang.
5: Ma-straight ako sa kasimana mo,
4: take na.
5: Kasi isa lang, ganito.
4: Nga, usaka bulan, gamay, mga kong bukol.
5: Na ako'y sisba.
4: O una, gamay, kaya munggos lang. Ako, nagkadako na siya, maragulin.
5: Pero ni gamay po, naayo dyan akong mga bukol sa kong lawas.
4: Hubag na ako sa likod, hubag na ako sa akong lagay na ko
5: kaning produkto sa Yes Toil na panyan dako kay katabang sa kuha.
3: Zaton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada ug mga butika sa inyong dapi.
6: Atong paminawon si Senator Ronald Bato de la Rosa, user ng Zaton Plus Coffee Mix.
7: Sa mga mahilig uminom ng kape, mas mabuti na piliin natin ang kape na makatutulong sa ating kalusugan. Uminom tayo ng Zaton Plus Coffee Mix. Ito ang kape na natural, walang side effects. Ito ang kape na iniinom ko, Zaton Plus Coffee Mix.
6: Zaton Plus Coffee Mix, available nationwide.
3: Vision X Plus, user, atong paminawon.
8: Ako si Jojo Bakuli sa Barangay Kanayan. Sa ako sa siyudad sa Malaybalay. Sa ako kabalhabal driver, 42 na akong pangidaron. Sa ako pagkabalhabal driver, imintigin ako masungat as dalan, mga abog, mapasok sa akong mata. Magsigil, pangatol niya akong mata. Usahay, mablan-blan na niya akong mata. Manapahanap. Sige raman ko, ukining hatod ng mga estudyante. Sa dihangan nakalungog ko, aning produkto nga Vision X Plus. Palitin ko, isulay ko, ibalit ko sa butika. Karong alawa, pag inom na ako, pagkaugma, ako na dayong na patyagan. Nawala na po ang mga pamula sa akong mata. Labi na itong mga ugat-ugat ng gagmay na wala-wala na po dunya. Nawala-wala na po itong gitawag nilag terijom. Muna pa, salamat yung ko yung Vision X Plus Capsule. Saka itong mga kapwa na ko, habal-habal driver di ha, nga nag-antos po sa ilang sakit silang mata. So, layo niyo ni hining Vision X Plus Capsule kay kasi makatabang ni sa inyo, kinakatabang masad ni sa ako.
3: Vision X Plus. Ang Vision X Plus. Gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika. Premium D3 User.
9: Ako si John sa taxi driver. Gikag buntag, abtan paggabi, tion jud kagkapoy sa pagpamasayro. Gikag init, usahay maulanan pa ka, kaya na kong tanan para sa akong pamilya. Pero may na lang kay Nai Premium D3. Sukad nakainom ko ani. Kabalo mo kondisyon gi akong lawas kada adlaw. Way kapoy ibangon lami akong pagmata sayo sa buntag. Tungod kay naka Premium D3. Busa kamo diha pag inom mo Premium D3 para di mo magkasakit. O kaya pa wag tangon ang tanan ninyong balatian.
3: Premium D3. Tatak, yes to health. Premium D3. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
10: Oh, babe. Miss na kita. Uy, babe. Kissing.
6: Laging bitin. Ibalik ang bangsi. Ibalik ang alab ng pagmamahalan.
11: One Turbo.
10: Oh, yes.
6: Turbo Supplement for Men. May maca at lavuasca. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bangsing na pagmatagalan. Turbo Supplement for Men.
10: Mas lalakas ka pa.
2: 7 Plus Herbal Soap.
12: Yan is Galona. Senyero citizen. Burn skin ko. Forearm. Hindi ma. Kuha. Try 7 Plus Herbal Soap. Nakuha.
2: Santon Plus Herbal Soap para sa maputi nga panit, mahamis nga kutis. Santon Plus Herbal Soap.

0: Tak plarik sana.
1: Exciting!
2: Sister Pain.
3: Hi, ako ni IC Dan. Musa ka professional boxer. Sa akong adlaw-adlaw na training, dili malikayan na musakit akong kalawasan. Musa, santang dili pa kaayo musakit. Tumaran dayon ako o Sister Pain para padayon lang sa training.
2: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Sa mga butika. Cellphone Gold. Coffee Mix.
4: Ako si Beth, isang call center agent. Malaking tulong sa kanang Santang Gold Coffee Mix. Dahil always kong gising sa trabaho at alerto sa buong shift. Paborito ko na to.
2: Cellphone Gold Coffee Mix.
5: Mga katropa, available o pwedeng mapalit ang Y2H products sa nagkadaiyang parmasya o butika sa Davao City sama sa mga musulman.

0: Ang gugma mura ra na og boxing. Sa wala pa nimo gisugdan, kinahanglan andam na kang masakitan.
1: Kaklarek sana.
2: Exciting.
3: In Davao City, XFM 89.1. XFM 89.1.
4: Tambayan sa katropa.

Sis the Pain, sakit ng ulo o katawan, lagnat man o pananakit. Sis the Pain ang sagot. Paracetamol para sa mabilis na ginhawa. Sis the Pain, relief na maaasahan. Visionex, soft gel capsule, may lutein, beta carotene, vitamin E at zeaxanthin para sa malinaw na paningin sa araw-araw.

0: Pochoy!
1: Kaklar Exana!
2: Exciting!
3: Are you looking for graphics? Do you want to take your designs to the next level? Get yours now. M2C Graphics Davao offers customized graphics designs for motorcycles, automobile, and other advertising services such as signages, billboards, road signs, banner service, and more. High quality, unique designs and branding that stands out. M2C Graphics Davao. Call 0923-7295-338. Facebook page at M2C Graphics or visit M2C Graphics Davao at Diversion Road in front of Robinson Highlands, Davao City. M2C Graphics Davao.
4: M2C Graphics Davao.
5: Daghan na ang nituo nga naayo sa Santon Plus Herbal Capsule.
6: Marlene Ochia, 55, Santander, Cebu. Gasiyok akong dunggan, siging gasiyok. Nang buwa kong babungog. Katul ka ayo to, diinom na kong Santon Plus lang. Marte akong dimaintain. Maayo kayo siya. Gamit yun mo Santon Plus kaya dako kay kayuhan sa atong lawas. Dako yun kay ikatabang sa atong panglawas ang Santon Plus.
5: Kamusad, mag Santon Plus Herbal Capsule na.
7: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
8: Ako dahil si Neil Caniero, taga-sityo pagakpak, barangay Bungabong, Antukan, Dabao de Oro. Sa akong pag-test atong niaging duha kabuan, taas kayo akong sugar. Gani, undang nako pag-inom sa kape nga mga tamis, uban sa soft drinks, uban pa mga tamis na pagkaon. Karon, nadiskubrihan ako, naagi aning Premium D3 Coffee Mix, ang akong sugar, nag-normal na. So, dili na ko diabetic. Dako kayong pabor, mikan, nakainom pa kong kape, tambal pa. Busa ka mo, pag Premium D3 Coffee Mix na, garantisado.
7: Premium D3 Coffee Mix.
9: Premium D3 Coffee Mix.
7: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
10: Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties, at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency, at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark, at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea.
11: Mapibili sa mga butika.
12: Clair Skin Beauty Soap.

0: Claire Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Samsung Plus Herbal Oil.
2: Ako po si Aisel Complicado. Si Balo Manteke. Masakit ang aking katawan. Lagi narinig ko sa radyo ang Samsung Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
1: Samsung Plus Herbal Oil.
3: Maaasahan
1: sa sakit ng katawan. Samsung Plus Herbal Oil.
4: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C.
5: Ako si Rose, usa ka maestra. Stress na jud ko sige sa trabaho. Unya sige rang gataas akong blood sugar, pero sukad nga niinom ko sa Santon Vitamin C, nindot na jud akong paminaw ug mubo pa jud akong blood sugar. Maong thankful kayo ko sa nakadiskubre niini.
4: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C.
6: Taklarek sana!
7: Exciting!
4: Sister Pain!
8: Si Michelle de Aini, taga Cebu, saka sales lady. Nakasulay ko 1 week galisod o tindog kay gaming hod akong tiil. Sa uglikod, sobrang kasakit. Pero pag tumar na ako, Sister Pain, grabe, epektibo kayo ang Sister Pain.
4: Sister Pain, tanggalang pain, fast and safe. Yeah! Sister Pain, if symptoms persist, consult your doctor. Pagbili sa mga butika. Southern Gold, coffee mix.
9: Ako si Julius, juicy ako pagdating sa kape. Karamihan kasi na nabibili, nakakaumay. Pinatikim sa akin ang office mate ko, ang Santon Gold Coffee Mix. Nasabi ko talaga, ito ang hinahanap kong lasa ng kape. Perfect talaga.
4: Southern Gold Coffee Mix.
10: Mga katropa, available o pwedeng mapalit ang Y2H products sa nagkadaiyang parmasya o butika sa Davao City, sama sa mga musunod. Rojon Pharmacy.

0: Bench Pharmacy Samal, Butika Liana, Princess Dis Kabantian, Pharmacia Eva Tibungko, Wise by Turil Pharmacy, GU and Den Pharmacy Sandawa, GU and Den Panakan, JT City Pharmacy Puan, Johan's Pharmacy, Herlin Pharmacy Saksa, Rollins Pharmacy Samal, ug Golden Drug San Pedro.
1: XFM.
2: Kaklarik sana.
3: Exciting.
4: Kadayawan facts and trivia. Facts and trivia.
5: Kadayawan.
6: Panahon sa Kadayawan Festival. Dunay mga daghang lugar nga mamahimong bisitahon gihapon sa mga turista o mamahimong makaside trip sa Davao Crocodile Park ug Philippine Eagles sa Philippine Eagle Center. Usa ka wildlife experience dungan sa pagtuon sa kasaysayan ug kultura sa lugar. Pwede usab nga makarelax sa People's Park ug Eden Nature Park ug makita ang kaanyag sa kinaiyahan sa Davao.
5: Kadayawan.
2: Kada.
7: Andito na ang program.

0: Froppy. Ang mga balita sa buntag kinahanglang may unod, patas o mahinungganon, paspas, diretso o tataw nga paghatod sa mga impormasyon gikan sa kasaligang broadcast journalist sa Davao Region, Alan Abais o Andy Causon.
1: Alan Abais, Andy Causon.
0: Alas 6 sa buntag, Lunes hangtod Biyernes sa Express, Express Balita.
2: X FM.
3: Kaklarik sana.
4: Exciting.
5: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
4: Kaklarik sana.
2: Exciting.

0: Daghang klaseng kamera, naay digital camera, film camera, og video camera. Pero ang mas importante, kay kanang kamerang duha.
1: Paklarek sana!
2: Exciting!
3: Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetable at Queen of All Fruits na Moringa oleifera at Mangosteen, isang powerful combination ng butas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasang tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Santone Plus Herbal Capsule, nakatutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
4: Atong paminawon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
5: Ako si Richard De Leon, nagpuyo dari sa Sunshine Village, Davao City. Trabaho na ako, always driver sa motor. Nadungog na sa radyo na kaning Premium D3 Coffee Mix. Isuwayan ako kung sa kaning kalami. Sa pag-inom na ako, nawala akong katulogon o naimsog akong lawas. Terminti, active akong kalawasan. Imsog kayo kung makainom ko kape na Premium D3 Coffee Mix. Tanang sa mga driver, dapat suwayin ninyo inom o Premium D3 Coffee Mix. Para sa mga driver, makauban ako, terminti alerto. Pag Premium D3 Coffee Mix.
4: Premium D3 Coffee Mix.
6: Premium D3 Coffee Mix.
4: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
7: Santone Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santone Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea.
8: Mabibili sa mga butika.
9: Claire Skin Beauty Soap.

0: Claire Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Laging napapaaray sa sakit ng katawan?
2: Mag-Sanfon Plus Herbal Oil.
1: Garantisado
2: maaasahan
1: sa sakit ng katawan.
2: Kaya, para sa maginawang pakiramdam,
1: Mag-Sanfon Plus Herbal Oil.
2: Ang pamahid na all-in-one
1: sa presyong magaan.
2: Sanfon Plus Herbal Oil.
3: Atak ka, iskun pa.
4: Ang imong bawon nga kwarta, yataga na ka ni mama ni mo?
3: Opo, papa. Putang nga mesa.
4: Uy, ang imong vitamins, nakainom na ka?
3: Sato. Pwede na siya? Hala, himot ko!
4: Wait lang sa ha, gaya ko kuhaon, okay? Kaya, unya, nagdala sa kanong tubig daan. Im na, ay mo vitamins, isunod na tubig, okay?
3: B! Ah, mana ko hinom!
4: Next time, ayaw yun kalimtig pag-inom sa Santon Vitamin C, ha? Kay makaayaw kinini mo. Aron, malayo ka sa masakit, sa masasipon, ubo, o galitura. Kay maka-imbost man kini sa atong immune system. Muinom sa gani ko ini.
5: Santon Vitamin C. Mapalit sa mga butika nationwide.

0: Kaklarik sana.
1: Exciting.
2: Sister Pain.
3: Ako di ay si Jack, usa ka radio personality. Nako'y chronic back pain 2 years na. Pero dako kaya akong pasalamat sa Sister Pain. Kay ikatulon lang akong inom, nawala na dayon ang sakit sa akong likod.
2: Sister Pain, tanggalang pain, fast and safe. Yeah! Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Southern Gold Coffee Mix.
4: Ako si Beth, isang call center agent. Malaking tulong sa akin ng Southern Gold Coffee Mix. Dahil always akong gising sa trabaho at alerto sa buong shift. Paborito ko na to.
2: Southern Gold Coffee Mix.
5: Kabalo ba kamo nga ang Santon Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas busa ikaw. Aduna kabay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtui ang Yes to Health Clinic sa Davao, Celpol Building, door number 3, GSIS High, in front of Kawayan Drive, Bantay Bata, Matina, Davao City. Adlaw-adlaw, libre ang check-up og konsultasyon gamit ang special machine nga mutabang aron makita ang mga nagluya nga mga organo ug nagkulang nga mga bitamina ug minerales sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan ug dapat kaunon nga mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural health care.
0: Kaklarik sana.
1: Exciting!
2: Kadayawan Facts and Trivia. Facts and Trivia.
1: Kadayawan!
6: Panahon sa Kadayawan Festival. Mamahimong bisitahon ang Kadayawan Agri-Trade Fair. Sama kini sa usa ka dakong bazar o merkado nga naghanyag ug managlahing prutas, tanom, bulak, souvenirs ug furniture nga ginaplastar aron mapalit sa mga bisita.

0: gukod nimo? Di man gani ko mo apas bisan late na ko.
1: Kaklarek sana.
2: Exciting.
3: Sister Pain. Ako din si Randy taga Cebu sa ka-sales clerk ka. Nakasulay ko 1 week galisod og tindog kay gabinuhan akong tiil. Sobra ka sakit pero pag tumar na ko og Sister Pain, minutes lang ang nilabay. Tindog diretso og nakalakaw ko. Grabe kay epektibo kayo ang Sister Pain.
4: Sister Pain. Tanggalang pain, fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Sa mga butika. Southern Gold Coffee Mix.
5: Ako si Joseph. Uy, sa mga coffee lovers dyan. Ito lang masasabi ko ha. Tikman nyo ang Santone Gold Coffee Mix. Hindi lang panalo sa lasa, panalo rin sa health benefits. May soya, santone at agaricus mushroom. The best!
4: Santone Gold Coffee Mix.
6: Kabalo ba kamo nga ang Santone Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas busa ikaw. Aduna kabay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtui ang Yes to Health Clinic sa Davao, Cell Paul Building, door number 3, GSIS High in front of

0: ug nagkulang ang mga bitamina ug minerales sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan ug dapat kaunon nga mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural healthcare.
1: Hatagi og chance imong kaugalingon aron makahimamat og bag-o. Ayo nagbalik sa iyaha nga swerte na gani, wala pa ka gi-value.
2: Kaklarek sana.
3: Exciting.

0: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
1: Ka-Clarice, Ana?
2: Exciting!
1: Exciting!

0: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
1: Ka-Clarence, Ana?
2: Exciting!
1: Exciting!

0: XFM 89.1.
1: DJ Edgeboy Art on XFM.
2: Exciting morning.

0: XFM.
1: Kaklarik sana.
2: Exciting!
3: Time Check brought to you by Santone Vitamin C. Iwas sakit, alaga sa katawan. Mag Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Santone Vitamin C, para sa araw-araw na depensa.
0: XFM. XFM.
1: Kaklarik sana.
2: Exciting!
4: Marami na ang natulungan ng Santone Plus Herbal Capsule.
5: Marietta Villanueva, thank you sa Santone Plus dahil gumanda yung pakiramdam ko at saka hindi na sumasakit yung katawan ko sa UTI. Maganda na yung pakiramdam ko at hindi na sumasakit yung gilid ko.
6: Hindi na kasi niyo. Mayo ang Santone Plus. Lima na dinik ka tuwid na dili ko makatulog dahil yung baon niya. Mayo na kong tulog. Magdamgo na good ko. Kaniya to dili man. Basta mag-inong ko Santone Plus.
4: Kamusad? Mag Santone Plus Herbal Capsule na.
7: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
8: Ako dai si Nilson Timpo, taga Samal Island. Ako dai usa ka trabahante sa Davao City Water District. Ako na-assign sa field. Ang akong trabaho, hago kayo. Pero nakabati ko sa radyo nga naay copy daw nga Premium D3 Coffee Mix. Ya camera kong trabaho, kapoy yung kay pag-uli. Pag-testing ako, tulog kaadlaw na akong gamit. Ang akong kakapoy sa akong trabaho, nawala. O ang akong mga pamaol, mga sakit sa akong lawas, nawala sa busa. Epektibo din yung coffee day. Ining Premium D3 Coffee Mix. Kamu mga kauban akong trabahante sa Water District nasa field na sign nga ang atong lawas kaapoy man kay paguli, distingin yung inom ning Premium D3 Coffee Mix.
7: Premium D3 Coffee Mix.
9: Premium D3 Coffee Mix.
7: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
10: Na, unsa man ang imong giinom? Murag karon pa man ko nakakitaan ng sudlanan sa imong giinom.
11: Santone Gold Herbal Tea ni pa.
10: Oh, mo ba? Tigamitan man gugoan ng Santone products sama sa Santone Coffee Mix. Doon na din na sila bagong produkto?
11: Oh pa, maayo ni siya nga imnon kay doon na kini powerful trio nga sangkap nga moringa, turmeric og cinnamon bark nga giuban sa usa ka bag nga makahatag og daghang benepisyo sa lawas. Sa akong nabasahan sa mga pagtuon pa, ang pag-inom og tea makapalambo sa resistensya sa lawas, makigbatok sa mga sakit sama sa cancer tungod kay doon na kini antioxidant, makaubosab kini sa blood sugar, cholesterol, immune booster, maka-manage sa high blood pressure, maka-balance sa hormone, maka-improve sa digestion ug heart health, maka-ubos sa kahigayunan sa diabetes, makatabang sa pagpaubos sa timbang ug labaw sa tanan, memory booster pa.
10: Oh, mo ba nak? Hala, paim nang imong mama ana ha kay kalimtano nakaayo to. Sige lang og kalimot, sige pa jud og kasuko.
11: Oh, wa day sa mood si mama pa? Paimno nato og Santone Gold Herbal Tea kay maka-stabilize man pud kini sa mood.
10: Ah, sige nak, pagpalit og daghan ana ha kay maisip man din na nato nga superfood. Ang Santone Gold Herbal Tea, lain usab nga quality product sa Yes to Health Wellness Incorporated. Mapalit sa mga pharmacy sa inyong lugar og one click away lang sa Shopee og Lazada.
12: Kapoy ilis-ilis ang habon nga makapakinis ng imong kutis? Luyag mo bala better skin soap nga hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
13: Hindi mapakali sa sobrang kate? Kuto at lisamo ba ay napakarami? Gamit ng Santone Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo, tanggal pa ang nakakainis na kuto. Santone Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, magaan. Santone Plus Herbal Oil.
14: Vitamin C. Mag-vitamin C. Mag-Santone. Vitamin C. Vitamin C. Mag-vitamin C. Mag-Santone. Vitamin

0: Santone Vitamin C. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Santone Plus Gold Coffee Mix. Alaga sa katawan sa bawat higop. Mag Santone Gold Coffee Mix. May mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione at collagen. Lakas, proteksyon at ganda. Santone Gold Coffee Mix. Cease the pain. Sakit ng ulo o katawan. Lagnat man o pananakit. Cease the pain ang sagot. Paracetamol para sa mabilis na ginhawa. Cease the pain. Relief na maaasahan.
0: Kabalo ba kamo nga ang Santone Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas busa ikaw. Aduna kabay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtoy ang Yes to Health Clinic sa Davao, Celpol Building, door number 3, GSIS Heights, in front of Kawayan Drive, Bantay Bata, Matina, Davao City. Adlaw-adlaw, libre ang check-up og konsultasyon gamit ang special machine nga mutabang aron makita ang mga nagluya nga mga organo ug nagkulang nga mga bitamina ug minerales sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan ug dapat kaunon nga mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural healthcare.
2: Mga katropa, available ug pwedeng mapalit ang Y2H products sa nagkadaiyang parmasya ug butika sa Davao City sama sa mga musunod: Rojon Pharmacy, Suiho Pharmacy, Sizel Pharmacy, Userl Pharmacy, AJM Turil, Rhea Pharmacy Mintal, Health Med Mintal, Bench Pharmacy Samal, Butika Liana, Princess Dis Kabantian, Pharmacia Eva Tibungko, Wise by Turil Pharmacy, GU and Den Pharmacy Sandawa, GU and Den Panakan, JT City Pharmacy Puan, Johans Pharmacy, Herlin Pharmacy Saksa, Rollins Pharmacy Samal, ug Golden Drug San Pedro.
3: Kaklarek sana!
4: Exciting!
5: Nangita ba mo kasaligan nga cargo trucking services? Ayaw ka balaka? Ani ana ang DX Trio Trucking Corporation. Anda mo serbisyo para sa pagbiyahe sa inyong mga produkto sama sa abono, simento, bugas o construction materials. Safety, paspas o garantisado na maayong serbisyo ang among prioridad. Sigurado nga maabot sa hustong nga oras o gustong kahimtan ang inyong mga produkto o kargamento. DX Trio Trucking Corporation. Kasaligan nga kauban sa inyong negosyo o pagbiyahe sa mga kargamento. DX Trio Trucking Corporation. DX Trio Trucking Corporation.
6: Ang DX Trio Trucking Corporation ay mutang sa Farmville, Ilang, Davao City. Pagkikitay lamang ang mga tagdumala nga sila si May o Danny De La Cruz.
7: Are you looking for graphics? Do you want to take your designs to the next level? Get yours now. M2C Graphics Davao offers customized graphics designs for motorcycles, automobile, and other advertising services such as signages, billboards, road signs, banner service, and more. High-quality, unique designs and branding that stands out. M2C Graphics Davao. Call 0923-7295-338. Facebook page at M2C Graphics or visit M2C Graphics Davao at Diversion Road in front of Robinson Highlands, Davao City. M2C Graphics, Davao.
8: M2C Graphics, Davao.
9: Kadayawan, facts and trivia.
10: Kadayawan. Laing main highlight sa Kadayawan Festival mao ang indak-indak sa kadalanan o sa Kinika Street Dancing Competition, dungan sa colorful, unique ug extravagant festival costumes sa mga participants. Sama kini sa usa ka grand celebration sa kadalanan kung asa madunggan ang heart-pounding drum beats ug musika gikan sa nagkadaiyang bahin sa Mindanao.

0: Ay, di kita matawag og pahinga ani. Kay hago man tagnaw.
1: Kaklarex, sana.
2: Exciting!
3: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
1: Clarence, Anna.
4: Exciting!
2: Exciting! Exciting.

0: Kaklarik sana.
1: Exciting!
2: Time Check brought to you by Santon Gold Herbal Tea. Sa bawat higop, alaga ang katawan. Santon Gold Herbal Tea. May malugay, turmeric at cinnamon bark. Santon Gold Herbal Tea. Natural na sarap. Natural na ginhawa.
0: Kaklarik sana.
1: Exciting!
3: Ako si Jubilin. Na ako'y gueter. Unya nagpakonsulta ko sa doktor. Giresetahan ko og daghang tambal pero wala jud epekto. Gisulayan ako og inom ang Santon Plus Gold. Duha ka kapsula sa buntag og duha sa gabi. Unya sa sulod sa usa ka bulan ni kupos na og nawala na jud ako gueter. Dako jud ko kaayo. Pasalamat sa Santon Plus Gold. Epektibo jud kaayo.
2: Santon Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay.
4: Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
5: Santon Plus Coffee Mix user atong paminawon.
6: Ako di ay si John Chris, taga Barangay Dapco, Panabo City. Sukad nga gipatilaw ko aning Santon Plus Coffee, nagtuo ko nga pait or ladang ang lasa. Sa dihang natilawan na nako, as kakalami man di ay. Sukad sa paginom nako ani, napansin nako dunay kausaban sa kong lawas, ilabi na sa kong pag-ihi. Normal na ang akong pagbawas kada adlaw. Mauna ang giawhag nako ang tanan nga mag Santon Plus Coffee na mo. Kay nga pinaka og nanambal pa jud ka.
5: Santon Plus Coffee Mix. Kape nga healthy ba ang imong gipangita? Kape nga makatabang malikayan ang mga sakit tungod kay adunay kamunggay, mangosteen ug soya. Tatakyas to health. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
2: Vision Next, daghan ang natabangan.
7: 5 katuig nagigan sa akong operasyon sa mata. Unya murag ning balik man og hanap ang akong pananaw. Nakuyawan ko ay labi na nga wala ra ba gyud koy kwarta ipa-opera og balik. Mauto paspas kong tumara sa Vision Next Plus capsule. Grabe gyud kay epektibo sa Vision Next Plus capsule, sir. Mora tao nakaayo na ako. Ako di ay si Linda Masunaya.
2: Vision Next, sulay ang kaepektibo. Vision X Plus, mapalit sa inyong mga suging butika.
8: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
9: Dili ko ganan magsigig halubilo sa ubang tao kay maadlo ko basig na idol lang nga virus ba. Kung permigid ko gatumar sa Premium D3 aron siguradong protektado gyud og dili ko magtakdan. Ako si Johnny, usa ka certified Premium D3 user. Testing ipod niyo.
8: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil. Mapalit sa mga butika.
5: Turbo Dietary Supplement for Men.
10: Ako si Tolitz, 50 anyos. Usa ka tricycle driver. Kapoy kaayo eh, di jud dalim. Mata ka sayo sa kadlawon aron maka pamasahirog sayo aron maka boundary. Unsaon na lang ang balon sa akong mga anak? Konsumo pa sa balay. Sukad dadunggan ako sa radyo ang Turbo Dietary Supplement. Akong gitestingan aron malipay si Mrs. ba. Grabing kumbate. Si Mrs. ayos buntag nako kay Mrs. Isa pa na, kondisyon kay akong lawas. Bisan pag maabtan ko gabi nga pamasahiro. Paguli na ko sa balay, makatag pagupanahon sa akong asawa. Oh, kamong mga kauban akong driver diha. Unsa pa ulat ninyo. Pag-turbo na mo. Para gahi, pirmi ba? Ako si Dolitz, usa ka turbo user.
5: Nakulangan ka pa sa performance? Diri na ta. Siguradong di makulangan, huwag maalang-alang si Mrs. Turbo Dietary Supplement for Men. Mapalit sa Shopee, Lazada o sa mga butika nga duol sa inyong dapit.
11: Santon Plus Herbal Soap. May antioxidant na, may anti-wrinkles pa. Santon Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkulubot ng balat, dala ng stress. Para sa bata at preskong kutis. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
2: Cess the Pain. Sakit ng ulo o katawan, lagnat man o pananakit. Cess the Pain ang sagot. Paracetamol para sa mabilis na ginhawa. Cess the Pain. Relief na maaasahan. Santon Plus Gold Coffee Mix. Alaga sa katawan sa bawat higop. Mag Santon Gold Coffee Mix. May mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione at collagen. Lakas, proteksyon at ganda. Santon Gold Coffee Mix.
12: Kabalo ba kamo nga ang Santon Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas busa ikaw. Aduna kabay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtui ang Yes to Health Clinic sa Davao, Salpol Building, door number 3, GSIS Heights, in front of Kawayan Drive, Bantay Bata, Matina, Davao City. Adlaw-adlaw, libre ang check-up og konsultasyon gamit ang special machine nga mutabang aron makita ang mga nagluya nga mga organo ug nagkulang nga mga bitamina ug minerales sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan ug dapat kaunon nga mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural health care.
1: Mga katropa, available

0: Pharmacy Saman, Mama Pharmacy ug Princess Dis Buhangin.
1: Kaklarik sana!
2: Exciting!
3: Are you looking for graphics? Do you want to take your designs to the next level? Get yours now. M2C Graphics Davao offers customized graphics designs for motorcycles, automobile, and other advertising services such as signages, billboards, road signs, banner service, and more. High quality, unique designs and branding that stands out. M2C Graphics Davao. Call 0923-7295-338. Facebook page at M2C Graphics or visit M2C Graphics Davao at Diversion Road in front of Robinson Highlands, Davao City. M2C Graphics Davao.
4: M2C Graphics Davao.
5: Nangita ba mo kasaligan nga cargo trucking services? Ayaw ka balaka? Aniya na ang DX3 Trucking Corporation. Anda mo serbisyo para sa pagbiyahe sa inyong mga produkto sama sa abono, simento, bugas o construction materials. Safety, paspas o garantisado na maayong serbisyo ang among prioridad. Sigurado nga maabot sa hustong nga oras o gustong kahimtan ang inyong mga produkto o kargamento. DX3 Trucking Corporation. Kasaligan nga kauban sa inyong negosyo o pagbiyahe sa mga kargamento. DX3 Trucking Corporation. DX3 Trucking Corporation. Ang DX3 Trucking Corporation ay mutang sa Farmville, Ilang, Davao City. Pagkikitay lamang ang mga tagdumala nga sila si May o Danny De La Cruz.
6: Kadayawan, facts and trivia.
7: Usa sa mga ginahulat nga event sa Kadayawan Festival mao ang Pamulat Kadayawan nga gila usab nga Floral Float Parade. Nagpakita sa kaadunahan ug kaabunda sa flora ug fauna sa Davao Region. Ipasundayag ang mga bulak ug prutas sa mga nagkadaiyang floats samtang magparada kini sa kadalanan sa Davao.

0: XFM.
1: Exciting!
2: Time check brought to you by Premium D3 Coffee Mix. Simula ng araw na malakas at protektado. Premium D3 Coffee Mix. May mangosteen, vitamin D3 at stevia. Lakas at tamang sweetness sa bawat higop. Premium D3 Coffee Mix.
0: Exciting!
3: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
4: Marieta Villanueva, thank you sa Santon Plus dahil gumanda yung pakiramdam ko at saka hindi na sumasakit yung katawan ko dahil sa UTI. Maganda na yung pakiramdam ko at hindi na sumasakit yung gilid ko.
5: Hindi na kasi niyo. Mayo ang Santon Plus. Lima na din ka tuwid na din ko makatulog dahil yung baon niya. Kumayo na akong tulog. Magdamgo na good ko. Kanya to dili man. Basta mag-inom ko Santon Plus.
3: Kamusad? Mag-Santon Plus Herbal Capsule na.
6: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
7: Ako dahil si Nilson Timpo, taga Samal Island. Ako dahil usa ka trabahante sa Davao City Water District. Ako na-assign sa field. Ang akong trabaho, hago kayo. Pero nakabati ko sa radyo nga naay copy daw nga Premium D3 Coffee Mix. Ya camera kong trabaho, kapoy kay pag-uli. Pag-testing ako, tulog kaadlaw na kong gamit. Ang akong kakapoy sa akong trabaho, nawala. O ang akong mga pamaol, mga sakit sa akong lawas, nawala sa usa. Epektibo dining copy day, dining Premium D3 Coffee Mix. Kamu mga kauban akong trabahante sa Water District. Na nasa field na sign nga ang atong lawas kaapoy man kay paguli istingin yung inom ning Premium D3 Coffee Mix.
6: Premium D3 Coffee Mix.
8: Premium D3 Coffee Mix.
6: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
9: Na, unsa man ang imong giinom? Murag karon pa man ko nakakitaan ang sudlanan sa imong giinom.
10: Santon Gold Herbal Tea ni pa.
9: Oh, mo ba? Tigamitan man guguan ng Santon products sama sa Santon Coffee Mix. Doon na din na sila bagong produkto?
10: Oh pa, maayon ni siya nga imnon. Kay doon na kini powerful trio nga sangkap nga moringa, turmeric o cinnamon bark, nagiuban sa usaka bag nga makahatag og daghang binipisyo sa lawas. Sa akong nabasahan sa mga pagtuon pa, ang pag-inom og tea, makapalambo sa resistensya sa lawas. Makigbatok sa mga sakit sama sa cancer tungod kay doon na kini antioxidant. Makaubosab kini sa blood sugar, cholesterol, immune booster, makamanage sa high blood pressure, makabalansi sa hormone, makaimprove sa digestion og heart health, makaubos sa kahigayunan sa diabetes, makatabang sa pagpaubos sa timbang og labaw sa tanan, memory booster pa.
9: Aw, oh, mo ba na? Hala, paimnang imong mama ana ha kay kalimtano na kaayo to. Sige lang og kalimot, sige pa jud og kasuko.
10: Aw, oh, what is a mood si mama pa? Paimno nato og Santon Gold Herbal Tea kay makastabilize man pud kini sa mood.
9: Ah, sige nak, pagpalit og daghan ana ha kay maisip man din na nato nga superfood. Ang Santon Gold Herbal Tea lain na usab nga quality product sa Yes to Health Wellness Incorporated. Mapalit sa mga pharmacy sa inyong lugar og one click away lang sa Shopee og Lazada.
11: Kapoy ilis-ilis ang habon nga makapakinis ang imo kutis? Luyag mo bala Better Skin Soap nga hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kay may ara ini sang Glowta Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal para always looking young and fresh. Mag-Clear Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and virgin coconut oil, available sa mga butika.
12: Hindi mapakali sa sobrang kate? Kuto at lisamo ba ay napakarami? Gamit ng Santon Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo, tanggal pa ang nakakainis na kuto. Santon Plus Herbal Oil, ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, magaan. Santon Plus Herbal Oil.
13: Vitamin C, mag Santon. Vitamin C, mag Santon. Vitamin

0: Santone Vitamin C, mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Santone Plus Gold Coffee Mix, alaga sa katawan sa bawat higop. Mag Santone Gold Coffee Mix, may mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione at collagen. Lakas, proteksyon at ganda, Santone Gold Coffee Mix. Cease the pain, sakit ng ulo o katawan, lagnat man o pananakit. Cease the pain ang sagot. Paracetamol para sa mabilis na ginhawa. Cease the pain, relief na maaasahan.
0: Kabalo ba ka mo nga ang Santone Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas busa ikaw. Aduna kabay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtui ang Yes to Health Clinic sa Davao, Salpol Building, door number 3, GSIS Heights, in front of Kawayan Drive, Bantay Bata, Matina, Davao City. Adlaw-adlaw, libre ang check-up og konsultasyon gamit ang special machine nga mutabang aron makita ang mga nagluya nga mga organo ug nagkulang nga mga bitamina ug minerales sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan ug dapat kaunon nga mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural healthcare.
2: Mga katropa, available ug pwedeng mapalit ang Y2H products sa nagkadaiyang parmasya ug butika sa Davao City sama sa mga musunod: Rojon Pharmacy, Suiho Pharmacy, Saizel Pharmacy, User

0: Golden Drug San Pedro.
1: Buka klarik sana.
2: Exciting!
3: Nangita ba mo kasaligan nga cargo trucking services? Ayaw ka balaka? Aniya na ang DX3 Trucking Corporation. Anda mo serbisyo para sa pagbiyahe sa inyong mga produkto sama sa abono, simento, bugas o construction materials. Safety, paspas o garantisado na maayong serbisyo ang among prioridad. Sigurado nga maabot sa hustong nga oras o gustong kahimtang ang inyong mga produkto o kargamento. DX3 Trucking Corporation. Kasaligan nga kauban sa iyong negosyo o pagbiyahe sa mga kargamento. DX3 Trucking Corporation. DX3O Trucking Corporation. Ang DX3O Trucking Corporation imutang sa Farmville, Ilang, Davao City. Pagkikitay lamang ang mga tagdumala nga sila si May o Danny De La Cruz.
1: Kaklarik sana.
2: Exciting!
4: Alan Abay sa XFM Davao.
3: Ang usa ka broadcaster di lang kay tigbasa kini og balita o tigpahibalo sa radio o ga television. Usa-usab kini kasaksi sa katinuuran o tulay sa impormasyon ngadto sa katawhan. Gawa sa accuracy o maayong delivery, dakong responsibilidad usab ang pagpanalipod sa kamaturan, bisan usahay delikado na ang sitwasyon. Dili sayon ang profession sa media. Kinahanglan nga dunay kaisog, pasensya o integridad.
4: XFM News and Current Affairs Davao. Kamatuuran ang sandigan.
2: XFM.
1: Kaklarik sana.
2: Exciting.
4: Andy Kauson sa XFM Davao.
5: Sa kaliputan nga puno sa kasaba, fake news, opinyon ug kasayuran nga walay ligon nga basehan, ang tinuod nga broadcast journalist dili lang tigbalita, apan tigpanalipod sa kamatuoran. Dili lang trabaho ang pagbalita. Usa kini ka misyon. Misyon sa paghatag og kahayag sa kamatuoran og tingog sa wala madunggi. Kay ang tinuod nga balita, dili masukod sa kadaghan sa detalye o sa impormasyon, apan sa mensahe nga motuhop sa huna-huna ug sa kasing-kasing sa matag tigpaminaw. Ug ako, isip inyong katropang broadcast journalist. Magpapilin nga matinud-anon, walay kahadlok, ug dili mapalit. Kaysa matag balita nga akong ipadayag, usa ra gyud ang akong masaad. Sa kamatuoran, ako, Mubarog.
4: XFM News and Current Affairs Davao. Kamatuoran ang sandigan.
6: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
2: Kaklarik sana!
7: Exciting!
2: Exciting!

0: in Davao City. XFM 89.1.
1: Oras ka tropa, alas 6:01 sa buntag.
2: XFM Davao. Kamatuoran ang sandigan.
3: Express Balita. Headlines, headlines.
4: PIDEA 11, NBI SEMRO o CMFC, hiniusang nabungkag ang gituohang drug den sa Davao City. Upat, arestado. Bagong laya sa kasong homicide, subling giaresto. Humangigulgul ang liog sa uyuan sa Sibagat. Walong katao patay sa pagkahagsa sa charter plane sa Western Alaska. Alex Yala, nagsugudayon pagbansay pag-abot sa New York alang sa US Open. John Legend, excited nga makikita pag-usab sa Filipino fans. 3.1 kilograms nga bato sa pantog na tangtang sa pasyente sa Sri Lanka. Alang sa health alert, gallbladder stone, paunsa na buo ug unsaon malikayan.
3: Express Balita.
5: Adlaw-adlaw may mga panghitabo, may mga balita nga ikaw ug ako angay nga masayod. Bisan sa kapaspas sa kalibutan, sa balita, dili ka mabiyaan. Dinhi sa XFM, XFM Express Balita.
3: Express Balita. Express Balita.
1: Luzon, Visayas, ug Mindanao, higalam ang buntag. Welcome sa tuang Express Balita karong adlaw. Adlaw kita karon nga Lunes, pitsa 24 ni bulan sa Agosto, tuig 2026. Kami inyong mga tigbalita karong orasa.
6: Katropang Andy Causon.
1: Ako usab yung katropa, katropang Alan Abai sa itong mga balita, balitang lokal.
3: XXXFM. XFM.
1: Ang atong balitang lokal, hatog na to sa Santon Plus Coffee Mix. Nagka-nerebius na ba ka mga katropa tungod sa sige ni mo kape? Kung ako ba ni mo, mangita ka og healthy nga kape. Kape nga dili magka-nerebius tungod kaya doon naging natural ang sulod. Labi na sa Santon Plus Coffee Mix mga katropa, ang kape na tambal pa. PIDEA 11, NBI SEMRO o CMFC, iniusang nabungkag ang gituang drug den sa Davao City. Upat ng arestado. Marvin Ibano ang Express Balita. Manukad kang Marvin Ibano.
3: XFM Report.
4: Hiniusang nabungkag sa mga personay sa PIDEA Regional Office 11, NBI Southeastern Mindanao Regional Office ug sa City Mobile Force Company kun CMFC ang usa ka gituohang drug den sa 88 Arciaga Street, Purok 3, Barangay 33-D Davao City atol sa gilusad ni ining Joint Bypass Operation pasado alas 8:20 sa milabayng gabi. Target sa operasyon ang gituohang drug den maintainer nga si alias Eric, 60 anyos, kinsa napalitan sa operatiba sa PIDEA ug usa ka pakete sa gidudahang shabu valor 1,000 pesos, rason sa pagkasikop ni ini. Lakip sab sa naaresto ang gituhang drug den employee nga si alias Marvin ug drug den visitors nga si alias Rodrigo ug alias Wencisito. Nakuha atol sa operasyon ang anaa sa 20 gramos nga gituhang shabu nga gibana-bana ang nagkantidad kini sa 136,000 pesos subay sa standard market value. Sa mensahe gikomenda ni PIDEA 11 Regional Director Attorney Benjamin Gaspi ang nalambigit nga operating units ug partner agencies tungod sa ilang malampu usong koordinasyon o kolaborasyon uban sa pagpasiugda sa ligon nga pasalig sa ahensya sa pagbungkag sa mga drug den o pagpugong sa pagkailap sa illegal nga droga sa mga komunidad. Tingkagul na sa prisuhan ang upat ka dinakpan nga nagatubang karon sa kasong kalapasan sa Republic Act 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Mga katropa, aron kanon ikitang healthy mag-Xanthon Vitamin C. Katropa mo sa balita sa Davao City, Marvin Ibano, XFM News.
3: Express Balita.
6: Samtang sa lain panghanay sa balitang lokal, nagpabilin ang hulga sa pipila ka tunghaan sa Davao City tungod sa mga online shooting threat nga padayong gisusi sa kapulisan. Nagdesisyon ang pipila ka eskwelahan sama sa Ateneo de Davao University Senior High School nga mag-online classes una isip precautionary measure. Gipakusog sa kapulisan ang police visibility ug seguridad sa matag tunghaan aron mapanalipdan ang mga estudyante ug personahe. Nagpasidaan sab ang kapulisan nga subayon dakpon kasuhan ang mga responsable sa pagpanghulga o giawag ang publiko nga i-report dayon ang mga threat o hulga sa otoridad.
3: Express Balita.
1: Ato na kita ay 6 minutos na paglagotok sa ikalasay sa buntag. Dugo pang hukad sa tanga balita nga lokal padayon nga gipalig-on sa City Government of Davao ang mga psychosocial support programs nini along alang kini sa mga estudyante human sa mga insidente sa pagpamusil nga naitabo sa ubang mga probinsya. Pinagi sa City Social Welfare and Development Office o CSWDO o sa Department of Education, naghatag og mga serbisyo nga magatabang sa mental health o psychosocial well-being sa mga estudyante. Sumala sa lokal nga kagamhan, nandun na special nga team ang CSWDO nga mahimong muhatag og psychosocial support o debriefing services alang sa mga kabatanunan nga nanginahanglan og tabang. Giyawag usab ang mga estudyante nga muduol sa ilang mga magtutudlo, advisors, guidance counselors o social workers aron nga makadawat sa husto nga suporta o giya samtang nagapadayon ang paningkamot sa pagpalig-on sa kaluwasan sa matag tunghaan.
6: Alas 6:07 ang lain pang hanay sa balitang lokal hatod kaninyo sa Xanthone Plus Gold. Usa sa mga ingredients ni ini mga katropa ang ampalaya nga makatabang sa pagpaubos sa fat ug cholesterol sa atong lawas aron nga malikayan ang stroke ingon man heart attack. Ang Xanthone Plus Gold mapalit sa mga butika nationwide. Sa detalye, nagapadayon ang Davao City Water District o DCWD sa pagpalapad sa serbisyo sa tubig, lakip ang pagdugang sa mga koneksyon sa panimalay, pagpaligon sa supply, pagpaayo sa water pressure ug pagpalapad sa mga linya sa tubo. Gipadaghan sa DCWD ang mga service connection aron mas daghang dabawenyo ang maka-access sa sistema sa supply sa tubig ug makatagamtam og limpyo, luwas ug kasaligan nga serbisyo 24 oras matag adlaw. Gipakusog usab ang kapasidad sa produksyon ug distribusyon sa tubig samtang gipalain-lain ang mga tinubdan niini pinaagi sa groundwater ug surface water sources aron mapalig-on ang dugang seguridad sa supply sa syudad. Padayon usab ang pagpalapad sa mga pipeline ug pag-upgrade sa infrastruktura ilabi na sa mga lugar nga kaniadto nakasinati og kulang o dili regular nga serbisyo nga gilauman nga mas makahatag og kasaligan nga serbisyo sa mas daghang dabawenyo.
1: Nagsugod na ang pre-construction preparations alang kini sa Bunawan na terminal sa Laom sa Davao Public Transport Modernization Project o Davao Bus. Nasayran nga gibutangan na og perimeter fencing og project information boards ang mga lugar nga nahimutang daplin sa daang Maharlika Highway sa Bunawan, Davao City. Sumala sa City Government ang terminal mahimo kining kabahin sa contract package number 2 nga nakatirad gini og 2.6 billion pesos og gihatag sa China International Water and Electric Corporation o CWE. Laki po sab sa maong package ang Turil Terminal and Depot o Kalinan Terminal nga kasamtangan usab nga giandam lang kini sa construction isip kabahin sa modernisasyon sa public transportation system ning Dakbayan.
6: Sa katapusang hanay sa balitang lokal, labing unang Agilakad 2026 sa 10th ID Division nagmalampuson. May Express balita si katropang Lar Sanyol.
3: XFM Report.
7: Nagmalampuson ang labing unang Agilakad 2026 nga gidumala og gipartisiparan sa kasundaluhan isip kabahin sa pagselebrar sa 28th founding anniversary sa 10th Infantry Agila Division niadto Agosto 22, 2026. Gipanguna ni 10th ID Commander Major General Alvin Luzon ang mao aktibidad diin kapin kun kulang usa ka libong organic military personnel og reserves unit ang mipartisipar sa pagbaklay sa 17 kilometers nga nanakwat gikan sa headquarters sa Infantry Agila Division Camp General Manuel T. Yan Senior mawab dabaw di uro paingon sa Davao del Norte, Provincial Capital, Mangkilam, Tagum City. Sumala ni Major General Luzon, makahuluganon maton pa ang maong aktibidad sanglit nagpakita kini o paglahutay, disiplina, panaghiusa, pagtinabangay o labaw sa tanan ang pagpadayon o pagmintinar sa nakabot nga kalinaw.
8: Napaka-meaningful nito. For some, maybe this is just a simple foot march. But mind you, gentlemen, this is very symbolic. This represents endurance, discipline, unit cohesion, teamwork, no? And most importantly, this represents moving forward.
7: Gihatagan usab og gibug ato ni Major General Luzon ang bugos nga suporta sa mga LGUs sa mga programa o mga aktibidad sa 10ID nga nagtubong sa kalinaw, seguridad o kalambuan sa komunidad nga walay presensya sa insurhensiya. Samtang, gipasalig ni Davao del Norte, Governor Edwin Humahib, nga mosuporta siya sa tanang programa o kalihukan sa TIN-ID alang sa kayuhan sa katawhan sa probinsya.
9: Dahil kung gusto nating manatiling insurgency free ang Davao del Norte, hindi sapat na wala ng armadong grupo. Kailangan din maramdaman ng ating mga mamamayan na may gobyernong nagtatrabaho para sa kanila at may kinabukasang naghintay sa kanilang mga anak.
7: Gipasalamatan usab ni TIN-ID Philippine Army spokesperson Mizo Robin Gadot ang tanang LGUs nga mihatag og suporta sa ilang mga aktibidad. Matud niya, dili kaya sa militar nga makabot ang kalampusan nga walay suporta sa pagamhanang lokal og komunidad.
10: Kaya sa Itaragao Pitino sa organization, tabang-tabang niya yung organization ng
7: Lauman nga daghan pa mga programa ang ipatuman sa TIN-ID kabayan sa nasangpit nga selebrasyon nga nagtumong nga mapabiling ligon ang relasyon tali sa militar o komunidad alang sa voluntarong kalinaw. Ayaw kopyan sa sakit sa atay kakana siya makamatay. Pagsugod pala sa mga sintomas, kutukuto nagsuol, inumdayon ng Santon Plus Gold Herbal Capsule. Katropamos sa balita sa Tagum City alang sa nakayusang Pilipino para sa Pilipinas. Katropang Lara Sanyol, XFM News.
11: Express Balita, Express Balita.
1: Aduna kita ay 12 minutos ng paglagotok sa Kalasay sa buntag o karon sa mga hukad sa balitang regional.
11: Balitang regional.
1: Ang balitang regional atong nato sa Santon, vitamin C. Mutabang kini nato aron sa pagpalambo sa atong immune system. Aron nga mag o aron ang pamilya di magkasakit o magmalipayon. Inom na og Santon vitamin C, ang alkaline vitamin C. Bagong laya sa kasong homicide. Subling giaristo human giggol-gol ang liog sa uyuan sa Sibagat. Ang Express sa balita manukad ni John G. Librias.
3: XFM Report.
12: Prisuhan gihapon ang gipadulngan sa usa ka 62 anyos nga lalaki nga bag-o pa lang nakagawas sa prisuhan tungod sa kasong homicide human kini nasikop pa sa gihimong hatpursot operasyon sa kapulisan tungod sa pagpatay sa iyahang kaugalingong uyuan sa Sitio San Vicente, Barangay Afga, Sibagat, Agusan del Sur. Giila sa Sibagat Municipal Police Station ang suspeke nga si Lauro Omentado Boyles, 62 anyos, adunay kapuyo o lumad nga residente sa Makabalan, Cagayan de Oro City, Misamis Oriental. Samtang ang biktima, giilausab nga si Rosalio Ulaquer Omentado, 82 anyos o residente sa Barangay Purok 3, Sitio San Vicente, Barangay Afga, lungsod sa Sibagat, probinsya sa Agusan del Sur. Nahitabo ang malampusong operasyon pasado alas 2 sa agatak na sapon ni adtong Sabado, Agosto 22, tuig 2026 sa Purok 10 sa maong barangay. Gilusad ang operasyon ubos usab sa pagdumala ni Police Lieutenant Ramonet P. Rivera, ang officer in charge sa Sibagat MPS. Grabe ang gidangatan sa biktima tungod kay gawas nga gipatay, gigulgol pa sa suspek ang liog niini o gikuha ang tuway-tuway. Atol sa pagkasik kop sa suspek, daling gihimuan og pagrekisa ang iyahang dalang bag diin narecover sa mga otoridad ang usa ka kalibre .38 nga revolver, lakip ang duha ka pakete sa gidudahang shabu. Sa gihimong interrogasyon, daling giangkon ni Boyles ang iyang pagpatay sa iyang uyuan apan hugot niyang gihimakak nga dili iyaha ang nakuha ang armas og illegal nga droga sulod sa iyang bag. Sa pagkakaron, gibalhog na sa silda sa Sibag at MPS ang suspek, samtang giandam na ang patumpato nga kasong kriminal bato kaniya. Lakip na ang paglapas sa Republic Act 1591 kon illegal possession of firearms o comprehensive o Republic Act 9165 kon comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002.
13: Paniguro para nga di gid siya mabuhi kay naman kay agud agon
14: motong giputol yun imong liog
13: di wala giputol gitabas
14: gitabas nimo ya ang tuway
13: tuway-tuway kay nakuha man to. Pero saan mo to
14: nimo? Ambot mo to o bako na may tuway-tuway kay natiguan na lang po mo kita tuway-tuway.
13: Ano man to na pahak man to mo to?
14: Pahak kani. Ay ako kung tigbas, iya mo to sanggot, ha mo tong ilog. Katong akong gitigbas sa iya, iya ratong gamit kay ang akong gamit tundang nga gamay. Gamay ako tong sundang habol to si Naura to.
13: Pero habol.
14: Habol po mo tong ilog na lang nato.
13: Unsa may inyong nabiklan?
14: Ang tanang akong asawa atong gipangita.
13: Unya,
14: yung kung ya asa man akong asawa ya. Sa imong yoyo pangutana kay siya nagdala. Dito dai gitago sa ubos.
13: Oy.
14: Kung ano inyong magitago ang prehis yung nahibaw nga masakit to na kuan na kanang
12: ang tipik nga pamahayag sa suspek nga si Lauro Omentado Boyles sa Barangay Afga, si Bagat, Agusan del Sur. Mga katropa, ligonon ta ang atong panglawas mag-inom sa makanunayon sa Xanthone Plus Gold ug Xanthone Vitamin C. Alang sa nagkahiusang Pilipino para sa Pilipinas, Junje Lebrias, XFM News.
6: Sa katapusang hanay sa balitang regional, 15 anyos nga estudyante nga nagpost og bomb threat sa pipila ka mga eskwelahan sa Valencia City, arestado na. May Express balita sa katropang Hanilu Tabios.
3: XFM Report.
15: Nadakpan na sa mga otoridad ang 15 anyos nga lalaking estudyante nga gingong nagpost og hulga sa seguridad batok sa usa ka tulungaan sa Valencia City. Subay sa direktiba ni City Mayor Ami Galerio og Vice Mayor Cecil Galerio Fernandez, kauban ang mga sakop sa sanggunian og mga kapitan, gihimo ang paspas nga koordinasyon og manhunt operation sa pagpanguna usab ni Police Lieutenant Colonel Brian Panganiban og sa mga peacekeeping forces. Natultulan og nadakpan dayon ang maong suspek.
16: Makiksunan ang maong nagpaigayon sa usa ka dautan nga minsan kay katubitaw ang pag-sulting adunay paghimoon ng mga kagubot pinagi sa bayulinti nga pamagi diya sa atong mga eskwelahan nadakpan na karong gabi una. Sumasa instruction ni Mayura ngadto sa atong mga peacekeeping forces o gingon sa koordinasyon sa atong kapulisan ang maong lakang giaksyonan dayon o karon palang gipahibalo kanako kay ako may gireligi pa rin ni Mayura amig Lido Galario ni Vice Mayor Cecil Fernandez nga kinahanglang yun nga madakpan mauto nga itawagan ko si Ipe and then nagpala layo ang search or location sa maong tao. Ausalay ka batanon pa 15 years old nga lalaking estudyante na nakaroon sa custody sa atong kapulisan.
15: Gikumpirma mismo sa 15 anyos nga estudyante nga siya ang nagpost sa maong hulga pinaagi sa iyang social media account na imutang nakaroon sa custody sa kapulisan ang maong minor de edad o gitunol na usab kini sa social welfare office aron matagan og saktong interventions og legal nga proseso subay sa balaod alang sa mga kabataan kon juvenile justice.
16: So ang atong social welfare ginstruksyonan kay nanaka kustodya sa atong kapulisan na makikoordinate sa ila para nga ang tumang lakang kibali sa maong kaigayunan or maong insidente mapahigayon.
15: Mahinumdumang naputos sa kabalaka ang mga ginikanan tungod sa nikatap nga post sa social media. May kalabutan sa pagpamusil o pagpamumba sa nagpailang tulok ang mga individual nga magbuhat matudpas o misyon nga gikatakda karong Lunes, Agosto 24. Ugusa sa tulo mao ang nadakpan nga 15 anyos. Kinigikalarma sa lokal nga panggamhanan. Hinungdan nga nagpagawa sub-order sa inanaling aksyon. Lakip na ang pag-activate sa security forces aron nga mabantayan ang seguridad sa mga tulungaan o guban pang pampublikong lugar. Mga katropa, importante nga protektado ang imong kaugalingon batok sa mga sakit. I-boost ang imong immune system, tumar og Xanthone Vitamin C. Alang sa nakaiusang Pilipino para sa Pilipinas. Ako, Sanilo Tabios, XFM News.
11: Express Balita.
1: 19 minutos na paglagutok sa ikalasay sa buntag o karon sa tuwang balitang national.
3: Balitang national.
1: Ang tuwang balitang national ito ka na ito sa Premium D3. Ang Premium D3 o sa kinika soft gel capsule nga makatabang kiniog instant energy o makahat na kiniog instant energy at doon na kinitaas nga medium chain na triglycerides nga kumusulod sa imong lawas. Modern sugar sa atay mga katropag mahimo kining instant nga kusog. Ang Premium D3 available na sa mga butika nationwide. Atong siren ang retalye sa tuwang balitang national manukad sa tuwang sister station ang XFM Mega Manila.
11: Express Balita.
3: Weather update.
17: Mga katropa, inaasahan papasok sa Philippine Area of Responsibility ngayong araw ang Typhoon Saudel na tatawagin Bagyong Obet. Huling namataan ang bagyo sa layo na 1,660 kilometers, silangan ng extreme northern Luzon. Taglay ang lakas ng hangin hanggang 175 kilometers per hour malapit sa gitna at pagbugso na aabot naman sa 255 kilometers per hour. Kumikilos ang Saudel pahilagang kanluran sa bilis na 30 kilometers per hour at posible pang lumakas bago pumasok sa PAR. Kabilang ang posibilidad na umabot sa Super Typhoon category. Gayunman, ayon sa PAGASA, hindi inaasahang direktang tatama sa bansa ang bagyo, ngunit palalakasin nito ang Southwest Monsoon o Habagat na magdadala ng mas malalakas na pagulan sa kanlurang bahagi ng Pilipinas. Patuloy ding minomonitor ng PAGASA ang isang tropical depression na nasa silangan ng southeastern Luzon at inaasahang susunod na sa magiging direksyon ni Bagyong Saudel.
18: Express Balita. Express Balita.
17: Umabot na sa tinatayang 6.6 billion pesos ang pinsala sa sektor ng infrastruktura at agrikultura dahil sa pinagsamang epekto ng habagat at mga bagyong Luis, Maymay at Neneng. Batay sa pinakahuling datos ng National Disaster Risk Reduction and Management Council o NDRRMC, nasa 4.88 billion pesos ang pinsala sa infrastruktura habang 1.72 billion pesos naman ang naitala sa agrikultura. Apektado rin ng sama ng panahon ang mahigit 6.9 million katao o higit sa 2 milyong pamilya sa ilang rehiyon sa Luzon at Visayas. Umabot naman sa 89 na lungsod at munisipalidad ang nagdeklara ng state of calamity habang mahigit 105,000 katao ang napilitang lumikas. Nasa 2,324 na bahay at 1,104 na imprastruktura ang napinsala habang mahigit 50,000 na magsasaka at banging isda ang naapektuhan. Patuloy namang biniberipika ng NDRRMC ang mga nasawi, nasugatan at nawawala dahil sa epekto ng masamang panahon.
18: Express Balita. Express Balita.
17: Mahigit 1.1 billion pesos na halaga ng humanitarian assistance ang naipamahagi na ng Department of Social Welfare and Development o DSWD sa mga lugar na naapektuhan ng habagat at mga nagdaang bagyo. Ayon sa DSWD, kabilang sa naipamahagi ang mahigit 1.7 million na family food packs, ready-to-eat meals, non-food items at financial assistance. Naglaan din ang ahensya ng tulong medikal at pampalibing para sa mga pamilyang naapektuhan ng mga landslide pati transitory shelter assistance para sa ilang biktima sa bagyo habang inaayos ang kanilang relokasyon. Samantala, may naka-preposition na 3.8 million na family food packs sa iba't ibang bahagi ng bansa upang matiyak ang mabilis na pagtugon sa mga susunod na kalamidad. Sinabi ng DSWD na magpapatuloy ang pamamahagi ng ayuda habang binabantayan ang mga bagong weather disturbance kabilang ang bagyong Saudel na inaasahang papasok sa Philippine Area of Responsibility.
18: Express Balita. Express Balita.
17: Nag-overtime ang Department of Public Works and Highways sa pagkukumpuni ng mga kalsadang napinsala ng matinding ulan at pagbaha sa Metro Manila. Ayon po kay Public Works Secretary Vince Dizon, kabilang sa minamadaling ayusin ng E. Rodriguez Jr. Avenue, Luzon Avenue Flyover, Mindanao Avenue, Quezon Avenue Bridge at EDSA Santolan Flyover sa Quezon City. Isinasagawa rin ang repair work sa ilang bahagi ng Malabon, Manila, Pasay, Taguig at Valenzuela. Samantala, bukas si D-Zone sa investigasyon sa rehabilitasyon ng EDSA busway sa Makati matapos lumitaw muli ang mga lubak kasunod ng pagbaha.
18: Express Balita. Express Balita.
17: Nanawagan si Executive Secretary Ralph Recto ng mas mahigpit na disiplina sa pagtatapon ng basura bilang bahagi ng pinalalakas na kampanya ng pamahalaan laban sa pagbaha. Ayon kay Recto, hindi kakulungan sa garbage collection ang problema sa Metro Manila kundi ang maling pagtatapon ng basura na kalaunan ay napupunta sa mga kanal at daluyan ng tubig. Iginit niyang dapat magsimula sa mga komunidad ang pag-iwas sa pagbabara ng waterways, katuwang ang mga LGUs at national government agencies. Patuloy naman ang clearing, declogging at desilting operation sa ilalim ng Oplan kontrabaha kasama ang pagpapaigting ng waste collection, trash traps at iba pang solid waste management programs. Kasama rin sa mga hakbang ang cleanest barangay program Estero Rangers, Adapt an Estero at iba pang programa para mapanatili ang kalinisan ng mga komunidad at ng waterways.
18: Express Balita. Express Balita.
17: Bumaba sa record low na 9.7% ang poverty incidence rate sa Pilipinas noong 2025. Batay sa datos ng Philippine Statistics Authority o PSA, nasa 11 million na lamang ang Pilipinong nabubuhay sa ilalim ng poverty threshold noong 2025 mula sa 17.5 million noong 2023. Katumbas ng tinatayang 6.5 million na tao na nakaahon sa kahirapan. Ayon sa Department of Economy, Planning and Development, na abot ng bansa ng mas maaga kaysa sa target ang single-digit poverty rate sa ilalim ng Philippine Development Plan 2023 to 2026 o 2028. Sinabi ni DepDev Secretary Arsenio Balisaca na mahalagang mapanatili ang mga nakamit na gains sa pamamagitan ng paglikha ng trabaho, pagpapalakas ng investments at productivity at pagpapalawak ng social protection. Bagamat maaaring bumagal ang poverty reduction dahil sa kasalukuyang hamon sa ekonomiya, sinabi ng pamahalaan na wala pang indikasyong nababaliktad ang naging pag-unlad ng Pilipinas.
18: Express Balita. Express Balita.
1: Balik din sa tuwa sa Dakben sa Davao. Ito ang luparan ng balita. Balitang international.
18: Balitang international. International.
1: Ang ito ang balitang international. Atod ka na ito sa Vision X Plus. Ang Vision X Plus sa gituyog ni paghimo alang sa mata. Ato na gini-epektibo nga potent antioxidant sama sa lutein, sisantin, beta-carotene o vitamin E nga makatabang kiniaron nga malikayan nga makabaton kita o glaucoma, katarata, pterygium o gawan pang mga sakit sa mata. Available na sa mga butika nationwide. Sa detalye, muabot sa 8 katao ang namatay humanhag sa ang usa ka Cessna 441 charter plane sa Western Alaska. Sumala sa mga otoridad, sakay sa eroplano ang duha ka piloto ug unom ka pasahero nga gikan sa Anchorage padulong kini sa Cape Newenham. Gikataho nga hapit na unta maka-landing ang mao nga charter plane sa Cape Newenham Airport usa ka Air Force airstrip sa dihang kalit kini nga nahagsa. Dugang pa nga wala pa matino ang hinungdan sa gerente. Nunod sa insidente dihang o daling gilusad sa mga responder ang search and retrieval operations sa lugar sa insidente aron nga masiguro ang kahimtang sa mga sakay sa eroplano apan wala nay maluwas o naluwas sa mga pasahero o ingon man mga tripulante. Parayon pa karon ang imbestigasyon sa mga awtoridad aron nga may balaan ang eksaktong hinungdan sa paghagsa sa maong eroplano o garon malikayan ang susama nga insidente sa umalabot.
18: Express Balita.
6: Samtang sa pikasbahin, misaka na sa kapin na 2,500 ang namatay tungod sa Ebola outbreak sa Democratic Republic of Congo, samtang nagpadayon ang paspas ng pagkailap sa sakit sa lain-laing lugar sa nasod. Matod ni United Nations Ebola Coordinator Julian Harnais, wala na makasabay ang kasamtangang response operations sa gidaghanon sa mga bag-ong kaso o nanginahanglan kini o gadugang nga pondo aron mapalig-on ang mga health intervention. Nasayran nga kini na ang ika 17 nga Ebola epidemic nga natala sa Congo og nalabuan na niini ang pinakadakong outbreak nga nahitabo tali sa 2018 ug 2020. Gipahinabo ang kasamtangang outbreak sa Bundibugyo species sa Ebola nga wala pa adunay aprobadong bakuna o tambal. Gikataho usab nga mukabat sa 160 ka health workers ang natakdan diin 43 kanila ang namatay.
18: Express Balita. Express Balita.
1: Sa ito ang balita nga paugnat sa kusog.
18: Balitang sports.
1: Ang ito nga balita nga paugnat sa kusog. Ito ka na ito sa Turbo Man and Answer. Gamita kini 30 minutos sa usap ka mo maglabing-labing kang misis. Siguradong mas mulami o gamuligon ang inyong relasyon. Turbo Dietary Supplement for Men. Mapalit kini sa Shopee. Tingnan man sa mabutika nationwide. Nagsugod dayon si Pinay tennis star og WTA World number 20 nga si Alex Ciala sa iyang training pagabot sa New York isip pagpangandam kini alang sa iyang kampanya sa US Open. Gipaambit sa US Open ang video diin nakita ang training session ni Ciala sa Arthur Ashe Stadium uban ang former men's world number 3 nga si Grigor Dimitrov. Unang miyato si Ciala sa Big Apple sa New York, humaniya natapos ang iyang mga kampanya sa Cincinnati Open, Canadian Open, ug Mubadala DC Open, di nakuha niya ang iyang unang titulo sa WTA Tour level. Magsugod ang main draw opening sa US Open karong Agosto 30. Diin magigtigil si Ciala sa women's singles ug mixed doubles sa kauban si Felix Auger Aliassime.
18: Express Balita. Balita.
6: Alas 6:30 sa balitang showbiz.
18: Showbiz. Showbiz news.
6: Ang balitang showbiz hatod kaninyo sa Clear Skin Herbal Soap. Nasayod ba mo mga katropang ang Clear Skin Herbal Soap gama kini sa glutathione, kojic ug VCO nga makatabang aron suportahan ang atong daily skincare routine. Make your bath time simple, fresh and caring with Clear Skin Herbal Soap. Sa detalye, excited na si Grammy winning singer John Legend sa iyang pagbalik sa Pilipinas alang sa iyang umaabot nga konserto nga naguluhang An Evening of Songs and Stories. Matod sa international artist, ang Pilipinas usa sa mga nasod nga adunay labing mainiton og labing suportadong mga music fans nga iyang nasinati sa iyang karera. Nasayran nga kini na ang ika-upat nga higayon nga mobisita si Legend sa nasod og iyang giingon nga dugay na niyang gihulat ang oportunidad nga makakanta pag-usab alang sa mga Pilipino. Gilauman usab ni Legend ang dakong sing-along gikan sa mga fans, ilabi na sa iyang hit song nga All of Me nga nahimong paborito sa dagang Filipino o kasagarang madungog sa mga kasal, anibersaryo, ingon man karaoke sessions.
18: Express Balita.
1: Og sa ato ang balitang lahi ra gyud kon LRG atod kanato sa Santon Plus Gold. Aduna gini mangustin nga powerful antioxidant ang Santon Plus Gold. Ang antioxidant compound mga katropa dako kining tabang aron ipagawas sa mga free radicals ug toxins sa atong lawas. Santon Plus Gold, mapalit kini sa Shopee ug sa mga butika nationwide. 3.1 kilogramong bato sa pantog natangtang kini sa pasyente sa Sri Lanka. Usa ka 3.1 kilogramong bladder stone ang malampusong natangtang sa usa ka 55 anyos nga lalaki sa Trincomalee District General Hospital sa Sri Lanka. Ang bato aduna kini gitason nga mga 17 sentimetros o halos sama kadakon sa itlog sa ostrich o kabugaton sama sa usa ka bag-ong na tawo nga bata. Nadiskubrihan kini human maglisod og pangihi ang pasyente samtang ginatambalan sa ospital. Sumala sa mga doktor, posible kini nga pinakadakong nga bladder stone nga natangtang pinagi sa operasyon. Apan ang world record claim kinahanglan pa og opisyal nga verification.
18: Express Balita.
6: Alas 6:32, sayro nato ang detalye sa balitang panlawas. Ang health alert hatod kaninyo sa Xanthone Herbal Tea. Aduna kini moringa, turmeric ug cinnamon bark ang Xanthone Gold Herbal Tea makatabang sa pagdetoxify sa atong lawas hinungdan nga makabati kita og gaan, presko ug lagsik nga panlawas. Gallbladder stone paunsa mabuo ug unsaon kini aron nga malikayan. Muporma ang gallstones o mga bato sa apdo kung mosobra ang kolesterol o bilirubin sa apdo ug mahimong bato. Gamahimo nga hinungdan sa pagbaba ug kasakit sa tuo nga ibabaw nga bahin sa tiyan. Aron nga makalikay, piliya ang mga pagkaon nga daghan og fiber sama na lamang sa prutas o tanon og whole grains. Likay ang sobrang atambok og refined sugar ug mag-ehersisyo kanunay. Kung magpaubos og timbang, likay ang kalit-kalit o paspas nga pagpaniwang kay makadugang kini sa risgo nga maporma ang gallstones. Kung makasinati og grabe o balik-balik nga kasakit sa tuo nga bahin sa tiyan, ilabi na human nga mukaon, magpakonsulta dayon sa doktor. Apan, mas kampante ka kung ang imong imente na ang pag-inom og Xanthone Plus Gold aron nga mas maligon ang imong immune system og luwas sa bisan unsang matang sa sakit.
18: Express Balita.
1: Og higala mako tan naglangkob sa tuang Express Balita karong adlaw. Adlaw nga Lunes Pizza 24 na nimbulan sa Agosto 2, 2026. Good morning mga katropa.
6: Let's spread love and kindness karong adlaw nga Lunes mga katropa. Happy happy Monday morning kaninyong tanan. Labi na sa mga naglantaw karon sa atong Facebook Live og naminaw sa ilang tag sa mga radyo. Aron nga positive vibes lang ta karong adlaw nga Lunes, ayaw kalimot sa pag-inom sa atong Xanthone Plus Coffee Mix og sa atong Xanthone Vitamin C. Maayong buntag katropang Leia Manalaysay, Gloria Malala Apelo, katropang Randy Santisas, and si Ma'am Gloria listening daw from Bayugan City og si Sir Archie Senolitsak sa San Rafael, Baliti, Davao City.
1: Well, good morning po mga katropa diha sa to mga class members diha mga katropa diha sa may Bagoplaya. Kita kits sa pohon din na, no? And I hope nga doon natay matagan og kining panahon nga makabisita usab kita. Labi na ito ang tropa sa XFM katropa. Musunod na ang programang The Secret of Health. Kauban na ito niya si Doc Remily Tuuy. Programa nga Bullseye. Kauban back to back niya with Brixa Flores and yours truly mga katropa. Sa ngalan sa tuwang Redibok ang puwersa sa News and Current Affairs XFM Network Philippines.
6: Alang sa nagkahiusang Pilipino para sa Pilipinas, kinisi Katropang Andy Causon.
1: Ako sa inyong Katropang, Alan Abais, kami magayon.
6: Kamaturan ang sandigan.
5: Adlaw-adlaw may mga panghitabo. May mga balita nga ikaw o gako angay nga masayod. Bisan sa kapaspas sa kalibutan, sa balita, dili ka mabiyaan. Dinhi sa XFM, XFM Express Balita.
2: XFM Davao, Kamatuoran ang Sandigan.
3: Sa balita ug impormasyon, di ka mabiyaan. XFM, katropa mo.
19: XFM.
20: Kaklarik sana.
21: Exciting!
22: Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba alang malikayan ang mga sakit? Cellphone Plus Gold ang imuhang giya sa ikaayong panglawas. Ug karon ania ang atong mga health experts.
23: Mayong adlaw ug welcome sa programang The Secret of Health. Kini ang inyong higala sa kahanginan, Dr. Remilito Uy, maghatag og mga impormasyon ug unsay sekreto sa maayong panglawas. Atong paminawan kung unsay sekreto nila nga naayo og natabangan ang ilang mga balatian.
24: Santo Blasco.
25: Ako si Melissa nga taga Bugos, Cebu, na ako'y diabetes. Pero sang naay nakasulti nako nga suwayan og tumar ang Santo Blasco, duha ka kapsula og tulo ka beses sa usa ka adlaw. Sa sulod sa duha ka semana, nanginindot na ang ako ang pamatian, naanay alibyo. O kung sugar, may ubos na o naging normal. Daghang salamat sa Santong Plus Gold.
3: Santong Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika, nga duol sa inyong mga lugar.
23: Ang sekreto ni ate, iyang gisulayan o pag-inom o Santong Plus Gold sa sulod sa duha ka semana, unya nakabaton o alibyo o nahimong normal na ang iyang blood sugar.
3: The Secret of Health.
23: Kung gusto ta matabangan ang mga balatian, ang sekreto ang pag-inom o Santong Plus Gold, especially sa adunay sakit nga diabetes or pagtaas sa blood sugar. Unsay naa Santong Plus Gold nga makatabang man sa mga balatian hilabi na sa diabetes? Sa pagtuon, ang Santong Plus Gold adunay bioactive compound nga Momordica. Ang Momordica nga naa Santong Plus Gold maunay mo tabang nga ibalik sa normal ang pagtaas sa blood sugar. Unya aduna pay triterpenoids, saponins, polypeptides nga dako kaayo ang tabang para sa sakit nga diabetes. Kung dili ta mo inom og Santong Plus Gold mga higala, daghan kaayo ang mga komplikasyon nga makadaot sa maayong panglawas. Example, kung dili nato matambalan ang sakit nga diabetes, hinay-hinay mo blurred ang atong pananaw. Kung naay mga samad, dugay po na sa maayo, maguba ang atong kasing-kasing og maguba ang kidney og kining mga nerve damage. Ang sekreto para malikayan ang mga komplikasyon, inom ta og Santong Plus Gold adlaw-adlaw.
3: Santong Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar. Vision Next, daghan na ang natabangan.
26: Dili ako mata, sir. Dili ko kaklaron labi na og madugayan kog tutok sa computer. Magluho og magsakit akong ilog, sir, dapit sa akong mata. Ingon ni kuya, akong mata daw ni kay murag action mapod og pula, sir, diri sa ilalo. Muto, wala ko nagduhad-duhag inom sa Vision X Plus Capsule. Maayo siya, nindot gyud ang epekto sa kuha, sir. Naulian jud ko tungod sa Vision X Plus Capsule. Ako si Ninita 33 Anyos at taga Jensen.
3: Vision Next, sulay ang kaepektibo. Vision X Plus, mapalit sa inyong mga suging butika.
23: Ang pagka-blurred sa pananaw, katarata, pterygium, glaucoma o tanang problema sa mata, matabangan pinaagi sa pag-inom o Visionix Plus. Ang Visionix Plus adunay lutein, beta-carotene, vitamin E o sisantin para matabangan ang glaucoma, katarata, mga blurred o hinay nga pananaw o gatong mga mata nga galuha-luha. Ang Visionix Plus adunay carotenoids o saka antioxidant to fight free radicals and protect the retina.
3: The Secret of Health.
0: Santhon Plus Coffee Mix.
4: Ako si Maricar. 3 years na ko nag-undang inom o kape kay tungod sa akong insomnia. Dili ko katulog, denay sa kahigayon na nagbitbit akong bana o Santhon Plus Coffee Mix. Ipasulayan ko niya o painom kay mga herbs man lang ang ingredients dili makahadlok. Akong gitry, lami kaayo siya. Din ang mas lami yun kay after pila ka oras lang nakatulog ko. Nalipay kaayo ko. So kamudiha na may mga insomnia, mag Santhon Plus Coffee Mix kamo.
0: Santhon Plus Coffee Mix. Himo sa natural nga ingredients. Mangosteen, manunggay, ug soya. Santhon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santhon Plus Coffee Mix.
8: Kita nga mga Pinoy hilig yuta og kape. Dire sa Pilipinas, adunay more or less 1,000 brand nga kape. So kung hilig ta mo inom og kape, unya gusto ta og healthy coffee, piliya ang kape nga makatabang sa balatian. Inom ta og Santhon Plus Coffee Mix. Ang kape nga natural, puno og isoflavones para malikayan ang prostate problem o hormonal imbalance sa mga kababaihan. Ang Santhon Plus Coffee Mix pwede ipainom sa mga bata nga na may edad 2 years old pataas. Sigurado, safe ka din hi kay bisan sa bata, pwede ipainom. Nagkape ka na, may tambal ka pa.
0: The Secret of Health.
8: Unya, naatay bag-o nga kape. Pwede po din yun sa testingan ang Premium D3 Coffee Mix. Pwede ninyo itry ang Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa. Kaya ang vitamin D3, sumala sa pagtuon, inisya mupalig-on sa atong mga bukog o muhatag o kusog sa atong resistensya. Naka-stevia para safe sa naay sakit nga diabetes.
0: The Secret of Health.
8: Usbo nako mga higala, ang sekreto sa maayong panglawas, inom ta og Santhon Plus Gold ubani og Visionix Plus para malakayan ang mga balatian. Unya ayaw kalimot, inom mo og Santhon Plus Coffee Mix para makatabang sa maayong panglawas. Nagkape ka na, may tambal ka pa. Unya wala naman tay igong oras at ang inausab ang sunod nga programang The Secret of Health. Kini ang inyong alagad sa kahanginan, Dr. Remy Lito Uy. Daghang salamat sa pagpaminaw sa programang The Secret of
0: Cease the pain. Sakit ng ulo o katawan, lagnat man o pananakit. Cease the pain ang sagot. Paracetamol para sa mabilis na ginhawa. Cease the pain. Relief na maaasahan. Santhon Plus Gold Coffee Mix. Alaga sa katawan sa bawat higop. Mag Santhon Gold Coffee Mix. May mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione at collagen. Lakas, proteksyon at ganda. Santhon Gold Coffee Mix.
9: Kabalo ba kamo nga ang Santhon Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas busa ikaw. Aduna kabay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtui ang Yes to Health Clinic sa Davao, Salpol Building, door number 3, GSIS Heights, in front of Kawayan Drive, Bantay Bata, Matina, Davao City. Adlaw-adlaw, libre ang check-up og konsultasyon gamit ang special machine nga mutabang aron makita ang mga nagluya nga mga organo ug nagkulang nga mga bitamina ug minerales sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan ug dapat kaunon nga mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural health care.
10: Mga katropa, available ug pwedeng mapalit ang Y2H products sa nagkadaiyang parmasya ug butika sa Davao City sama sa mga musunod: Rojon Pharmacy, Suiho Pharmacy, Sizel Pharmacy, Userl Pharmacy, AJM Turil, Rhea Pharmacy Mintal, HealthMed Mintal, Bench Pharmacy Samal, Butika Liana, Princess Dis Kabantian, Pharmacia Eva Tibungko, Wise by Turil Pharmacy, GU and Den Pharmacy Sandawa, GU and Den Panakan, JT City Pharmacy Puan, Johans Pharmacy, Herlin Pharmacy Saksa, Rollins Pharmacy Samal, ug Golden Drug San Pedro.
19: X.
21: X.
19: FM.
21: X FM.
27: Kaklarik sana.
28: Excited.

0: XFM 89.1 Davao City. Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
1: Clarice, Anna.
2: Exciting!
1: Exciting!

0: in Davao City, XFM 89.1.
1: Oras ka tropa, alas 6:46.
2: Adlaw-adlaw may mga panghitabo nga angay mong masairan. Tungod kay ikaw, kabahin sa Katalingban. Sayri ug pamilawa ang mga kabahin sa mga tinubdan sa mga balita. Dinhi sa Bullseye! Bullseye! Programa sa XFM Philippines. Magtagik sa halalum ug lantip ng opinion sa mga controversial karon. Bullseye! Bullseye! Dinhi sa inyong paboritong istasyon, XFM!
0: Bullseye! Bullseye!

0: Good morning!
1: Alright na, yes, sige lang may buntag. Welcome back sa tuang panaglawig sa kanginaan ng programa ng Bullseye.
2: Bullseye.
1: Inyong likod, katropang Alan Abais, managlawig na bunta, managusad na bunta, mga katropa, sa tuang mga dagitunon, hagpatunon, o mga tulokbilon. Nato nga mga impormasyon, nga itong igapasa niya sa inyong matagusa kay Dulungog. Adlaw karon nga Lunes, mga katropa. Pagkapaspas sa tuang panahon, mga sano o mga sana. Ato ang pizza karon, pizza 24 na ning bulan sa Agosto tuig 2026. Naghinapos na po ng bulan sa Agosto. Happy tubod mag-salud mga katropa ang simod ni Jose Marichan. Bidaw, kamusta mos, mi amigo si amigas. Welcomeos, welcomeos mga parikoy, mga parikay. Ato mga kalomo, mga kaaluman sa Matagaluga, Aruga, probinsya o probinsya. Ning ato nga rin, 11 ang Davao del Norte, Davao del Sur, Davao Oriental, Occidental, o ingon man, Davao del Norte. O kutubuga sa mabuti itong pagsibiyaw sa kapaginahot nga kanunay kita ang buligan sa gratia sa tuang labawang magagagahom. Ito niya si Pansound sa Matagusaga destination sa inyong mga paglawig karong mga oras sa mga katropa. Balaghinay, basta kay safety ta sa kanunay.
2: Bullseye.
1: Good morning! O siyempre, dili makompleto ang atong adlaw, mga sanog, mga sana, kung wala ang ato ang Santon Plus Gold o ang Santon Gold Coffee Mix. Muna yung good combination mga katropa sa tuwa karon ng mga produktong herbal na gamang ginigikan sa Yes to Health Incorporated. O ganasayod ba ta mga katropa ang kanyang tuwa ang produkto na kauyunan kini sa dunay gibati mga katropa. Labi na katong dunay mga bukol-bukol sa inyong mga lawas. O katong bago lamang kini operahan sa gallbladder. Sayang, no? Better is late than never ba? Kaya sadyang naka... inom kini mga katropa sa tuang Santon Gold o Santon Plus Gold o giminti na pag inom ang kape nga Santon Gold Coffee Mix mga katropa. Kabalo ba

0: Doon natin pasyente nga gikan mga katropa sa China nga niuli diri sa Pilipinas gumikan kay nagkasakit lagi ug napirahan kini sa iyang gallbladder. Uman kini malampuson nga naopirahan siya nga gallstone mga katropa og syempre nanginhanglan kini og paspas nga immune booster gumikan lagi kay para makatrabaho kini balik nato sa China. And then gamit niya kini nga tuang Santon Plus Gold mga katropa nga dunay mangustin nga powerful antioxidant. Ang antioxidant compound dako kini nga tabang aron nga ipagawas sa mga free radicals ug toxins sa lawas. Dali ra pud kini nga maka-rejuvenate sa tuang immune system. Nasayon ba ta mga katropa og kamo wa mo nangutana dira ato mong sayron no? Nga nag-negative na siya sa tanan nga mga examination medical og karon kagahapon pabawon na nato mga katropa og Santon Plus Gold. Kini nga coffee mix mga katropa kay giganahan po sila sa pagmintin sa kape. Yan, good morning ha.
1: Good morning.
0: And back na nga to sa China og I hope nga di man gud mosugot ang China mga katropa og dili daw magpa-check up dito ha. Ingon nila, yes, negative ka na diha sa Pilipinas pero mas gwapo yun ang check upon kag utor diri sa China. No? Pero ingon sa may pamati nimo si Mohang kuan karon imong lawas. Insya Allah, good, gaan kayo niya tapos pamati na ko nga nibalik tong ako ang kuan. Ako ang kusog bisan pag human siya siyang operasyon. O naging ko nga better is late than never nga paspas nga ma-rejuvenate ang imong immune system mga katropa kung ikaw naka Santon Plus Gold ka mga katropa.
1: Bullseye.
0: Dito maglangan mga katropa atong i-welcome ato ang sparring partner karong oras ha. Ang Bullseyero ng XFM 89.1 katropa. Let's welcome atong sparring partner Brix Flores.
2: Good morning, katropang Alan. Good morning sa tanan nato nga mga katropa karon nga namati, naminaw, naglantaw karon sa tuang XFM Network Philippines og ingon man usab sa tuang katropa digital no sa Dakbayan sa Davao. Good morning. Naminaw sa radio sa 89.1 XFM Davao. Maayong buntag ka natong tanan. Gikan sa tulo ka madistrito sakop sa siyudad sa Davao.
1: Good morning.
2: Sa mga probinsya nga sakop sa Davao Region. Good morning. Sa tuang mga OFW ug sa tuang mga Filipino migrants, maayong oras. Welcome sa Dobaraguban sa programang Bullseye.
0: Oga mga balita mga katropa, standby ta ha sa tuang nga tagaan ug pagtagad karon nga mga orasa. Labi na gini nga to apon mga katropa nga mga tagi lungsod ng Davao Durian, Dakbayan sa Durian mga katropa. Ang 182 sa tuang mga barangayan, happy Monday natong tanan mga katropa. Dato nang utan nga katropang Bricks nga wala ba doy klase ron? Naay klase oy. Pero sige lang kay adun naman ko'y mga butang, mga balita nga ito ang nasagap mga tropa. Ang uban nagpatuman kini og ilahang online class, no? Unya, itong isigutan ang mga katropa sa itong news trends sa mga tropa. Huwag sa'y rason. Nga no, nga, adun na po'y ubang mga tunghaan karon nga nag-cleaver sila sa mga threatening remarks sa ning uban ng mga katropa nga naa din na sa social media. And kamo din na mga katropa nga nagapaminaw karon. Yes, tama tong gingon ni katropa nga Brix Flores. Like, share and follow sa tuang nga XFM Davao Katropa Digital nga Facebook page. Og inyo ang mga mulog, reklamo usab atong ipaabot, inyong ipaabot. Kaya ito ni hatagan ng pagtagad mga katropa sa tuang nga paglawig nga to sa unahan. Ita maglangan katropang Brix sa tuang nga hatagan ng pagtagad sa mga balita karon mga katropa nga tuang pag-asawahan karon tungod kay importante man ang mga balita. Kaya wata masayo dog madamlag ikaw ako na po dong mahimong unod sa mga balita sa itong mga headlines karon.
1: Bullseye.
2: Sa itong mga headlines, dinikaroon sa itong mga balitang lokal, DepEd o Davao City Police Office mag-deploy kini og dugang security personnel sa halos 2,000 ka mga eskwilahan sa Region 11. Sa bagay, ito pangalan, ang Davao City Police Office, diri lang ni karon sa nakasintro sa Davao City. O sa Davao City. But, ato nakita diri ang DepEd is
0: region-wide.
2: Region-wide ni sila. Mm-hmm. So, doon naging sila ipakatag karon ng mga security personnel sa 2,000 schools, no?
0: Daghan, no?
2: Sa Region 11. Oo. Kaya, kini, base magod kini sa mga, kuan ba, threats bitaw diha karon sa mga social media. Ang nakita nato dito kining Digo City National High School nga kaniadto mao ni siya ang Davao del Sur Provincial National High School.
0: Apil pud ni sa nakakuan ha naka benefit ani mga threat
2: oh.
0: Sa online.
2: unya ang kining Pantukan National High School.
0: Nakabinipisyo po.
2: Nakabinipisyo po.
0: Oh.
2: So, ubay-ubay no sa mga hulga ganit diri po napita sa may Davao City National High School. Niadto pa nang prior pa na sa Zamboanga,
0: prior
2: no?
0: Prior sa Zamboanga shooting incident, nanay sila'y hulga po.
2: Doon na'y mga hulga o gani, doon na'y pag-suspension before sa klase. Then, napita, gumikang kinabalaka o yun na nga ito, nakita nga pagka-alerto ba, no? Sa mga pamuno sa tulungaan.
0: At least, kining pag-activate sa mga police, no? Natay police visibility sa mga taga-school. I hope nga dili mo palag diri ang ato ang mga grupo sa mga militante.
2: Kay mora ba po na ilahang kuan dayon na basi gamito nilang rason katong pangalan.
0: Nakabasa ra ba ko sa ilahang mga website o kining ilahang mga Facebook pages nga Nutriban o ban pa kining Davao Today. Ningon na pud lang mga tropa nga alert. Ha? Unsa naman ta ni? Mura magulat ta sa Pilipinas sa mga tropa nga naman magpagawas sila ganang alert. Kay nado ang mga presensya sa mga military daw kanang pulis diha sa matag tunghaan.
2: Nako people mga may basig sila gusto mo magpulis dito.
0: Basig sila gusto mo pulis niya lahi ilahang pabantayon nga army.
2: Sa lugar pang bahin din karon sa mga balita, drug den sa Davao City na bungkag.
0: Nako
2: ka masuspects dakpan.
0: Davao City!
2: Balo ka katropang alam? Masawa na po ni Karun dito sa national nga level.
0: Imo na paborito ni Claire?
2: Imo na po nila, tingnan ninyo.
0: Kung kuan ba, epektibo ba yung drug war? Bakit may drug den?
2: Anong dunay drug den? Dapit sa, actually, dili ni dapita sa number 88, sa kinibitang barangay 33-D.
0: Gabi naman, Dinay. May pagkahubas ng lugar na, Dinay.
2: Di ba sa kwan eh, kinibang Trading Boulevard, no?
0: Trading Boulevard. Naglinya
2: Trading
0: na
2: Boulevard.
0: Nilahak nila ni Mandy nga to. Kisa na naroon si Usman. Ay, si
2: Usman. Si Barangay Captain Usman.
0: Na arang-arang na nila Usman.
2: Iyang misis karon ang kapitan.
0: Iyang misis, no?
2: Iyang misis, okay. Nag-end naman iyang term.
0: Mm-hmm.
2: Karon ihang asawa. Pero si Kapitan, manggihapon si Kapitan Usman, manggihapon.
0: Mo dya po'y highlight karon tawag og Kapitan.
2: Maramag siya mo'y Kapitan, gihapon diya katong pangalan.
0: Marugog si Manding, dugaran na himong kapitan na, ni Sibat na lang kay iyang ipinturahan yung kagalingong balay.
2: Tangan niya ex.
0: Ingon siya nga, siya lang ang kapitan nga magmarkag ex sa mga balay diha nga gipugaran kuno sa mga adik. Tingala si Bato pa to ang DCP Ogmander. Ingon siya nga, padulong mata sa inyohang balay. Siya, diri nagpuyo ang kanyang mga adik. Nasa rasa na to Border.
2: Border man day. Yan ito yung parintahan niya balay. Parintahan ito niya. Mauri karon ang usa sa mga panghitabo dahil napita o hoping na dili lang ni mahimong
0: grabe po na upat ha kaya mga suspect na dakpan.
2: Dili mamahimong kuan bitaw sausawan na katropang alan sa mga issue dito sa national level. Ila sa sigurong tapuso na mga issues dahil napita sa national kay daghan kayo nga
0: basing mo pa na hinungdan na mawalang issue sa baha diya kaya nakapuhag direk drug den sa Davao City.
2: Tiwaso sa nang debate nila ni President Bongbong Marcos katong usa ka media katong usa sa mga interviewee sa iya nga ang baha gumikan sa flood control problem. Unya si President Bongbong Marcos hindi malakas ang ulan sa itaas. That is why
0: overwhelmed lang talaga.
2: Ang tubig ay bumaba, bumaha. Sa dugang pangbahin din karon sa ito mga balitang regional 38 bilyones ka pesos nga CDO Coastal Road Extension. Pangitaan pa karon og pundos ni DPW Secretary Dizon.
0: Upak-pagrada ko ba? Pangitaan pa din.
2: Dito sa nasod sa Japan. Manudlo sa siya dito sa Japan.
0: Manimidyo siya.
2: China
0: dahil di siya gustong China.
2: Dito gisa sa Japan.
0: Hadlocks is bakal sa China.
2: Okay. Dating alam ang taba nga. Siguro ang na-miss na to diri karon nga points no nga kita ninyo ang kuan ang coastal road dito sa Davao di ba gwapo ang inyo diri coastal road ang nangagi diri mga truck dagko kaing truck di na nga lusno ng inyo ang coastal road coastal road dus Cagayan de Oro katropang alan mga kuan muraga kuan no kanabang diversion sa mga dagkong truck padulong pantalan.
0: Dito nagituyo pag paagi para dili ingon og mga likig dali na to mga kuan diya kalsada.
2: Alang-alang kay makita po nimo dito ang katong mga kuan manggod ang mga ang kasagaran manggod nga mga kinibitaw ang stories bitaw katong pangalan. na po dito na butang dito na pita. Di, siyempre, ang mga truck nga dako dito, gin mag-agi sa unsani, kining coastal road.
0: Ah, oh, may layang agianan.
2: Oo. Oh. Kaya mo ato ka dito sa sentro, isa raman po to, katong ilang highway dito, katong Usminya Highway.
0: Nagka-piot naman to dito.
2: Oo. Oh,
0: Tumainat to dito ang mga building dito.
2: Nagkaguot man. Mura na siya ka ng Digo City, nga Rizal Avenue, rabita mo yung sikat.
0: Oo. Oh. Na priminti po, masangitan na ilang mubo kayo, ganaganing clearance nga kuan. Kining overpass.
2: Overpass. Overpass.
0: Mubo kay clearance niya piminti masangitan.
2: Mao nang na short ang contractor
0: ani. Wala nila anticipate na.
2: Oh, nagtuo siya ba nga mga dwarf ang nagpuyo diyang dapit. So pangitaan pa kining pundo para nga mapagwapo 34 billion kuno ang pangitaon ni Secretary Dizon dito sa nasod sa Japan.
0: Di pa man siguro ulahi ang tanan kaya napa man tayo 2027, 2028.
2: Na,
0: so pwede pa.
2: Napay time, napay panahon na Secretary. Paningkamuti si Secretary nga mahimo kang senador.
0: At least ang 34 billion. Ang 34 billion, kabahan na ng 4 billion, okay na kayo.
2: Pais na kayo eh.
0: Daga na nag-national
2: election. At least sa double digit pag-Yapon.
0: Double digit ay kadako.
2: Paano mo nag-one digit?
0: Wala.
2: 30 pag-Yapon.
0: 30 pag-Yapon. Oh. Wala na.
2: Sa Pigas Gabayan, tulog ka mga bagyo, hulga karon sa Mindanao.
0: Nako.
2: Pag-asa, tuno, bantay na.
0: Amin mo katropang bricks, no? Pag ingunanin nga klase nga balita, mukatawa na po ng Tagaluson. Laging anak nalang gani, takanunay din yung mga katropa. Nga mo yung tagabaan niya, gabaan mo da. Bahala mo diyan, gigabaan mo.
2: Kami na po'y kunuhay bahaon.
0: Oh.
2: Pero nasayod baka katropang Alan, dito napita sa Cagayan de Oro o sa Iligan. Iligan, no? Dunay kuan dito, kining suspension of classes ko, no? Gumikan sa grabing heat index ba, misaka ba?
0: Ah, grabe ito dito. Inabot og 50 plus, 51, 52.
2: Unya, i-consider ni mo, Cagayan de Oro, Silingan, sa Bukid, no, purti man bugnawa ginang lugaraha diyan katong pangalan.
0: Doon na sa Impasugong ba na? Ang last town sa before ka muadugwan, muabot sa Cagayan.
2: Impasugong.
0: Impasugong, no? Bugnaw ka na diyan katong pang bricks.
2: Bugnaw kayo na sa
0: Bagyo riyan.
2: Kining bisan pag diri dapita sa Quezon, padulong ka sa boundary sa Davao, kining Marahan, purting bugnawa gihapon na diha.
0: Mm-hmm.
2: No, kanang dunay bitaw kanang kuan diha kanabang mag-checkpoint. Ito pangalan.
0: Mm.
2: Oh, so na diha ang bugnaw po kayo. Padulong na dito sa Cagayan de Oro, purting bugnawa. Ang boundary sa Cagayan o Bukid noon, kining Manolo, Fortich.
0: Manolo, Fortich.
2: Manolo, Fortich.
0: Last town, siguro na, no?
2: Oh.
0: Manolo, Fortich.
2: So, bugnaw po kayo ng lugaraha diha. Pero matingala ka bang initon yun? Dating init yun siguro dihang napita. Grabe ditong,
0: ang index eh.
2: Mga ditong papa sa Senador Katropang Alan, papa ni Senator Mig Zubiri, nagingon nga, kamo nga mga mananumay og tubo ay sa mo pananom og tubo kasi Pebrero pang ulan.
0: Ani tuman siya kan kuan.
2: Unya mga itag pundo ni President Bongbong Marcos kay wala tay tubo. Pang-usos na natong kwarta ni President Bongbong Marcos.
0: Wala tay sugarcane ani karon, wala tay mga asukal, mumahal ang presyo sa sugar ani karon.
2: Posibilidad kay usa na sa mga source diri sa Mindanao, no, kining Bukidnon area og tubo kinibang asukal kato pangalan. Sa dugang bahin diri karon sa tuma balita tulo ka mga sa Pikas Gabayan diri karon sa balitang nasyonal, no? Impeachment trial ni Vice President Sara Duterte posibleng mulungtad pa hangtod sa Pebrero sa 2027.
0: Iginahan oras sila gastog 25 million a day. Grabe.
2: Di, abin mo katropang Alan, no? Doon ako'y nakuha aning mga posibleng mahitabo ba, no? Nga mapulaan ang mga tao pag muabot ng Pebrero. Himuan ninyo ni kung muabot gani ng Pebrero ni kuan kayo ka na bang luyang
0: ngilngig na
2: luya
0: unya tapos delete na ni siya for impeachment purposes for ano na siya propaganda na lang
2: propaganda.
0: Oo.
2: Pero kibalo kag unsay mahitabo ani kang pangalan kung muabot gani ng Pebrero perting luyan ni prosecution ba
0: luyan
2: okay.
0: Mugawas na ka ng mga witnesses.
2: Muna na sila gilubok o todo karon katropang Alan nga mahimo ng luyang saging, no? Gumikan kay nagkuan kini, nagpamatuod kini nga luya kaayo sila.
0: Nangita pagyapon sila ganang bugat nga witness. Oy, kumpensa katropang bricks karong si Manaha mo tingog si kuan, si ICC boy.
2: Ah, oh.
0: Kasama ni si ICC boy.
2: Ah, si ha? Si former senator ha. Oh. Si former senator Lingling.
0: Oh, bitbito niya tong oh. Yaha mga ebidensya apil na tong kang Bicoy.
2: Oh. Yung what if kung mo present po tong kuan di si utso ka mga Marines nga kining mo ingon
0: babaga na mas libabag committee dia.
2: Moana na mo tong di ba mo 18 14 na lang man.
0: Majority lang yapon.
2: Oh, punan pagin mo, kuan pagin mo isa kay gutisa. Oh, tumbling na mo. So, kini kung maabot ni sa Pebrero, medyo murag makapaluya ni sa mga tao katropa.
0: Nagha magluya ana, magluya to mga gusto na mo plaster for 2028 election na makapaluya na. No.
2: Ang mahitabo ani posibleng maluya ning binutuhay diha karon sa Kongreso, sa Senado sa impeachment court. Gumikan kay maglibog naman ni doon na narabay mga tandim-tandim karon nga ni gula sa mga survey-survey nga kining dynasty versus sa blood brothers.
0: Mo lagi na episode ana kaya uban na dili ka plaster ba.
2: Pinamingon sila karon kung dugayon nila karon sa blood sa kinibang ginatawag na blood brothers ang impeachment trial sa Senado katropang Alan pildi ni sila. Mawala ni sila sa survey.
0: Ma-erase ni sila sa di lang sa survey sa actual yun.
2: Oh, mapatig babaw kini ginatawag na Duterte dynasty. Kaya naman sila ginganlan karon nga itawag na to ani karon Duterte dynasty unya tapos ang kaatbang niya karon is kining blood brothers.
0: Blood brothers. Oh, grabe no.
2: Sige. So, sabi
0: ka sa dali ha, sa hapon na ni balik katropang Briggs ang impeachment trial.
2: Sa hapon na, okay. Murag sky is the limit na ng kuno. Kining pagkahapon kay mao ni gina propose sa pipila ka mga kuan, mga pipila ka masinado.
0: Mubor daw kay pag buntag manggot gamayrang oras sa ma-consume.
2: Pero sa kanina to katropang Alan mag-start man to mga alas 2 man to sa una, di ba? To mga previous nga mga
0: alas 2 sa hapon.
2: Alas 2 sa hapon
0: tapos yeah, mahuman sila alas 5.
2: Alas 5 sa hapon. Dali ra man lagi na human lagi.
0: Lahi na daw paghapon kay pwede lang ma-extend og kanang panihapon eh.
2: Nga naman ni katropang Alan kanang kuan pa kanang pabilin paghihapon nga nagkuan nag-navigate paghihapon ni sila karon og mga
0: sa buntag manggod pag moabot ang witness actually ang witnesses ana na nasa buntag sa buntag pa lang daan gi-briefing na. Kaya kung buntag manggod lain mag-briefing o gabi.
2: Morabitaw ko ano kanang lutaw no. Mas maining buntag kay fresh pa ba?
0: Lagi.
2: Sa dugang bahin na CICC or Cybercrime Investigation and Coordinating Center laraw nga i-block ang Facebook sa Pilipinas human sa nahitabong pagpamusil sa mga tulunghaan.
0: Ayaw po to yung
2: to, kani ka to pangalan mo makakaya ka nga kung wala na tayo Facebook.
0: Binuang mo na magbuhat siguro o ganaganing balaod ang Pilipinas sana no? Idili like sa other country na may regulation lang dili yun mawad-an like in kuno ning Saudi Arabia ila regulated man ang mga Facebook user dito di magkabasta-basta maka-live kana siguro pero dili boyding dili na jud ta makagamit og Facebook noon sa sayang atong monetization dire.
2: Sayang pangwarta be ni
0: nakasugod na ra ba kog monetize ni unya karon babagan nalipay na gani ko ni ako ang $1,000 na transfer na sa PayPal. Oh, nya karon babaga ni no. Pagyan ako ni na withdraw ko kulo kun saon. Sayang kayo.
2: Remember na ko katro pangalan katubitang one time nga kuan na, nag-off ang kuan kining Facebook. Daghan na laging gipangsapot atong panahon katro pangalan.
0: Ano tawo dito mura gani ganang buntag kag kalibutan.
2: Kay nag-off ang Facebook adto kay mura pa para bang nag-transfer from original to Meta.
0: To Meta.
2: So mo nang murag gisapot ang mga tao ato daghan
0: lang pila nato ka oras ha pila ka minuto lang to di ba kay sa kadlaw to
2: murag gabi na to alas 12 tapos nag-end mga kadlawon daghan ang ipagsapot ato murag tanang mga tao to gipangrigla katro pangalan
0: kato mga ilang kinabuhi ang Facebook na nag-command
2: so nagpasabot kining kabahin na kinabuhi sa tao kining Facebook.
0: Karon ang Cybercrime Investigation and the Coordinating Center ilahang ipaundang i-block.
2: So masulo na po nila diri karon si Zuckerberg.
0: Nag-uol man ganita gani nga warning ata sa Facebook nga ma-block ta, i-block na nato si Facebook.
2: So ni karon pero ang ilahang lantaw din ni karon is para bang nag-tone down sila katro pangalan sa ubos sa istorya. Ang katong mga website lang pala ang ilahang i-block. I-block
0: mga
2: nila
0: certain website din na nga na promote sa Facebook.
2: Katong bitong nag-live bitaw katong nagdakop sa video sa katong nag-live nga shooter dito sa Zamboanga University. Motoy ilahang gukdon para nga i-block to sila.
0: Ana lang. So kana mga violente
2: hindi dapat i-generalize katropang alan kay ingon nimo i-generalize nga Facebook.
0: Ayaw.
2: Ay, okay. Muna ni kinabuhi. Muna ni sumpay is kinabuhi sa tao.
0: Oh, nanabiya ko'y bago nga account niya. Karo, i-block ni mo.
2: Magkusog na pong rungkuan, ana. Magkusog na pong mainstream, ana.
0: Sabagay, no? Sige na lang. Dapat mabalik niya itong mainstream media. Mawala na yung social media. Nagang fake news.
2: So, muna ni karoon ang itong mga balita ang itong nabati, mga katrupa. Balitang lokal, balitang regional, o balitang nasyonal.
0: Right, no, sa ito ang pagpadayin sa ito nga programa nga Bullseye, mga katropa.
1: Bullseye!
0: At sa nga ninaon ng mga balita, gikan sa ito ang palibot, mga katropa, sa ito ang balitang regional o ato ang patroller dito sa ito sa dagpan sa Davao. At doon na kunoy mga nadagpan na pong bago karo mga katropa ha, sa gingon na ito o kining pagpayot o droga. Pero ito sa nga ninaon, kining balita ni katropa nga Marvin Ibano. Doon ay top 5 nga MWP provincial level. Sikop kini sa gilusad nga manhunt operation sa Hagonoy Municipal Police Station or MPS.
1: Live report!
0: Katropang Marvin Ibano, go ahead.
3: Malampusong nasikop sa gilusad nga manhunt operation sa mga sakop sa Hagonoy Municipal Police Station Tracker Team ang gikonsiderang top 5 most wanted person provincial level nga dunay giatubang nga kasong robbery with intimidation against person. Gilang dinakpan nga si alias Sed, 20 anyos kini nga lalaki nga taga barangay Upper Malinaw. Kinsa nasikop kini sa may bahing barangay Upper Malinaw Padada, Davao del Sur. Ang kaso sa dinakpan aduna kini girekomendang piyansa nga 100,000 pesos alang usab kini sa iyang temporaryong kagawasan subay kana sa warrant of arrest nga gipagula ni adtong Hulyo 28 ning tuiga pinagi ni Honorable Carmelita Sarno Davin ang presiding judge sa 11th Judicial Region Branch 19 Digo City Davao del Sur. Nunot ni ining malampuson nga operasyon subling gipasalig sa Hagonoy Municipal Police Station nga magpadayon kini sa ilang kampanya batok ni ining mga pinangita sa balaod isip kabahin sa pagsiguro sa kaluwasan sa komunidad ug mahatagan og justisya ang mga biktima ni ining mga wanted individuals. Katropa mo sa balita, Marvin Ibano, XFM News.
1: Live report.
0: Dika salamat kayo mga katropa nga Marvin Ibano at ang luparan katropa nga Bricks ang atong
2: mga reports karon gikan sa tuang mga sister stations XFM Network Philippines Mindanao area. Diri karon napita sa may General Santos City Kapitan sa Jensan nangayo kinipasaylo dispensa ngadto sa makabanay nga namatyan human wala kini gipagamit sa ambulansya sa barangay.
0: Wa man gud ay gasolina gud daw. Ha, wa gud.
2: Atong i-check karon ang report. Nya karon katrupa mo sa balita si katrupang Cherish Lighida, katrupang Cherish. Good morning.
1: XFM report.
4: Nangayog depensa si Barangay Apupong Kapitan Paulo Natividad sa Jensan sa mga kabanay sa usa ka amahan nga namatay human nga wala matud padayon na dala sa Balay Tambalanan tungod gibalibaran nga isakay sa barangay ambulance ning nakalabayng semana. Sumala pa sa maong opisyal nga nakigalayo na sila sa mga kabanay apan gitagaan una og igong panahon nga magbangutan sa nahitabo ay hanila balikan aron hisgutan ang nahitabo. Kahibaluan nga nahimong mainitong hisgutanan sa dakbayan ang maong insidente human sa post sa anak sa namatay tungod sa pagbalibad sa barangay nga ipagamit ang ilang ambulansya. Gumikan dili matud pa sakop ang ilang gipuy-an sa barangay Apupong. Hinungdan na ulahi og dala ang pasyente sa ospital og mitaliwan. Apan una nang gisaysay ni kagawa Jun Lasha nga wala gipagamit ang ambulansya tungod kinahanglan nga i-disinfect una gumikan gikan sila sa paghatud og pasyente nga dunay skin disease og tuberculosis. Luyuni ini andam ang barangay Apupong sa paghatag og hinabang nga kinahanglan sa pamilya. Mga tropa gantos pa sa lain sakit sa mata, mag Vision X Plus na tungod hatud ini ang lutein, beta carotene, zeaxanthin og vitamin E+. Alang sa nagkayuusang Pilipino para sa Pilipinas, kini si katropang Cherish Leghid, XFM News.
1: XFM Report.
0: Gikan sa Jensen, ato nang ambakan, balik din sa ito sa Dagpan sa Davao. Doon na po ay mga nadagpan sa illegal nga nagapayuhot o gidili nga droga. Miyembro ko sa PSSO o iyang mga amigo na sikop kini sa bypass operation sa kapulisan diya sa may Eden Police. Ato nga sayron ang detalye manukada ni katropang June Marata.
1: Live Report.
5: Wa maka-episode sa itong mga kapulisan, kining usa ka membro sa PSSO nga nakadistino kinindili sa usa katulungaan sa may barangay Katigan Truining at Unakbayan sa Nabaw. Bandang alauna 20 ang takna sa sayong kabuntagon ang mikasa o bypass operation ng itong mga kapulisan sakop kinin sa Indian Police, pinanguluan sa kinin ni Police Major Hermosissima. Din mismo sa panimalay ni usa ka Sami Adan, 43 anyos kinin minyo, usa kani ka miyembro sa PSSO o ang iyang kauban usab nga naila sa palang si John Paul Mabait kabanod 40 anyos kini minyo usa kani ka trabahante sa sagigan din sumala pa kini nisguta mga suspitsado ang usa ka miyembro sa PSSO ang mitunol kini og usa ka sasi sige kato ang siyabo ngadto sa ato ang mga kapulisan nga nagpakaruno nga puser buyer samtang sa dihang nasakpan usab kini na kuhaan pa usab kini og laing sasi sige kato ang siyabo samtang kining usa ka John Paul nakuha kaniya ang ubay-ubay nga sasi kan mga dagko nga sasi sige kato ang siyabo nga mikabat kini more or less og 54,000 kapisos sumala pa kining niskutang mga suspitsado admitado nga sila nagagamit o nga sila usab nagatulak sa gikatuan nga droga. Alang sa nagkayusang Pilipino para sa Pilipinas, katropang Jun Marata, XFM News.
1: Live Report.
0: Okay, katropang Bricks.
2: Salamat katropang Jun Marata sa report sa Pikas Kabayan. Ito ang tabukan karon ang lugang pang mga reports gikan sa tumakabanan. Gikan din dapita sa may Caraga Region. Druha ka mga lalaki sikop sa bypass operation sa Surigao City. Dinusina ka pakite nga shabu balor kini og 102,000 ka pesos na recover. Karoba mo sa balita si Katropang Limuel. Ukay, Katropang Limuel, good morning, please come in.
1: XFM Report.
6: Naa karon sa silda sa kapulisan ang duha ka lalaki humanasikop sa gihimong joint bypass operation sa naglain-laing unit sa mga otoridad dito sa Nueva Extension, Barangay Taft, Surigao City niadtong Sabado sa gabi, Agosto 22. Giila sa Surigao Component City Police Station ang mga dinakpan nga sila si alias Abet or Junel, 45 anyos, usa ka welder ug residente sa maong dapit, ug ang kauban niini nga usa ka 41 anyos nga lalaki nga lumulupyo sa Punta Bilang-Bilang, Barangay Taft sa samang syudad. Tabo ang operasyon pasado alas 9:30 sa gabi, pinaagi sa hiniusang puwersa sa Drug Enforcement Unit sa Surigao City Component Police Station, 1st Surigao del Norte Provincial Mobile Force Company, Surigao del Norte PDIA Regional Office 13 og Regional Intelligence Unit 13 og Provincial Intelligence Unit sa Surigao del Norte. Atol sa operasyon, malampusong nakapalit ang usa ka pulis nga nag-undercover isip poser buyer og usa ka pakite sa gidudahang shabu gikan sa mga suspek sa dihang gihimuan og pagrikisa. Nakuhaan pa sila og dugang 13 kapakiti sa gidudahang shabu. Base sa gihimong investigasyon, ang tanang na recover nga illegal nga droga mutimbang ngadto sa kapin kun kulang 15 gramos nga adunay gibanabanang street value nga mubalor og 102,000 pesos. Gawas sa maong mga illegal nga droga na recover usab gikan sa posisyon sa mga dinakpan, ang usa ka piraso nga 1,000 pesos nga mark money, usa ka unit sa Samsung smartphone, duha ka buok coin purse og cash nga nagkadilad og 350 pesos. Sa pagkakaron, ang duha ka suspek temporaryong gikustudiya sa Surigao City Police Station alang sa saktong disposisyon samtang giandam na ang pagpasaka og kasong paglapas sa Section 5 og Section 11 Article 2 sa Republic Act number 9165 or Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Mga katropa, para sa instant nga energy, pagtumar og premium D3 alang sa nakaiusang Pilipino para sa Pilipinas. Kini si katropang Lemuel Pagalaran Ukay, XFM News.
1: XFM Report.
0: Salamat din mga katropang Lemuel Pagalaran Ukay. Mga katropa, doon na kita ay 19 minutos na palabay sa klasyete sa buntag. At usan, delikatan itong mga news trends. Karong mga rosa, kinibang shooting threat. Misiaw mga katropa. Kini nga mga tunghaan nga apektadong gilayong o mga tunghaan nga apektado, gilayon kini nga nihimo og alternatibo nga pagtuon mga katropa. Ang uban ani mga katropa, nagapadayag kini nga mag online class na lang sila. Sama na lamang sa kininga shooting threat sa Pantukan National High School. Diin gikabot niya nga dunay laing incident na sab sa shooting threat ang natala sa social media pinagi sa profile name nga James Pablo nga nagapunting kini sa Pantukan National High School sa Davao de Oro. Unya diri po sa dakpen sa Davao mga katropa nagapagawas pug advisory katropang BRICS ang kining Ateneo de Davao University ang ilang college ug ingon man ang kinilang high school. Sa ilang page mga katropa dunay advisory ingon nila temporary shift to online learning. Starting today, buti pasabot, taas-taas ni Katrobang Bridge, kaya starting today man. In view kuno of ongoing campus safety and security measures, mga katropa, ang ADU or Ateneo de Davao University will temporarily implement the online learning for both the higher education and basic education units. Actually, wala nilang ibutyag din mga katropa, no, nga unsay rason, gumikan kay ang ADU manggod, ang high school ug ang kininga college, grabit kataas sa paglinya diya sa ilahang guard yani para rekisaon kung matod pa ang kinimbag. Di na makasulod mga katropa ang kinimang sakyanan dito kay katong nitabo dito sa Sambuang Gamanggo ni sulod magutong sakyanan. Nawala na narekisa tong sulod sa sakyanan daw na bag itong aduni armas. So ang nitabo tanan nga mga sakyanan diya magasundo og hatod sa gawas na. Unya ang kining mga naglinya ng mga estudyante taas kayo kay grabe ang pagrikisa sa kining mga bag.
2: Tag 20 ra ka mga estudyante daghan man kay na sila libo-libo man na sila kabuk.
0: Onya katropang BRICS kay naamay na dawat nga taho nga naa na poy mo himo kanang dilimayong butang. Iatol daw sa mga naglinya.
2: Nangyapoy dugta nagyapon katropang Alan.
0: Motong ang ADU wa man nila gibot nga nagadawat sila but I have the information nga nagadawat sila og kanaganing na nga hulga no so nagdecide sila nga mag online sila for this whole week. May natong katong naay mga laptop siguro no okay ra kayto naay mga ambot sa cellphone na lang taw to dira ba tanang mga estudyante diya sa ADU kanaganing parihag estado sa uban gani
2: nga kompleto
0: ang uban diha katropang BRICS kani mga scholar gani gikan sa public nga nakakuha siya scholarship gumikan sila harapon ng mga kakugi. Wala man taw na sila mga gamit nga sama nang kuno kanaganing computer nya ilaha lang gisaligan ang cellphone ug kanaganing mobile data. No, looping sila ani mga kuan na kaning mga tigdula o kanang kaning game o kaning cyber game diya sa kuan. Anyway, for safety reason ni mga katropa ang ilang gihimo mga katropa. Sa pigas ba inabot mo yun baka ani katropang BRICS kung nakapalit kag litson niya pag-abot ni mo diya magtropa giwakwak na. Palit sa litson na giunay sa pagbalbal sa manlitsunay. Una kini miabot sa tag-iya nga nakapalit. Natanaw na guna
2: mga hurot ng panit. Litson pa ni? O litsi na ni?
0: Litsi ni litsi. Kamulo ka nadakpan niya kasi nagkawat sa mga litsong panit. Panit sa litson. Kay ang tag-iya na po mga katropa kay nagmukbang daw o panit sa litson ang manlitson ay iyang girils ba? Kamulo ka sa post ano niya? Ihatod na din ang panit sa litson ngayon mong gimukbang. kaya kung dili ni mo na ihatod, i-post yung takadari pati imong pangalan. Pinawa! Ngayon sa puning ng litson mga katropa nga gibalbal na ganining gi-order nga litson, gikuhaan tanong panit, o niya, nagmukbang, nag-reels, nga puro panit. Tanaw niya.
2: Kasi may ganun mo palit in town na nga ang litson, ang imong gina-inspect sa litson is panit eh. Pakapin na lamang kunang unod good.
0: Pagtuo ganin niya, wala na naluto eh. Siya nga, wala man siguro naluto ni. Ha? Kay puti pa man. Wala naman di ay panit. Ang damay, ganyang ubang mga litsunay. Ha? Binuang kayo na mga katropa, ilimang kag, wala yung ipasailo, gikan sa maskara, padulong nga to sa tiil. Gikuhaan yun ang panit mga tropa nga ang attractive ra ba kayo di at tanawan no, kung naay litsyon nga display kanang mamulapula yun ang litsyong baboy. Kanang kagumkom kay paminahon ng panit mga tropa.
2: Ilang kay ang katong nagmukbang ato katropang Alan basig makakuha na ito siyang taman makakuha na ito siyang dako-dako nga monetary ba no?
0: Monetary niya tapos mga katropa
2: monetize ni siya
0: mamonetize niya karon awan ay magkumpiyansa siya mo din ha kanang magpalitsyon ka
7: Tanaw na nila daan kung nabay panit o wala.
2: Hindi mo paluto. E patag mo na ni. Di pag kuha na lang di. Pag mukbang nilang
7: pag permi. Mukbang nilang disong panit. Ayun na mo da. Na ang tubag si Ruana sa tagiya sa okatong ng Litson ba nga ay kabalaka amo lang ihato dia humag reels. Analimta lang nini kaya amo nang gilutak daan. Anyway mga katropa sa pikas bahin kini ha. Gipa sabot mga katropa kay dunay brown out dito sa kining linya sa kuryente sa may Compostela. Oo, nya karon. Shout out din uban nga tanawa na ni karon ha. Balos kanang basol diri basol dito. Iyay ang hinungdan mga katropa gipasabot kini kay gibasol na pud diri ang Nordico mga katropa silang linya karon sa kuryente nganong nag brown out na pod. Adunay nasangit sa linya sa kuryente sa Combal o Compostela, Davao de Oro. Nasangit ang usa ka drone sa linya sa kuryente sa Purok 5 Maparat Compostela, Davao de Oro nga mao hinungdan sa temporaryong brown out sa mga lugar. Sa social media post sa Nordico subling gipahinumduman o gipahinumdum ngadto sa publiko sa Republic Act 11361 o Anti-Obstruction of Power Lines Act nga nagdili kini sa pagpalupad og mga butang nga mahimong makatandog o makasamong kini sa mga linya sa kuryente. Matod pa sa mga importante nga malikayan o matod pa nga importante nga malikayan ang maong insidente aron nga masiguro ang kaluwasan sa publiko ug ang padayon nga supply sa kuryente sa komunidad. So at least kabalo na mo unsay rason ha sa Compostela ay mo patagag pasangil ina karon gumingon na pumog double light lang taoy kay walay brown out. Ay na mo gi istorya nang walay brown out kay ang double light wala na ba nagpasalig nga walay brown out si governor lang. Si governor lang yun din
2: kay mga linya man na sa Nordico na ilang gigamit katong pangalan.
7: Oh, nya ilang ipasangil. Kini among gigamit nga linya ngano nag brown out kay Nordico mangoni na umo naghimog linyang inyo. Pero diri sa Compostela, ay mo pamasangil ha. Kay nag-ampo na po sila siguro, mentag mo abot diri ang DLPC sa Dioro. Kay magsige mag brown out. So, ang tanaw kadako ba nang drone? Ay, kwan siguro ni mangispray hay siguro ni katurpang bricks, no?
2: Para sa natanaw na to katurpang alang, kidako kayo ni siya nga kwan.
7: Dako ni nga drone.
2: Murang makakarga ni usa ka drum.
7: Kadto siguro ning drone nga sikat karon nga pwede nimo gamiton pang spray?
2: Oh, mag-spray o kanang humayan, oo. Mag-spray o kanang sagingan. Mao naman ay uso karon katong pangalan.
7: Uso di karon, no?
2: Mao nang katong sa mga sagingan bitaw dili na uso katong mga eroplano katong pangalan nga
7: may nakatipid sila ni kay katong mobayad pa silang piloto.
2: Oh.
7: Bayad pa sila og kanang dagog-dagog tipid ni oh.
2: Yeah, mo karga gunag isa ka drum.
7: Oh,
2: niya limang kaan ang isa ka drum kargahon 220 liters ang sulod anang isa ka drum.
7: Yaw no, mga kuani ha kan ganing dili kayo dili na tumatawag nga posible ba? Karon posible na. Mga imposible kanyato karon posible na. No? Kay sa una mga katropa dulaan ra ni karon tao na gyoy musakay ani. Anyway mga katropa kanato ang mga glangkob sa to mga news trends karon mga rasa sa to nga programa nga Bullseye.
1: Bullseye.
7: Unya mga katropa, ato sa may mga issue por isyo itong hatagan na pagtagad katropang Bricks.
2: Atong hisgutan na may kilambigitan o sa mga igsoon, kinibang online school threats.
7: Kana.
2: Ang pangutana na ito diri karon, joke ra ba ka kini o krimen na? O, krimen na gud kini.
7: Oo.
2: Kaya sagad man ko sa ito mga mahibaluan, para bang mayingon na mga estudyante karon nga, joke ra man na?
7: Mm-hmm.
2: Joke ra man na, pwede ra man ako na i-delete. Pwede rin ako ng walaon. Kaya diha man na sa kuang Facebook. Meaning, para bang walay kasayuran ng mga estudyante.
7: Wala sa kibalo.
2: Gato bang dahil sila diri peligro.
7: Na ay kasong kriminal ang mga bomb joke karon.
2: Doon ay posibleng tubangon sila ng mga kasong kriminal. Kuno galing mag-post sila de karon sa ilang mga social media, labot o kinibang hulga nga pagpamumba or pagpamusil.
7: Ato na isigutan na mga katropa
2: kay. Ato na isigutan karon na karon nga buntaga din sa to ang panaguban. Sa pikas pod nga bahin na katropang Alan, usapod sa mga isigutan na nato diri karon. Para bang diri karon sa Davao City Council Committee on Labor and Employment Opportunities na nawagan in taon ni sila karon og Emergency Assistance Livelihood Support o employment opportunities alangan to sa mga apektadong trabahante sa Davao Mighty Steel Corporation.
7: Luya, no? Nagkasilisril sa nakaroon na katropang Bricks.
2: Mga kanina nga, come to the rescue dayon, atong ipasalamatan ng daan katropang Alan ang atong konseho sa Davao City kay nanawagan sila. Dili ni makaya sa Davao City alone.
7: Mm-hmm.
2: Pwede ni nga ang usi ang DSWD ni tabang pagani ang OCD. Mao na atong ginahisgutan na itong milabay ng mga adlaw katropang Alan nga kung buti pasabot nga kung ang OCD mitabang kuan ni kining
7: emergency na gyud ni.
2: Oh, disaster ni. Sa bahin karon sa local government diri sa Davao. Kini bang pagwagtang sa mga uga panrabaho sa mukabat 200 to 300 ka mga empleyado.
7: Mm-hmm.
2: Ang usa man lang gud sa pangutana dinhi karon. Samtang ginadayeg nato nga nag-implementar sa balaod ang mga buhatan ahinsya sa gobyerno sama sa NBI o ang Presidential Anti-Organized Crime Commission para sa pagukod na ito ng mga alleged threat no, sa ato ang kalinaw,
7: mm-hmm,
2: gumikan kay posible nga makahimo kini o kuano, kanibang kadaot ilabi na kay dunay kining mga minerals dito nga mamahimong hulga sa kinabuhi sa tao.
7: Mm-hmm. Makadaot sa panlawas.
2: Oh, makadaot sa panlawas o posibleng nga makapatay pa.
7: Mm-hmm.
2: Now, pero, ang pangutana din, na plano ba nila gusto? Kaya da din eh dapat plano, Katropang Alan, kung
7: ilang ipat... Kung nag-demolition sa balay, Katropang Bricks ba, una ka mag-demolish dapat, una dyog kay alternatibo nga...
2: kabalhinan.
7: Kabalhinan.
2: Manang ginatawag na no demolition without...
7: kanang kuan. Walay relocation.
2: Oh, relocation.
7: Mm-hmm.
2: Dapat doon na sila relocation nga igahin.
7: Kinikaroon kay 300 ka mga trabahador, unsa asa man ipang relocate ni sila ang pagtrabaho nga mabuhi lang Japon ni sila. O ba, nilin maapil sa katong maghihirapan, nasabi ni PBBM.
2: Dapat di ay, doon na ni siya isaktong programa, doon na isaktong plano.
7: Pagkialam din na ang NBI.
2: Kaya kung gusto on, ginilang kuhaan ba, kanabang dili, walay tao nga malisdan, walay tao nga mawadaan sa trabaho o ang ilang mga anak makapadayon sa ilang pagtuon, dapat ginaplano o gusto. Anyway, naman diya karoon ang kining Presidential Anti-Organized Crime Commission. Basing nakadawat ni Gamalita ni, bahin-bahin ni po ninyo ng mga trabahante diya para nga unsa, kanabang dili malistan in taon sila silang panginabuhi ng lawad.
7: Good for one year nga suporta.
2: Good for one year.
7: Anyway, ito na isgutan mga katropa sa itong pagbalik mga katropa. Ang mga intutong mga isgutanan sa itong mga issue karon din mga katropa, tutok lamang kamo. Samtang nag-like mo, nag-share, nag-follow. Unya sa itong pagbalik mga katropa, itong basahon ninyo mga greetings din karon mga katropa. Stand by lamang kamo. Atong oras mga katropa. Alas 7:32.
8: Kaklarik sana.
9: Exciting!
10: Are you looking for graphics? Do you want to take your designs to the next level? Get yours now. M2C Graphics Davao offers customized graphics designs for motorcycles, automobile, and other advertising services such as signages, billboards, road signs, banner service, and more. High quality, unique designs and branding that stands out. M2C Graphics Davao. Call 0923-7295-338. Facebook page at M2C Graphics or visit M2C Graphics Davao at Diversion Road in front of Robinson Highlands, Davao City. M2C Graphics Davao.
11: M2C Graphics Davao.
12: Nangita ba mo kasaligan nga cargo trucking services? Ayaw ka balaka? Aniya na ang DX Trio Trucking Corporation. Handa mo serbisyo para sa pagbiyahe sa inyong mga produkto sama sa abono, simento, bugas o construction materials. Safety, paspas o garantisado na maayong serbisyo ang among prioridad. Sigurado nga maabot sa hustong nga oras o gustong kahimtang ang inyong mga produkto o kargamento. DX Trio Trucking Corporation. Kasaligan nga kauban sa inyong negosyo o pagbiyahe sa mga kargamento. DX Trio Trucking Corporation. DX Trio Trucking Corporation. Ang DX Trio Trucking Corporation ay mutang sa Farmville, Ilang, Davao City. Pagkikitay lamang ang mga tagdumala nga sila si May o Danny De La Cruz.
13: Gusto ba mo og dugang income? Gerald Creation. Ang tubag niya na. Tigaman sila og high quality Wi-Fi vending machine. Gerald Creation. Suppliers kini sa mga piso Wi-Fi parts and accessories. Muayo usab ang Gerald Creation sa daot na piso Wi-Fi vending machine. Labaw sa tanan, naabot sila piso Wi-Fi stickers, computer repair, CCTV installation, printing services, personalized stickers, product label stickers, decal stickers, PVC cards, signages, IDs ug uban pa. Gerald Creation. Bisita sa Facebook Gerald Vendo o pwede mag-order sa Shopee. Tawag lang sa Gerald Creation sa 0995-958-3673. Gerald Creation.
14: Time check brought to you by
9: Santon Plus Herbal Oil. Pagod na katawan, mag Santon Plus Herbal Oil. Time check brought to you by...
14: Come on down to Ging's famous bibingka where every bite is a warm hug of tradition. Fresh and golden brown, delivered straight from our oven to you.
15: Ging famous bibingka. Bisitaha ang FB page, Ging Map Forest. O tawagan ang 0933-825-3314. Naimutang ang Ging bibingka sa balutan sa Carmen, Davao del Norte. Ging famous bibingka.
16: Kaklarik sana.
17: Exciting!

0: ka Clarex sana.
1: Exciting!
2: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
3: Shanine Rivero, 18 years old. Papasalamat ako sa Santon Plus kasi pinagaling niya yung dysmenorrhea ko sa mga teenager na katulad ko mag-take ng Santon Plus kasi effective siya.
4: Pia, Sakel, Humawan. Kaning akong tonsil, 1976, panisya, nagsugod. Dili na naman siya maayo ang antibiotic mao nga dito nakupaingon sa Santon Plus. Okay na ko, kanang sa unang judi ko katulong sir. Dili mo nga akong baba.
2: Kamusad? Mag-Santon Plus Herbal Capsule na.
5: Oy, nganong gamugot mo na imong dagway?
6: Oh, sakit kaya akong tiyan, Lula.
5: Ngano man?
6: Dah, nag-inom kong kape ganina. Ni haptos man hinuon akong kutu-kutu.
5: Mali na nga kape ang imong giinom.
6: Ha? Unsa man ding kape ang dapat imnon?
5: Premium D3 Coffee Mix.
7: Premium D3 Coffee Mix. Nga adunay mangustin, makatabang sa pagpugong sa heart disease, stroke, lung cancer, colorectal cancer, depression, type 2 diabetes, arthritis, osteoporosis, ug uban pa. Premium D3 Coffee Mix.
8: Premium D3 Coffee Mix.
7: Mapalit sa tanang butika nationwide. A quality product of Yes to Health.
9: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea. Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap adunay glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekto pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap moisturize dry skin, antibacterial, antifungal ug antiviral, anti-aging ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with glutacogic and VCO.
10: Available sa mga butika.
11: Kating pabalik-balik lang, gamit na ng Santon Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Santon Plus Herbal Oil. Ang galang katikati. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyo magaan.
12: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C.
13: Ako si Mario, 35 anyos. Sige, dyan ko ga problema, kay sakit kayo akong mga kabukugan. Dili na kayo ko kalihok, o nya, dili pa dyan ko kadula sa akong mga pagmangkon. Pero suka na kainom ko sa Santon Vitamin C, nawala na dyan ang mga sakit sa mga kabukugan, o biligon pa dyan kini.
12: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika, Santon Vitamin C.
14: Santon Plus Gold Coffee Mix. Alaga sa katawan sa bawat higop, mag Santon Gold Coffee Mix. May mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione, at collagen. Collagen, lakas, proteksyon, at ganda, Santon Gold Coffee Mix.
0: Kaklarik sana!
1: Exciting!
15: Kadayawan, facts and trivia.
16: Kadayawan!
17: Laing main highlight sa Kadayawan Festival mao ang indak-indak sa kadalanan o sa Kinika Street Dancing Competition dungan sa colorful, unique ug extravagant festival costumes sa mga participants. Sama kini sa usa ka grand celebration sa kadalanan kung asa madunggan ang heart-pounding drum beats ug musika gikan sa nagkadaiyang bahin sa

0: Okay raman ang mahigugma, pero dapat dili lang ikaw mag-inusara.
1: Kaklarek sana!
2: Exciting!
3: Bullseye! Good morning mga katropa. Balik ta sa tuwang ikaduhang hugna. Karon sa tuwang programa nga Bullseye. Inyo pagyapo nga lingkod, katropang Aranabay. Sinyo ha mga minsay, dire mga katropa. May buntag kay Richard Ramos. Good morning!
4: Good morning!
3: Brad, good morning nimo dia Brad. Og Raksaman de la Piña, good morning also mga taga Mawab.
4: Good morning.
3: Good morning. Og ingon man si Altia Bato Malaki Puntillas, good morning.
4: Good morning.
3: Good morning kuno matud pa and the happy Monday natong tanan. God bless us all watching from Negros Oriental si Altia Puntillas.
4: Good morning.
3: Nita Valderosa also good morning. Sir Alan and Bricks Karina TCL Power kayo nga tandem nato. Good morning sir. Bricks og Sir Alan og sa tanang katropa. Salamat salamat sa inyo diri mga katropa.
4: Good morning.
3: Nita Valderosa also good morning. And Tia Alcaraz mayang buntag katropang Bricks and Alan. Maginom nata og Santon Gold coffee mix kay Bullseye na. Rani Santisas, good morning also to you. Og may papaminaw kuno kang Jerome Jeronimo gikan kini ni Randy Santisas mga katropa. Og sa tuwa pod nga mga naga lawig karon og ingon man naga monitor din na sa inyo ha mga katropang matag sa kana nahinay-nay ha kay diri karon sa pikinyo pimintik ko makakita diag masimpla nga mga nakamotor. Maraga namong gyud mga motor mga katropa nga amot sa driver jud siguro ni ba di man sa motor motor sa inlan ha kana ganing patakalag serve gani katropang Bricks kanang ma-surprise lang kang anadi kay katapad nga motor skillet niya mukalit lang kanang cross ha ano lisod ya nga nagpangamay na siya
5: mukalit lang lusot ba
3: mukalit lang lusot nga alam ang kag-asa ni gika ning motora ni nikalit lang magbuto.
5: Ang butog katropang Alan ug unsay control aning LTO ba di magud kanunay LTO magsunod-sunod ani nila ba? Oh, mailang butan makini sila katropang Alan kung nanang LTO nakita makita
3: na. Butan kayo di na kay mo lahos ng uban magpundo na lang. Lahat ang dito sa tuwa sa Singapore no? Okay. mga motor bahalag mo magmanggaanay mo diyan nagtapok sa tanag sa kadalan. Dili sa pwede mo serve kanto sa bus o kanto mga private cars no lahi gyud.
5: Na sila separate nga unsa separate nga agianan.
3: Bahalag magka magkalambod mo diya no? Diya mo tanan. No kay samok mong gud kaning motor magsuslosot ya sa imong ang atubangan mga tropa niya dinhi mo makit-an gani.
5: Ini kanin diri sa tuwa katropang Alan sa Davao City kay na naman tatay bicycle lane murag taw-taw dani mawa na gini sa katropang Alan.
3: Wala na gani bad list na tong bicycle lane.
5: Kay dapat himuon na lang unta na nga iya sa motor ba no?
3: Oh, pwede.
5: Di na lang dili
3: bicycle lane or motor lane.
5: Okay, ang mga motor mangud karon ba? Munay kasagaran nga maka-cause og disgrasya gumikan kay mukalit lang na sila crossover. Ikaw na apoy uban nga nagsunod ta og past lane paspas sa imong dagan ato ka sa slow lane kana kano na kato nang nasa daplin diri sa
3: kanang mga driver nga sigsirbatuan nimo kay
5: musuko pa hinog sirbatuhan
3: musuko man nga yan dagan kay 30 nya ikaw gusto ka mo sa isinta
5: di kay nasa sa slow lane ang dapat kanon ani karon tahoron ani karon sa to ang mga motorista kita siguro mga driver naman halos ni tanan karon katropang Alan no kay sayo na lang kaayo karon gud pag angkon og kuan kinibang motor kay na lang kay 1000 maka motor ka na kay na may nagapautang
3: og no down payment
5: wala gi down payment straight monthly na kaya may pareha kaniya to nga pag duna kay motor kuyawan niya no amilo okay, na niyo din siya
3: hindi basta-basta ba naka nakasulod siya ng tunnel ni kay naka motor man.
5: Hindi, basi nakakalot niyo ka ng kinibang treasure.
3: Treasure?
5: Nagsige na siguro ni Gabas ron o ka ng kuan, ka ng barita. Kaya namin tao na yun. So, karon siguro, tamdo na lang, tamod na lang ang tanan

0: slow lane.
1: Slow lane.
0: So diha mo agi kato mga motor, kato mga naga pick up ug mga pasahero.
1: Ya mo yung mga motor nga mas kusog pa man kung padagan lagi si mo lagi.
0: Oh.
1: Dili ka pwede mahimong fast lane.
0: Manang mabangga, mabang dunay mga banggaan nga mga motor kato pang alan. Ako maluoy ko kay natay ma kuan nga na kuan gid taw nang daot gid ang lawas ba no? Nagadaot ang lawas kay natumban
1: yun. Ibangga ni mo.
0: Oh, natumban gyud og kanang dako para bagi kay nga mga truck.
1: Latay, malata jud ka.
0: Oh.
1: Dili ka sagaran sa may panakan, sa may bunawan, madagong truck yung mga kasabay diay.
0: Yung mga driver wala naka bantay sa imong kay taas guna kay lahang nga mga unit god tagas kayo.
1: Di mo makita ka mo pag light vehicle mo, ana lang mo na. Pag light vehicle mo, dito mo sa kini nga slow lane. Ay mo pagbagig lumbanay ang mga dagkong mga sakyanan. Labi na kaning kuan, kaning dagkong truck.
0: Oh.
1: Naraba sila yung kanaganing, sitawag na yung term na gigamit, yung kanang zero, sana?
0: Visibility?
1: Zero visibility.
0: Di mo makita ang kuan, kanang sa likod?
1: Oo, kanang di ka manotis nga naanak ka sa ilang tungod. Pero manotis ka pag layo ka. Pero pag nanaka sa dool nila, di na ka makita.
0: May lang, i-require na sila karon sa kuan, i-require na sila sa LTO na butangan o kanang, para sa mga bago nga masakin ng karong katropang alan ba nga, grabe ang sensor bitaw. Pag once na muduol ka sa ila mo alarm, muduol ka, bisan pag magdagan.
1: Naay kuan ka na mo, light lang siya mo.
0: Mutingog yun, mutingog. Bisan o kining kuan, bisan o kanang mga sagbot or bato, nga duol si mo ha, mutingog na siya. So maka-alert to ang driver nga uy doon na ako'y doon
1: na
0: ay
1: something o someone yan doon na sa kong sakyanan. So pwede siya mag-amping na.
0: Maka-alert to ba sa driver?
1: Magkapapukaw, no? Labi na ka nang magduka ng driver pod.
0: So mga estudyant, kining mga kuan, kining mga motorista, gamay na lang po nga, magtamod na lang po ta sa to ang balaod. Okay. Para safety, iwas sa diskrasya ba?
1: Safety first ta. Anyway, katropang breaks, no? Unsa ni yung mga nahitabuan ni mga online school threats karon? Dila dili sa ato sa Mindanao, mga tropa, Davao City po, ibiktima ta. The whole Philippines naman, murag ligara na mahilon. Murag isungsungog at mga otoridad, dakpamin ninyo. Hagit ni sa ato ang mga taga-cybercrime, unsa daw sila mumonitor.
0: Unsaon sila, muning husto gina nga itong gobyerno nga gitukod ning kining naisigutan nga division katropang alan. Kay ang atong NBI doon na cybercrime, ato ang PNP doon na cybercrime. Husto ni nga ginatukod ni sila kay Moni langgok doon karon kay na naman ta sa computer aids naman ta, no? So mo na nga dapat kinahanglan nga monitor sila og todo na dirita karon sa tong hiskutanan ba kini bitaw nga ato ang ginaingon na kini bang online school threats joke ra ba ni madala ra ba ni joke lang or
1: di joke na ako madakpan ka
0: or kusana ni ka krimen nga kuan po daka pa pukaw dapat mumata na ang atuang gobyerno ang atuang mga ahensya sa gobyerno labot nini eh hulga na ni sa kinabuhi sa usa ka tawo. Now base diri karon sa record sa online na kinibang online threats no diri sa Davao gingon sa RACO nga duna sila natala nga 10 online threats report diri sa Davao lang ning RACO no
1: Davao City
0: sa Davao City lang ni
1: nani sila di na basta-basta na
0: sa Davao City schools sa unang tunga sa tuig 2026 ug mas taas pa kini sa milabay nga tuig nga 2025 so sa ato panigara gid karon katropang alan misiaw gyud no nining panahon na karon sa makahinungdan ani.
1: Wala man sila gisaligan siguro o di ba ka nigara sila kay para mas malipay sila kananaay mga tao magagubot.
0: Ang giingon diri karon sa DepEd katropang alan no. Previously, ang ato ang secretary sa DepEd nagingon nga kinig yung hinungdan kining online groomer.
1: Ako di ko motuan.
0: Mao ni naga kana bang nagasulsul bitaw katropang alan sa bata ba nga. Ikaw paggagunit og armas. Mura man ka
1: ang tawag na nila tasking.
0: Mura man ni si Satanas
1: nga tagaan ka karong task.
0: Nangungong ni Jesus Christ nga diha ambak niya kay imuha tagaan ka daghang bulawan pag mo ambak ka.
1: Mura ba ka nga maimo ang kalibutan
0: pag maimo ang kalibutan ka. Imuha ni tanan.
1: Total sa loon bitaw ka sa anghels langit. may ano ba ni manintal? May manintal ni Satanas ba no?
0: May kayo manintal na. Now, dini karon, mo ni usa sa mga pangutan na kung kini bang online school threats o joke ra ba?

0: ni mo batang ako midyar ni or
1: siguro sa Pilmero ana katropang breaks joke joke lang na pero kanang sigiho na gani murag binuang na na
0: tama ko isulti sa mga estudyante mga trip lang nako na
1: oh trip lang namo na eh oh kanang malipay mi nga makagubot di makagulian niya ako hinungdan
0: meaning dunay kulang diri napita katropang ala dunay vacuum ba no kung ugaling unani karon ang kanunay na itong madungogikan sa mga bata, mga kabatanunan, mga estudyante, di karon sa mga tulungan nga igo lang sila mo rason, mga tarungan nga kana akong gipost di trip lang ako na. Unsa may kulang ani? Atong eskwelahan, ang atoang other government agencies, unsa pa? Doon ay mga nakita na ito diri karon nga importante nga may dimensions nga dapat i-implementa sa mga government agencies including DepEd. Mauni sila manguna kay sila karon ang target eh. Sila karon ang...
1: Maraging challenge diri karon ang DepEd. Unsao nila pagdisiplina ng ilahang mga kabataan.
0: Mauna nga doon ay sa batag post nga mahimo makapahimo kahadlok dili lang sa mga estudyante no? Kay ultimo, siyempre, ikita nga mga ginikanan doon na tayo anak nga ipadala sa tulunghaan di ka mataranta na di ka mahadlok na basin uga madamay imong anak
1: ang ako napansin no naman sila yung kanaganing emergency o kanyang police forum gani nga invited ang like for example katong OCD ang DepEd ang taga DSWD o kanyang ato mga otoridad no nakita na ko rito nga ilahang ginapangitag pamaagi sa pag-identify sa side sa police. Wala gyoy konkreto dito asa sila magsugod ug naabay assurance nga mailhan nila ang kini mga nagpost ng mga trolls
0: siguro ang cybercrime ani katropang ala nga pulpog na ng ilahang computer dahil sige gakulito
1: wala man kuno ninyo giapil ang NBI
0: nga dugta na lang ligid sa ilahang kini mga computer chair lang, computer chair sa sige nilang pungko adto siguro mo sa mga eskwelahan be. Kay ang problema diri is sa online eh. Kini bang online threats. So dayag nga dunay dapat ma dunay explanation dapat nga legal mamahimong legal no nga masabtan sa mga estudyante.
1: Kung may ngunta ka to complex kung krimen ba ni namatay mahulog mo ni mga maigo dapat siya sa anti-cyber crime law no.
0: This is definitely a crime katropangalan sa Republic Act 10175. O kini ginatawag na to Cyber Crime Prevention Act sa Pilipinas. Kaya unya do na po tayo revised penal code no. Special laws mag-cover sa ginahimo pinagi sa gamit sa information and communications technology. Nga pag dunay mga hulga diha magatubang ka diri krimen gini actually so diring bahina ang vacuum nga to nakita katropang alan nga wala ni na trabaho sa to mga cybercrime agencies or mga departments ilang mapasabot ang mga estudyante nga kamo mga estudyante mo kulang pamantaga kuana paman mo sa process karon sa learning process no basin ug wala pa mo nakaabot ani nga kini nga balaod nagdili kini sa pagpost og mauni so on and so forth
1: so dapat talapdan dila ilahang educational kundre
0: kay busol kay karon og ang imong subject katropang alan araling panlipunan di ka tudluan na ng mga technologies araling panlipunan dito na sa kang Jose Rizal kang Andres Bonifacio. Muna mga panghisgutanan dito. Panahon sa kinibang pag-ilog sa Spaniards padulong sa Pilipinas.
1: Tagaan siguro panahon ato mga authorities to nga mag-school to school sila ba? Nya room to room.
0: Bitaw na kani ato magud katropang alan ni uso sa mga estudyante kani ato kani bitaw mga symposiums. Ang nag-lead ha kato mga ang kampanya is katong narkom kaniadto kasakar narcotics command kaniadto karon pidiya na. Motoy kugi kayo kay ginatarget ang mga estudyante kaniadto sa mga kuan sa mga drugs no so ang ginahimo sa
1: pasabot para dili mahimo nga ignorante mo sa droga mo ni ang matang sa droga mo ni ang matang nga gidili mo ni ang balaod
0: ginapasabot gina sa mga kuan sa mga speakers gikan sa narcotics agencies nga kini siya dunay dili lang ni marijuana drugs dunay pay shabu dunay metapintamin dunay pay mga cocaine unsa ba mga ecstasy so ila na gina-explain ingon na ni po dapat himuon karon sa to ang mga taga cybercrime ug unsa pa nga mga opisina nga pwede nga mo explain nga to sa mga estudyante para nga makasabot sila nga oy delikado na ini kung maghimo tayong unani nga mga postings karon basing matambling tas balaod.
1: Nabitoy dadagpan bito nga naman tayo balaod yun da ang kanang gitawag nila anti-bump joke law katong PD 1727 man to, no? Kato nakita diha. Na nadakpan tong niaging siyang, wala man ko nag-joke, tinood man to, kaya ang, kung mag-joke di, ipapriso man. Yung siyang, wala ko mag-joke, tinood man na, kaya nakadawat lang po ko. Nakadawat, ako lang pong gina-re-e ko.
0: Yan lang gi-share.
1: Okay,
0: basic tinood. Share niya. Okay, basic tinood, eh, pod. Di ba?
1: Okay, nakadawat ko, so akong gi-share. Na other source.
0: Basi, dek, tinood.
1: Oo.
0: So wala siya na priso kay
1: hindi man wala man daw siya nag-joke. Siya nga natay anti bomb joke. Wala ako nag-joke. Tinuod niya ako awareness campaign niya ako. Unsa ang kana karon pagdala sa mga
0: otoridad? Kanang balaura ka trupang alan dunay loophole ba?
1: Dunay loophole.
0: Dunay
1: buslutan din ni.
0: Kana bang magawas nga dunay katarungan kung what if kung tinood nang ingon siya nga dili ni joke dili ni siya komedya.
1: Salamat gani mo kay ako ning ipare ko ni kay ako concern ko
0: unsa kung tinood ni be dili na ko ako mabasol sa kong konsensya kung di na ko ni ma-inform ang public nga dunay kuan dia dunay mo ni
1: challenge sa tong otoridad kung mailahan ba gyud kinsa tong tinubdan kinsa tong kinauyukan nga ikaw karon nag-share ka. Nya karon na adetoy nadawat limo sa labi na ning sa kuno messenger pati dighana na ko ma ang uban ka balik-balik na lang ning uban ay na share share eh. Na sila ka na ganing auto sharing pag mo click ka ni kanay clickable link pero auto sharing na dayon tingala kasi mo mga friends share wala man ko nag-share na nagka-click na dai ka example lang na
0: mabita nang daghan kay kani ato katupang alan nga kuan ba oy Brad sis kuan ka kanang gi-atake imong account. Kana man dai, daghan kay mga bolts nga nipasa dai sa.
1: Na auto share. Kana lagi mag-click-click lagi ka ba niya tapos virus nito.
0: No, na.
1: Pwede ka kakita pero ang katong na-share ni mo nagtanaw na.
0: Tingala lang ka nga, uy, na dai permanent nag-share diha. Wala man ko nga nag-open ana.
1: Na magani ko kay lagani nga pastor to, biktima na eh. Nata pastor, naka-click jud ka yon. One times lang.
0: Ni tanaw jud ka.
1: Ano na, si pastor, okay na dai karon mag-share. Siya, wala ra bata na kana. Tungod ana mga social media lagi daghang madautan. Ha? Pero kini naatay balaod ha onya unsaon karon nga mapasabot ni sa mga estudyante nga mag-amping sila.
0: Oh, mo na sa karon kadto pang alan kining atong nahisgutan ba. What if kung wala dili ko joke wala ko nag-joke ni mo, wala ko nag-comedia. So, buti pasabot ana nga dili pa ni ma-consider dayon nga grave threats, no?
1: Ayan.
0: Unless otherwise, kung atong mga authorities sa na ni come on the go na sila para sa ilang investigation para identify kung grave threats do na bay kuan ani do na bay content nga hulga, no?
1: What if kung tinuod di niya din ako mag-share ani oy for awareness campaign ta di ko kay mapriso ko.
0: Kaya, diba? Kung wala investigasyon katro pangalan, dili na to ma-determine, dili na to ma-identify kung do na bay krimen nga nabuhat ang usa ka tawo. Like for example sa mga kabataan. Sa ang tanan ani katropang alan mo hulog ni dito gihapon sa problema sa kakulangon diya karon sa pagpasabot no sa mga estudyante diya karon sa kamatuorang balaa sa mga balaod. Way problema kato mga school student nag-eskwela sa Bugasya kay naghawdahod na ni sila, no? Medyo kabalo na ni sila karon mga basic nga mga balaod. What if katong uban nga kuan lang kanang more on barkada banuban sa kinibang barkada sa human sa klase inum-inom og kape mao naman ni uso karon dayon mag-joke-joke dayon dito sa kapihan mag-joke ko diri karon bay mag-post ko karon bumbahan ako ni mao ni
1: para so, di ka bayad
0: ana ba wa sila nasayod nga dunay mga artikulo sa tuang pamalaod katro pang alan nga importante. Ilan na nalapas
1: i-appeal siguro na sa tuang educational system na to nga magtuon po tao kanang ginagmay lang gud nga mga balaod nga makatabang ta sa tuang palibot nga dita makahimo og kadaot ba
0: atuang pahibalo diha kisabay na hibalo diha karon bi ultimo kini mga dagko nakahibalo na nga kanang ato ang revised penal code, doon natay sa revised penal code nga nagsulti diha og grave threats. So kinahanglan pa man ning isgutan ni timbang-timbangon pa man ni karun.